0: and Rona Resimilia. Ang Ginoong Dios, magapanalangin ka natong tanan, buot man natong tas-on, kining maong panag-uban, apan mubo lamang ang atong oras. Salamat sa inyong pakigdugtong. Niining maong tulumanon bidlisiw sa kahayag, kini si Reverend Rosemay Butal. Kauban nato si Reverend Mahalalil Padua ug ang atong elder si Mr. Gerson Balunga manamilit kaninyo ug nagapanghinaot sa usa ka mabungahong adlawng Domingo. Atong hinumduman taliwala sa kangitngit kanunay anaa ang pagbidlisew sa kahayag. Hinaot ang Dios nga magbubuhat, manunubos ug magsasangkap, magapanalangin kanatong tanan gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Way palinay, di way RD kanunay.
2: Hindu tag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Taloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
6: Balita ug impormasyon, gipabinaw sa katawhang bul-anon.
7: Adiway RD, ang aong tipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
8: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
9: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY RD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DY RD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Haleluya, dalay gunan Dios wala katapusan, mga igla magsuon kada ka Kristo, kumusta? Og maayong buntag na usab kining tanan, sama ko sa pa kini ang inyong lagad bininyo. Kauban nato si Brother Jerry Malimo, tugo sa pika sa lawak inyong virtualop. Magkapalan kami sa pag-iguman ka ninyo ning mga programa, Jesus Christ. Dalay gunan siya katapusan, nga naghatag siya na panahon nga makapadayon ninyong mga buluhaton, ubansab sa itong mga kaigsunan nga nagasuporta sa ilang mga pag-ampo. Og mga salap niyong bahay ng kining mga uluhat ng kapwada ng hantod ni mga Allah. Haleluya, salamat sa Ginoo. Og nga wala tayo ito mga iso na kayo reklamo itong tagiya sa atong atong intro mga iso na. So, diritsun lang ta. Og nga bisan pa ni ng matak na sa mutagon, atong mga pangusta sa atong mga soking tigpiminawa din sa siyudad sa Tagbilaran, mga katauhan sa naglailing dapit ng atong probinsya sa Bohol, nga maabot sa atong pagsibya. Nga mahigugmao nga magapatading ko sa pulong sa Dios. Musta ka muntas ka muntagon? Naot ko nga inyong tagatagaano sa panahon ang atong Dios nga taghatag na ito kinabuhi. Lugay nga adlaw. Nga kita makadangat nining adlaw sa salamat sa Ginoo. Atong mga silingan nga kaislahan ni sa Kabaysayan. Nga tumidanaw. Atong sa iba kalibutan. Kumusta ka muntanan sa ngalan sa atong Ginoo sa Kristo. Salamat sa Dios. O nga uwansab sa itong mga kaigsoon ng tagnas ka muntagon. Kumusta ka mo? Naot po ko nga naandam na kamo sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. No, kay nining adlaw mga kaigsunan mao ni atong gigahin nga adlaw sa pagsimba sa tong buhingan di sa mga kaigsunan. Og bisan pa tong mga kaigsunan sa Santa Cruz Batuan, musta ka muntas ka buntagon ni number 1 ni si Brad Jimmy Payot no diha sa Santa Cruz mao ni atong unang viewer karon. Og uban sa tong mga kaigsunan diha, kumusta ka mo bisan pa karong palace kung itugot si Ginoo, mao an hamay diha alang sa atong buluhaton. Salamat sa Dios. Og bisan pa sa tong mga kaigsunan diha sa Talisa Enda. Salamat sa Ginoo natun sa magapanay sab sa inyong buluhaton diha. Og nga to sa atong mga kaigsoon sa Mindanao no, si Brado dong stream mo sab no, wala na des anak pa bros kagayan Brado dong to na man taros sa
1: pagalian sa Bungga. No? Sa Bungga.
0: Oh. Yung Bungga area na. Atong pinaot nga ang Dios maga ban hatag usab og kahigin na nga ang Dios maga padan sa paggahom sa imong ginabuhi.
1: Amen.
0: Og wisan pa sa atong mga kaigsoon sa Ligan, ado all na inong Philips diha, duha ka bulan na lang kan karon. Og nga hinat po ang Dios maga tagana usab kadawg kalampusan o kagawasan sa matagos sa samtang na pay panahon atong famous lang nga kita sa makapadayon sa pag higo sa diha sa iyang ngalan. Salamat sa Ginoo. San pa rin ban ang Brad Ondo Andino, lirang Brad David, lirang Brad Mulian Mulangit. O nga bisan pa sa ni Brad Litlit. Diha sa Kulambugan, eh, Brad
1: Likoy.
0: Likoy, no? Salamat sa Ginoo. O sa Kulambugan. O diha sa Maranding, Brad Berting. Diha sa Lanao, si Brad Ricky Santillan. Ato mga painaot nga ang mga bulhaton ning katapusan adlaw. Hallelujah, mahimong mapadayon samtang napay kagawasan.
1: Hallelujah.
0: Nalihatag sa atong buhi nga Dios. Dalay gud sa katapusan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga dita malangan mga kaigsoonan kay atong daginuton ang mga matagutlo mga kaigsoonan gumikan kay limitado ang atong oras sa pag kikuban kay nitas ka buntagon atong adamon kini pinagi sa mga pagampo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Labing mula na mga mahan nitas nas ka buntagon Dios. Salamat sa lain adlaw nga gihatag kanamo nga kami sa makapamalanong si mong kaayo sa imong kinabuhi. Bisan pa sa imong mga pulong nitak na nga mga ginatugyan kanimo ikaw magadihog sa imong lagad o sa mga nagasunod ning sibya nga sila sa makasabot mga panalanginan sumala sa damdag sa bilang espiritu. Amo kini gisalig ang tanan mahan sa ngalan sa Ginoo Kristo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Dalay gud ang Dios sa katapusan. Mga ilamig sa mga kang Kristo, nining mga takna sa atong pagpadayon sa atong buhaton, bisan pa sa atong nasudang tema, ang isgot matam hitungod sa mga nangamatay, mga kaiso na kumikan kay lagi na atong nakita na sa kadaghang mga katalagman, mga pakitabo karon sa kalibutan, mga kaiso na dili lamang di sa atong dapit sa Pilipinas, nagkalailan dapit sa kalibutan, doon ay daghang mga katalagman, doon ay dahil daghang nangamatay. Parang pala ganing bago, doon na po ay daghang nangamatay mga kaigsunan. Doon na ganing, sa ganing kabarko, nga nawala ganing brano. Kung magsiktag nawala, nawala na iklaro ng istorya. O, niya, katong mga tao nga na missing, considered na missing ganing mga kaigsunan, considered patay na to sila. Kaya wala, may kita, so patay. So, na ay daghang nangamatay mga kaigsunan. So, sa ato ng kingon, nga ang kamatayon di ni mangutanang na bay kay sakit dili kay ngon ha do kay pagka mamatay kay wa kay sakit mga kaigsoon daghan pang mga tao nga wa sakit una pang namatay sa masakiton no haleluya mo na angay nimong hinumduman di sad maghisgot ang kamatayon nga Pilihan dari imu idan ke dagangan pa mga bata pagani nang amate na ako tumo tigulang wahi pagit pa rin oh di dan wala maghiskot og kada tong tigulang ray mamatay ay ko pagsaling nga batanon pagkahalay paska matay na to basawit mga kaigsunan daw ang ato karon hisgutan mga kaigsunan mao na sa ang paglaom sa nang amatay.
1: Haleluya.
0: Kay di man ingon nga og patay na awa na wala nag wa na lay kunoy murag wa na gi
1: wala wala.
0: Tapos na tanan ba?
1: Tapos na. Hmm.
0: Tapos na tanan. Pero mga kaigsunan, sa Biblia, nakita na to, bisan tuod ang tao, gibuhat sa abog, maupod ang mananap, hasta ang langgam, gibuhat gikan sa abog. Mga kaigsunan, suma sa Genesis 2:19, parehata sa, di ta mulahi sa mananap, kay mamatay ang mananap, mamatay po ang tao. No? Sumala sa Ecclesiastes 3:19-20, patay tao, patay po ang mananap. Hallelujah. Kay mo majanay gisulat sa sulatan nga ang tao dunay gyud kamatayon. Pero gigan sa abog, oh, sa abog pun mo pauli. Pero mangakisang ang kalahian lang kay ang mananap kon mamatay ato kun ang kaunon ihawon pa dito atong kaunon pa dinha. Pero ang tao mangakisunan mo ra gi sa aran nga dunay pagabanaw. Ang mananap ruway pagabanaw mananap.
1: Hallelujah.
0: Kay bisan tuod parihat ang gigikanan, gigikan sa abog, pero
1: ang tao ra gisaaran.
0: Ang tao ra may gisaaran nga mabanhaw. Mo na nga kini pagkabanhaw mga kaigsunan mao ni ang atong buhing paglaom. Kay matud pa ni Pablo sa unang Korinto 15 mga kaigsunan, basahon ang whole chapter diha. Nakisgot tuman sa pagkabanhaw, kuno pagi pagbanhaw na kawang lang to pagtuo, nagya po ta sa kasalanan. Dapat gigit ang luoy wa pa pagkabanhaw. Mo na gi say-say diha sa unang Korinto 15 mga kaigsunan. Ang mahitungod sa pagabanaw. So atong isigutan ni mga kaigsunan, ako kung ipahata ko ng brother, brother.
1: Amen, hallelujah. Magbasa tayo sa unang sulat sa Tesalonica 4, versikulo 13. Nga sa unahan, naging yun din eh. Kapandili among tinguha, mga igsun, nga kamudili. Mahibalo, mahitungod kanila nga mga nangamatay. Aron dili kamo managsubo, ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon nga kita nagatuuman nga si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon lang usab sila nga mga nangamatay pagaladoon raon niya sa Dios pinaagi.

0: ang sa Mateo 5:46 mo na final na na mga kaisunan o final eternal separation mo na na final na din na yun nga na paipag-usap-usap ng mga kaisunan no? Final nga unya eternal separation ano man mga kaisunan kung atong tanawon mga kaisunan di ba kung sa tagna ni dito ni propeta Daniel ba no di ba nag-iskot man si Daniel dia sa Daniel 12 versikulo 2 mga kaisunan nga daghan ang mga nangatulog ani nangatulog diha nga matay ba nga nasa buhok sa yuta ba mahigmata so mga banda oni sila ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi ang uban usab ngadto sa walay katapusang pagkaulawan og walay katapusang pagtamay so makita nakita to mga kaisunan nga ang punto nini sa maong propeta nga katong nga matay nasa buhok na lato pasulti nga matay sila mahigmata so mabanhaw unya ang uban ato siya walay katapos ang kinabuhi unya ato po sa walay katapos ang kaulawan o pagtamay no so dili pareha ang kadulungan no sama po sa gisulti ni Kristo murag di confirm na sa atong Jesus Kristo diha sa Juan 5 atong mabasa sa bersikulo 28 ngadto sa 29 kun ato ning klaro og pagbasa mga kaisunan oh mao gihapon ning tukman ni gisulti dito sa Daniel 12:2 ang gisulti usab sa atong Ginoo Kristo sa Juan 5:28-29 ayaw kamo kahibulong ini kay ang tanan nagasingabot na nga ang tanan nga nasa mga lubong managpakabati sa tingko ug ang mga nangagabuhat og maayo managpangula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi ug ang mga nagabuhat og magilad managpangula binanhaw ngadto sa panginukman sa silot so sakto tong gisulti dito ni Daniel no Daniel 12:2 nga dili gid parihag padulungan ang tawo dili padulungan human sa pagabanhaw mga kaigsoonan dili na na sila parihan padulungan aron panahon na
1: pa siguro
0: makauli pa makasumbalay oh pero paghuman sa pagkabanhaw mga kaisunan dili na parihan padulungan kay nakita na to bisan kanang ko di mo sabton kanang malakas stress disot so no gahinon man ato tanaw nang sa malakas mga kaisunan
1: gahinon
0: dia sa malakas stress bersikulo 18 so makita to mga kaisunan na kung imong sabton na ang lainon ba matul pa sa 18 gahinon ninyo ang kalainan sa matarong o sa dautan kaniya nag-aalagad sa Dios o kaniya wala mag-aalagad kaniya mutokma ni Brando sa gisulti sa Balangkaslatan dito sa Mateo 24 Brando o Mateo 25 diya sa versikulo 32 o nga ito na sa 34 lainon ang karniro gikan sa kanding. Mao na mga kaigsoonan. Lainon ang karniro gikan sa kanding. Ang karniro are sa tuo, or ang kanding are sa wala. So mga kaigsoonan, nakita na to nga doon na yung pagabanhaw. Ayaw mo ito nga o maghikog ng mga tao, mga kaigsoonan, tapos ang tanan. Doon na yung pagabanhaw. Mao na yung paglaom na to nga atong tagaan akong pagtagaan gumikan kay nagsaad ang Ginoo nga nagtukan ako bisag mamatay mabuhi siya no mo man sa Juan 11 bersikulo 25 bisag mamatay mabuhi mo nay gisaad sa atong Ginoo si Kristo mo na nga kun atong tagad akong pagtagad mga kaigsoonan haleluya bisan tuod og ang tanan banhawon apan sa atong makita na dili pariha ang padulungan unya ato sa tanaw ng mga kaigsoonan, dili sa ni managsama o padulungan. No? Dili pariha ang mga panghitabo mga kaigsoonan. Dili pariha padulungan. O niya, sa laing bahin, dili managsama ang kanitaw to, dili magdungan balak to basulti. Dili sa simultaneous ni nga dungan o pagbanhaw ang matarong o ang dautan. Dili ni simultaneous. Kung dili, banhaon man tuod sila pero dili ningon nga magdungan. Haleluya. Ngano man mga kaigsoonan. Sa gibasa ni Brad Jerry kanina, di ba yung gibasa Brad nga og ang manangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamamatay.
1: Kadtulon na matay diha kang Kristo. Moy muuna.
0: Sa pagbalik ni Kristo, ay naara baro atong namatag mo hay Brad. Ang mubalik si Kristo ug paghukom sa mga buhi sa mga patay. Haleluya. Isun asa guna dapita na. Ang gisulti sa kasulatan mga kaigsoonan sa pag abot na si Jesus sa kapanganuran. Kapanganuran pa man. Sa kapanganuran. Nga musugat tadi akang Kristo sa kapanganuran. Matupas sa una Tesalonica 4:16 at 17. ang buhi nga nahibilin sa gaon ngadto sa pagandot pagsuwat sa inyong panganuran. Now, kung maghisgot ta mahitungod sa mga nangamatay diha kang Kristo. Maura gito ang una nga mabanhaw. Katong nangamatay ang Kristo, pero katong namatay sa pagkapalahubog.
1: Marawa'y Kristo.
0: Watoy Kristo mga kaisunan. Katong nangamatay sa siyabu.
1: Di pa ito sila banhawon. Di pa ito sila.
0: Di pa ito mabanhaw sila mga kaisunan. Sumas kasulatan. Basta kay ang gisulti sa Biblia, ang nangamatay diha kang Kristo mo una sa papanguha. So doon ay gitawag unang pagkabanhaw. Aleluya, doon ay gitawag unang pagkabanhaw. Nakaroon, makita ito mga kaigsunan nga ang gipahayag din sa Pinadayag 20, versikulo 5 o 6. Nakita yun ni Juan mga kaigsunan ang mga nangamatay ba? Nga wala yun ni katong ipamugutan sa ulo tungod sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Tungod sa ilang pagtuo sa atong Jesus Kristo, ni awa mo daw at yas marka sa mapintas ng manap, di sa agtang iskamot, sila nang buhay pag-usabon ng hari kang Kristo sulod sa oskalibo katuig sumala sa versikulo 4, tumuhin nga bahin. O niya, bahin sa uban pa nang matay, kini sila di mabuhay pag-usabahan to matapos una ang oskalibo katuig. So mga kaigsunan, ang nakita na to nga giskutan sa Biblia nga ang mga nangamatay ay diya kang Kristo muna sa pagpamangon. Kantong mga tao nga ipamatay tungod sa pulong sa Dios. Kada ba hinlaban ba sa pulong sa Dios? Wa mo labag relihiyon. O dili hinlaban sa pulong sa Dios bisan pa nang matuod sa ingalan. O niya paghisgot na mahitungod sa mga pag-abot sa mapintas nga muna. Wa mo dawat sa marka. Karong panahon na daghang mga tao nga wa gid kay balog. Nagsugod na baro na. Kanang mga tatak-tatak rong panahon na mo bitaw ang Biblia nga di ka mo magpatato mga kaigsunan kanang ba di mo pagpamarka ba tato. Hallelujah. Ngano man mga kaigsunan gianad ang mga tao niya ng mga marka-marka mga kaigsunan. Nakaroon, mo ni ang mga tao nga mabuhi pag-usap inigbalik sa atong Jesus Kristo. Mato pa sa versikulo 5, kini mao ang nahauna nga pagkabanhaw. Kini mao ang nahauna nga pagkabanhaw. Mo ni ang mga tao nga makaambit sa nang pagkabanhaw katong mibarog sa pulong sa Dios. Pero reliyon ini yung barugan, mo na kaya klaro na mga kaigsunan na.
1: Pulong sa Dios, may barugan.
0: Barugan, pulong sa Dios. O niya, nakita ito sa versikulo 6, bulahan o balahan ang makaambit sa nahunang pagkabanaw. Mao'y ginigisaran mga kaigsunan. Ang kanang makaambit sa nahunang pagkabanaw, bulahan o balahan. Mo bitaw nga niyatong Domingo, di ba nakisigot ta brad no dia sa Pidere 14, versikulo 13, nga bulahan ang mamatay, nga sukil ka mga matay sa Ginoo.
1: Aleluya.
0: Nga naman, kaya sa, at gibasa ni mo ganina, sa una tesis ng 4:16, nga ang nangamatay diya Kristong una sa pagpamangon. O, unya, sa ato sa mga ginabasas, Binadag 20, versikulo 6, bulahan o bulahan na makaambit sa naon ng pagkabanhaw. Ano man mga kaigsunan? Kay ang ikadahong kamatayan naman ay gawang pabot. O niya, mahimo sa sasidote ni Kristo. O niya, maghari at sulod sa oskalibo katuig. O pwede naghadang mga kaigsunan ng mga binipisyo nga makaambit sa nahaon ng pagkabanhaw. Mawagin na higi na pahayag sa balang kasulatan nga bulahan ang og balaan ang makaambit sa banaw. Wa ka magkinahabi sa pagkabalaan. Kada bitang isulti bitaw sa Hebreo 12:14. Kung walay pagkabalaan, walay bisan kinsa makakita sa Dios. Mo nang yes Biblia, bulahan og balaan ang makaambit sa ano pagbanaw. Mo nang karon pa lang panon na pagkinabuhi na sa pagkabalaan kay wala mo magkinabuhi sa pagkabalaan, hadlok sa pulong sa Dios. Wala gyud makakita sa gingharian sa Dios. Hebreo 12:14. Mo na gyud kasulatan, mo nang nag-awhag si Pablo o nang Korinto Ados ko rito City Uno, brano, nga hingpito itong pagkablaan di ato paghahadlok sa Dios. O ginaigi. Aw, hagumikan kay nakita na to nga makaambit sa nang pagkabanhaw, katurang milaban sa pulong sa Dios, o wala mo dawat sa markas magpintas, kamanap, o niya nakinabuhi sa pagkablaan mo, nagitawag sa Biblia bulahan. Hallelujah. O mauni ang makabato no sa basasaan, kabisan pa sa itong isulti kanina sa 1:7:5 nga ang nagatuo ka na ako bisag mamatay mabuhay siya.
1: Hallelujah. Amen.
0: O niya nakita sa kasulatan mga kaisunan nga ilabay ninduta. O niya maumagin ni ang saad nga gisgutan sa atong Jesus Kristo nga inigabot sa atong Jesus Kristo. Hallelujah. Kato nga matay nagalagad kaniya mautoy mo una sa pagpamangon.
1: Hallelujah.
0: Mo timo una sa pagpamangon. Ano man mga kaigsunan, kun imong bantayan guning kini bitaw giun bitaw reno diha sa atong balikan pagbasa atong unang Thessalonica. Doon ay punto diha nga gisgutan sa unang Thessalonica 4:16. Nagyon diha mga kaigsunan. Aleluya. Nga nagyon din eh. Kaya ang ginaugin mao manaog unyag gikan sa langit, yun ba nang gusingit ubang sugo, o sa tawag sa punuan sa mga balunda, o sa tingog sa trompeta sa Dios. Bantay ang punto mga kaigsunan, nga doon ay gitawag sa Biblia, tingog sa trompeta sa Dios. Nga naon naman mga kaigsunan, gumikan kay nagasaad ang Ginoo nga sa diha matapos na sa diha patunggong na ang katapusang trumpeta nga giskutan diha sa pinadag 8 hantud sa 9 mga kaigsoonan pagatumanon na ang mga saad sa Dios no nagisbutan diha sa pinadag 10 bersikulo 7 mga kaigsoonan nakaron ang trumpeta giskutan mga kaigsoonan katapusang trumpeta pito na ka trumpeta giskutan sa Biblia una nga pagsugo sa Dios sa tingog sa trompeta mao na katumanan sa gisulti ni Hesus mga kaigsunan sa Juan 5:28 so, nga ang naaslo mo makabati sa tingog ano man budyong sa Dios trompeta na sa Dios mga kaigsunan pag pagbanhaw na sa mga nangamatay mao bitaw nga gipasabot na pagdugang ni Pablo diri sa unang Korinto 15:52 mga kaigsunan tanawa ang punto no nagyon din ni unang Korinto 15:52 sakalit sa usa ka pagpamilok inigtingon na katapos ang trumpeta mga kaigsunan unsay mahitabo inigtingon na katapos ang trumpeta ikapito nga trumpeta mga kaigsunan kaya ang trumpeta pagapatungod uga mga patay pagabanhaon na nagpasabot nga kanang inigtingon trumpeta ang mga nangamatay pagabanhaon nga may lawas nga dili na manunod kita usab mga usab kanang mga buhi ilisan na usab lawas nga dili na manunod katong patay banhaon og lawas nga dili na sad mamatay. So mo na mga kaigsoonan atong buhing paglaom. Nga bisa pag mamatay kita na nagsalig ka niya agang saad na ay kinabuhi. Kaya gumikan kay sa iyang pagbalik unag yung mabanhaw ka itong nag-alagad ka Kristo.
1: Hallelujah.
0: So, sumala sa atong gisgutan. O niya ingon sa kasulatan ang lawas nga madunot ra ili sa naglawas nga dili na madunot. O na saad sa atong ginis Kristo. O niya ang mga makaambit sa maong naunang pag-amnaho mga kaigsoonan muna'y hipuson sumala sa ato makita diri sa Mateo 24 mga kaigsoonan musumpay gihapon ng puntuhan mo, di ba kabantay mo sa atong gibasa dito sa unang Tesalonica 4:16 nga tingog sa trumpeta sa Dios unya sa unang Korintios 15:52 na dunay trumpeta nga pagapatunggon og maukni nitigo na katapos ang trompeta. Hipuson o pabanhaon ang mga matay di Kristo o atong tanawon makita dire sa Mateo 24 mga kaigsoonan sa maghihapon ini ang gisulti sa atong Ginoo Kristo no. Dini sa Mateo 24 bersikulo 29 nakisgot na mahitugot sa ini katapos na diha ini katapos sa kasakitan doon lawan. So ang pagkuha sa mga pinili diha-diha ini katapos sa kasakitan. Wa pay kasakitan uban ko haon mo kuno bra no. Pero dili na mao. Ang ato makita nga gisulti sa kasulatan nga ini katapos kasakitan mo pakita ang nagsatao sa mga sabil siguro 30. Unya sa 31 suguon niya ang mga manunod pinagi sa pakusog nga tingog sa trumpeta. Supay gihapon na mga kaigsoon na wa na mabulag no. Pinagi sa trumpeta. Unya hipuson ang iyang mga pinili. So ang paghipos sa mga pinili inigtingon sa katapusan trumpeta. Ayaw mo daw mga magdungan o pagkabanho na. Kaya ang hipuson ang pinili. Nga gisgutan sa atong Ginoo Kristo, Mateo 24, versikulo 31. Dito po sa unang Tesalonica 4:16, nangamatay da Kristo muuna sa pagpamangon. Way labot itong nangamatay, way Kristo. Dili at sa hipuson, dili pinili. Kay matupan ni Pedro, nga ang mga dautan, nagapibilin sila under sa hukom sumala sa 2 Pedro 2 versikulo na ibe dili pa sila mabanaw kaya na pa under judgment pa na sila mga kaigsoonan so kini mga butanga dako ni pangutas kada bay kon maapil batas anong pagbanaw mo gani ato tagad kon pagtagad mga kaigsoonan amen haleluya salamat sa Ginoo so maapsam kita mga sumpadayon gyapon ito sa panahon ito kod Ginoo o niya salamat sa tong mga viewers karon bisan pa si Aaron ko tinahok no salamat sa Ginoo bisan pa tong mga kaigsoonan og na aptam kita sa atong oras mga kaigsoonan kini ulagad beninyo kauban ni Brother Jerry Limot, Pekas Lawak, Injer Gabriel Tulop. Uban sa itong mga viewers, mga listeners, ni Tanas Kamuntago, ni Adon, sa mga panaring tanan, sa ngalan sa itong Ginoo Kristo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Amen. Bye-bye.
2: Way palinay, di way RD kanunay.
3: What if one afternoon could change the way you think about money? success, and your future. This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
4: The Millionaire Mindset.
3: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New Kiss FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
5: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexino Forte.
17: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
16: Rexino Forte.
17: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
16: Rexino Forte.
15: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
16: Rexino Forte.
15: Mas paspas, banat sa upat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kainit sa hilana? Dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kaya nagkinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipumarun at pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa akong interregion, dangot lang mo sa makamuhay, kay mo rin makatabag sa

0: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha? Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
1: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy,
2: ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
1: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique ka, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you still strong? Because you have the right support. Sa MX3, dari yung ko believe. Bilap!

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulano.
4: Adiway arde, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw, kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay way lain di way arde ragyo, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang di way arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches: Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompletong tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
3: Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
10: Uy!
11: Huwata ko! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
12: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
13: Hindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Mara Era.
14: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
15: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
16: Reactivate. Let's move, let's groove.
17: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
18: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
17: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
18: Go Wellness, go Reactivate.
19: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
20: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
22: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

Sa dili pa nato tapuson ang Santos nga misa, atong pasalamatan ug daygon ng Ginoo ngani at karon dinhi nakatambong sa misa ug nakalagad kini ato pakpakan ng Ginoo. Ato usab pasalamatan ang presensya ni Monsignor Felipe Digal nga naa dinhi karon nakiguban kanato sa kasaulugan sa Santos nga misa, ingon man ni Father Pat Galon nga tuwa dito karon sa ubos. Daghan-daghan kayong salamat, Father and Monsignor Digal. Og pahibalo gamay, kaugma pohon mo abot ang imahe ni San Pedro Kalungsod, ang ikaduhang santos dinhi sa ato sa Pilipinas. Ugma sa may alas 10 sa buntag mo abot dinhi sa katedral, unya pagahimuon ang welcome mass sa may alas 12 ang takna sa udto. Unya naay mga paghimoon nga mga activities ini kahapon human sa Santos nga misa na ay isa sa 5:15 sa hapon, ini kahuman na ay prosesyon unya ini kaalas 8 sa gabi na ay catechesis on the life of San Pedro Kalungsod, unya ini kaalas 8 media sa gabi paghimoon ang Tize prayer, unya pagkaugma Martes himoon ang farewell mass dadoon dito sa Diocese of Talibon dito sa Hagna. Nga hinaot unta mga igsoon nga atong pagatambungan ang pag-abot sa imahe ni San Pedro Kalungsod dinhi ug mapuhon. Nga human sa katapusang panalangin akong hangyoon tong mga nag-birthday karon, nagsaulog sa kasumaran sa ilang kaminyoon, ingon man ang mga bata nga niya dinhi, duol mo sa tubangan kay bisingan mo ni Father. Akong hangyoon si Monsignor Digal, pag-uban ka na ako paghatag sa panalangin.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Sa Ecclesiastes chapter 5 verse 12. Ang usa ka trabahador mahimo nga walay igong pagkaon apan makatulog siya ini kagabii. Ang dato daghan kaayg kaptangan og dili siya makatulog tungod sa kabalaka. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
2: Inoodoy. Narinig.
3: Kuwat ang dato kay basig na kawatan.
1: Oh,
3: ito irehira ko to.
1: Irehira ko to na panbanag, jer and jer ba?
3: mga ire nga nag-courting. Masumadlok ang dato eh.
0: Ang sa to nga ire? Laki ba eh?
3: Laki ba siya?
0: Di ba kataw mo imong i-kuwa ron?
3: Nga na? Badje na.
0: Badje? Ano ang laki? Ang sa may ito, anong tingog sa laki? Prehas ro manggod.
3: Oh, prehas dai. De, may tabo nang ireng manggod. May tabo na ireng. Kana baji maldito ana.
0: Ay.
3: Sugaran.
0: Maldita man ginang baji.
3: Maldita nang baji anja. Anja
1: inig likuan na inig indo na intos lakim.
3: Bumuos baji. Aglaki man to ang remo. Aglaki man remo masakitan gib. Tinudon mas baji. Na magli ubang laking ireng matay. I'm big.
0: And I'm at the
3: sa Gamal Radio Sets o sa mga gadgets din sa pwede sa gilaran makasipik na makalungsuran tibok lalawigan sa buong kalibutan gayon o ka sa manurong napita maabot sa itong Sibya din sa transmitted signals at 1161 kHz o sa internet no sa itong Facebook o uban pa na ito ang mga kuan mga internet media platforms hinata ka na mo karoon sa kapiskeks sa 6 sa bayas itong uban sa
0: Negandli Domingo karoon mga higala simba kauglami o maarang utang. Ano na ah. Uy! Naunsa ko naman.
3: Paman?
0: Ah, nagunahon na siya siyang utang para ugma. Ay, atong partner des Mikas Lawak.
3: Engineer Gilbert Tulop. Engineer Idol Jerry Cajes. Engineer Michael. Engineer Goody. Engineer Full...
0: Full Day.
3: Engineer Goody. Engineer Full... Pili? Ano ito? Pili also?
0: Naunsa, kailan lagi kanila? Sila kay kailangan yun ni mo. Engineer Maiko.
3: Engineer si Kwan Pod, si Cyrus Tobiros. No? Mm. O niya pinanguluhan sa itong chapter.
0: Engineer Phil Apandula.

lang sa dekalidad o nationally ordered na pest control services. Maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, Licensed by FDA and FPA. Basta Pest Control ang iskutan, kinsay atong tawag.

0: Available at Alba's Outlet, J. Clarín Corner, Chanson Heights, and Poblacion Hagna. Also at Alturas Tagbilaran and Talibon, ICM, Plaza Marcela, Purslin, Gaisano Main, and Colonnade, Cebu City.
1: Nahala, saba na mare, kay hungitan talakang Alba's Pork Chicharon.
2: Airing Alba's Pork Chicharon. Alba's Pork Chicharon.
3: Ang Alba's Pork Chicharon gigama diha sa husto ug eksakto nga quality control standards.
4: Anak yo Domingo ron manghigala ha simba mao lagi to niya kaog lami niya moto tanog sini ug ganahan mong tanog sini sa so, leader ron pero kasagaran sa mga tao ron kay dira man kay mong tanog pod no kay na may YouTube na nay
5: Netflix
4: Netflix
5: ayan na ba mga tao nga mga aduna
4: yo ano kapoy lagi pod ini gawas sa sinihan oy kapoy kayo niya murag basta
5: kapoy kanahan terkaog kuan ba
4: unsa
5: kanahan terkaog
4: braised beef
5: pag kanangguan kana wanton mam
4: ayay ay si wow mo gasa na ayo ba parang di ko mo storya sa choking lagod na
5: lami mo kita wow ay puto mo kahigop tak sabaw sahay
4: ay bitaw lami bitaw nang sabaw nga pero manakit ng kamot ba ng kahuman
5: ikaw pwede mo manakit
4: bahala. Good morning, Sir Boloy. Og si Ma'am Nancy Magallanes da sa Mansasa. Good morning, Sir Marex. Mario Marex. Villarojo. Oh, ikaw na bahala sa mong kinabuhi. Wa na ko'y labot niyo.
5: Oh, atong salamat ato ato i-greet para to shout out po si Brad Rume. Huyuhoy, basta huyuhoy, ayahay. Good night, no? Brad Rumi o si Sister Terry Abersano.
4: Kibaw na casting o kay Ma'am Terry.
5: Kibaw na dyan ko nga ito na yung tingog, no?
4: Good morning. Good morning, Huyuhoy. Hayahay.
5: Huyuhoy. Basta Huyuhoy. Hayahay. Basta hayahay. Na dyan na yung Huyuhoy.
4: Good morning po ni Ma'am Joby Dumayaka, ni Princess Joy, ni Ma'am Luz Nuera, akong mga kaburks na diha, na mga lay ministers po diha sa OLL
5: B. Our Lady of Lourdes Parish Church.
4: Mga kaparian. Father
5: John.
4: John Legitimas.
5: Father James Aranas. Og si Father Boy. Father Fermin Bugtong. Father Boy.
4: Boy Rara.
5: Father Boy Rara.
4: Father kanang...
5: Joel Royeras.
4: Yuri Royeras. Tanang mga kaparian. Good morning.
5: Tanang mga kaparian. Oy, kanana ay. Oy, ganun. Nagbalipayon kita, no? Nagbalipayon kita sa atong umabot na bagong obispo, no? Natagabuhol yes. Ko rin siya. Homecoming. Mubalik siya, no? Mubalik ako! Oh,
4: si Bishop Crispin Bay.
5: Crispin Bay Barquez.
4: Barquez. So, nakakuan
5: na sa Longso sa Sevilla.
4: Oh, yahay, no? Oh. Naka-experience ng good po may sa una kay na-assign mo na si Father, si Bishop Bay sa KOBC sa una.
5: Oh, sa pari pa.
4: Oh, niya, yeah, dito po sa Cathedral.
5: Oh, na magkataan na may kasal po dito. Naka-experience po may. Na po may mga short moments with Father Bay or karon Bishop Bay na. No? Yeah, pila, pitiya ba? Almost 2 decades ang wad ni sa itong lalawiga ba dito sa Samar na murag heartwarming po ba karon mabalik siya
4: bali 20 years oh. Maka mo master na gano'y mag-winaray
5: aba hato kita kandakika eh, ada may sarayaw may kalipayan kahubayan sayawan kuradang
4: ante ka na angkol raba ni Nikoan ayan baluma
5: ano ba? Hello, yan durong yan may bunta na dong mapaayo ko din akong microphone dong kay
4: di
5: mo tingo o way amplifier o way speaker.
4: Nga no, kaha. Oh. Basi way kurente na, sir. Naaman sa kurente, ang koan, diferensya na. Kamaw po ka mo, aw, you know. Lisod, maayo ba? Lisod po, dugi ikaw. Ako gini, kaya ako maningi studiuhan.
5: Oh.
4: Good morning, Ma'am Luz Aton, Ma'am Taling Lagura. Da si Milian Lubok, good morning, good morning. Elda si Ma'am Baby, og si Sir Alex Lumayog, Ma'am Bambi, Sir Engineer Dong, Melissimo.
5: Ma'am Judy!
4: Si Sir Argio, Melissimo. Thank you, Marina Jacor, og si mong hobby diha, Engineer. Sa tablet, nga si mong banat?
5: Timotio, Tim.
4: Tim, nambu kay ilas linda bill team. Our team niyo. engineer team. Koan, Jakor. O sa mga kabata, mga kabataan din ha. Wala yun yung puhon si mong bay. Salamat sa mong pagkamanggihatagon, Mern.
5: Yes.
4: Salamat.
5: With all the, basta mo na to.
4: Ang kaldero, mo na to ha. Ay kalimte, katong mga panos, nga mga, ang nakwitip, kung mapanosan inyong kaldero, hugasig mayo, and then, pasiga ang stove. Onya ibutang tong kaldero upside down meaning imong ikob.
5: Ang ilaw ang sod mo imong magatubang dito ikob lagi magatubang dito sa burner.
4: Onya pasigain na og dugay-dugay pod nga kanang mo murag paminaw nimo nga init na chichikayo.
5: Ikaw man na nimo nga manimahon naman siyang kuan mo na masunog.
4: Onya ikaw man ana maglungag na ka di na siya mapanos. Much better gani asa tong takob ibutang pod. O ako kaingon ni Momerns no ang katurang kaldero ra the next time nagkuman sa kaldero ang takob na pod hugasan daan yan ibutang to sa stove niya hangtod mainit
5: mao na ang kanadyo mga asawa nga kanang sabaan kayo aliwaros kayo kanang nawai kayo ay ibutang kuno sa stove
4: pa dangka dangkahi nyan tatawa magluto si Chef Lee. Og kanang something delicious. Meanwhile, ato pa salamatan Barangay Captain Rudy Tutor da sa La Union, Kanbihay Bohol. Thank you so much, Sir Rudes. And also Sarigumpa Malalis Optical Clinic. Thank you Dr. Edna, Dr. Humor, Sir Ruping, Ma'am NN, si Lita, si Jessa og si Cora. Good morning nasa BQ Mall. Thank you. And also FCB, First Consolidated Bank. Thank you so much, Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire, Evardoni.
5: Oh, as well, salamatan po na ito. Ang Alba's Pork Chicharon, ang kusinera, o kining Insyang's Grill.
4: Abin ako masayop.
5: No, salamat kayo.
4: Insyang's Grill.
5: Sir Patrick, kung sumahelan binangbang sa Alba's Pork Chicharon, dapat sila ay Alvarado, Alvarito. Alvarado.
4: Alvarado. Max Alvarado.
5: Kung Jack John Lloyd ang naklakiha.
4: Alvarado dahil siya?
5: Alvarado na. Alvarito. Sa tanan nilang mga outlets, makapalit mo sila mga manok nga lamig. Kayo, o ang ilang kinakusgan nga St. Patrick's Roast Lechong Manok.
4: And also, salamat Boheco One. Pinagi ni Engineer Dino Nicholas Rojas. Thank you.
5: Og usab, mahigala ko ang Go Forward Pest Control. Ok, ilaga, lamok, lugho, langaw. Labi na anay. Kaya mo ginamukot-kot sa itong bahay. Ok, na silang tanan ko. Poros man ni Hardfall. Dapat silang lahat ipuksa. Ipuksa silang tanan. Hindi na natin sila kikita sa mundong ito. Tawagan ninyo ang puksa ang mga lahat ng mga insekto.
4: Tawagan ninyo.
5: Tawagin ninyo ang Go Forward Pest Control, number 5, Ramon Aniris Street, diha sa

0: iuk majunoy.
1: Sampot, tak pernah makin doktor sehatin ni sampot.
0: Okay, ni. Ko ande ay mo greet tayo. Good morning, Tata Batokail, Tata Alvarero, siyang husband dia sa San Isidro District, Tagbilaran City. Og si Bater, boleh bat-bat.
1: Kabra, kita kabra, kita lebih kabra. Og si Jun.
0: Jun Bit.
1: Si kay kuan, kay Victor Hakulba.
0: Good morning, Dong. Musta nang ko? Kung magya pong kamo, lagbas lagi dere.
1: Ayun, buntag ni Murong.
0: Wah, Jun Ma, dah kuan? Orasyon. Ya sa pata Ingrid na to dere. Good morning tanan hurot.
1: Sa dia sa. Ini dia si Kamen ko Teres.
0: Leslie Davil sa ubuhan sa mangga dan sa tamang ko dia. Dere po sa mismong Tagbilaran. Dia sa tanan na lang.
1: Sa atong mga 15 barangays dere sa Tagbilaran. Kotob gyud sa buton. Sibya, buntag sa mga namina ron. Oto, hapit natin pala Oto! Hapit na 12!
0: Hala! Sige! Gambas! Money title! Money! Ngan sa itong lutoon doon! Mern! Ang sa sudaan! Patilawa po dati mong baka, Mern! Baka nga gilatan, bitaw! Ibutangan huwag ka ng
1: mais!
0: Mais?
1: Kaya ba alas 5 buntag pa sa maglatag baka? Biha!
0: Guwangan na po ng bakaha, oy! Kinaguwangan! Mura huwag si Kuya Nick!
1: Di!

0: okay man ang di man di man lami og kuan lami
1: unsa
0: sa ihon paglata ya patanon pagyod kana mo kin lamihan
1: pero kung
0: gibuwag na bitaw nang yang ano
1: sa bukod kung part bitaw sa dire kanang sa rib part bisan siguro tiguwang nang lami ang gapon sa lami
0: na siya basta kay rib lang
1: sige ang baka ati man na di bitaw jokra
0: pero dili ni baka tuloy-tuloy na
1: dili
0: mura na tiguwa
1: kuan gambas ni ang title 1/2 kilos ribs fresh dini tinuwa oi
0: taw di ay
1: kuan kanang inununan. Okay, kinahanglan kag 1/2 cup tomato sauce, 1/4 cup margarine or butter, niya basa ka onion i-slice nimo, i-chop nimo, and then 5 kalusok nga ahos igagmay hiniwa. And ganahan kag sili. Ahang kayo 1 or 2 nga siling, 2 ka buok siling labuyo. Or red chili peppers. Kung gamay ra ning duha, it's up to you. Mudugang 4 ba 5 na. Kung ganahan mo hang, ikaw ra adjust. And usa ka kutsarang asin. Usa ka kutsarang breadcrumbs. Pero optional lang ni. And here's how. Anong baton? Of course, limpiuhan ang shrimp. The shrimp may be cooked with or without shells. Depende po na nimo. Pero, para sa unay mga bata, much better nang gikuhaan na lang o shell. Yeah, set aside. Okay, gilimpiuhan na, no? Gikuhaan na to. Kanang gitawag nila o divain. Kanang likod sa, kanang barang spinal column. Sa kuan, shrimp.
0: Sa ulo.
1: Kuha una. And then, here's how. Kuha kaha, butang butter or margarine. Nailunod nimo ang ahos. Okay, hangtod, ma-light brown ang ahos. Okay, and onions. Nailunod. Simple, ni kaayong mong higala. Hindi, ikaw man, ang katong shrimp, wala na ikaw rin nagbuot with or without shells ilunod karon. Okay, niya i-add ang asin o ang siling labuyo. Uy, ang onions ilunod po. Okay, humanam na ang onions din. And niya cover the saucepan niya lutuan for 5 minutes. Natong breadcrumbs optional man to, pero kung naa ilunod ni kay maka patiken ni sa sabaw namo jud ni sabaw gamay pero dili jud tong daghan pod mga liti-liti. Ciao
0: delicioso
1: fabuloso
0: gambas on the right run
1: Nick and Lee. More music.
0: More variety. I'm Nick.
1: And I'm Ati Lee. Good morning, everybody.

lang sa dekalidad o nationally ordered na pest control services. Maweduawa ang Go Forward Pest Control. Nganay mo tang sa Unit 5, Number 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Boholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, Licensed by FDA and FPA. Basta Pest Control ang iskutan, kinsay atong tawgo.

0: Again, ano pasalamatan, may galak ko ang Alba's Pork Chicharon. Alba's Pork Chicharon, sukan pasaon hantod karon. Salamat kayo sa Insya's Grill o sa Kusina.
1: Kusinera.
0: Kusinera, no? Manyarang, katap na ron sa Takbayan, sa Tagbilar ng ilang mga branches. Salamat kayo, Sir Patrick, o sa Helen Binangbang. O ang forward, mga problema, ito pa rin malalabi na sa mga problema sa mga harmful insects. O kanahasta ng mga ilaga, no? Mga maka medyo nagdagkagaw kunya anay nga makutkot sa itong balay dugo nga madisturbo sa itong pagkatulog mga langaw mga lamok o uban pa tawag garago ninyo ng kwan god go forward pest control karo mga puksa na ang lahat ng mga insekto nga mga harmful no that is 412-3812 sa 0910-936-2289 go forward pest control number 5 Ramon Inirio Street tapad sa LTO o sa Bohol Light.
1: Thank you also Barangay Captain Rudy Tutor sa La Union, Kandihay, Bohol. Thank you, FCB, salamat, Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire, First Consolidated Bank. Thank you, Boheco One, Pinagini Engineer Dino Nicholas Rojas. Thank you so much.

0: Okay, tipik lang ha, tipik. Gamay lang ni, gamay lang. Mubo lang kayo sa dipata man na milit. Ang mga pamilin-bilin, ba mga pamilin-bilin. Siguro, most of us, no, tanan, daghan na nakakita kay ning trending man. Ikato bang dito sa Minnesota, itong pari ba? Itong pari nga nagmisa ba nga sa dihang yan ang... Why problema to sa Ustia pa yung gibaya? Wa pa to problema. Diri na sa...
1: Chalice.
0: Chalice kay... Diri na niya madaog.
1: Chalice ka nang isudlan sa wine ba?
0: Isudlan sa wine, o. Ngayon mo nang ibayaw, ngayon humagbayaw sa atong pagtuo, mahimo na ka ng tinuod na lawas o tinuod na dugo ni Kristo. Pero kung sa mapagabutang nga sa pagbayaw niya, ang kalis nga, suspilar ako na, warman ay, bawa mo rin 50 gramos na makanag, pilar na, basta kay gama, gaan rin kayo na. Dili na niya madaog mga higala, no? Marabag, marag itungtungan o bugat kayong butang, siguro itungtungan ba ito, wakakahalubla, kadi naman niya madaog, no? Sumutuwa siya kapugong siya kagalingon, wa murag na siya natulala, murag wa siya kibaw, nga nun eh, unsa ka eh, ning hilak din siya, no? O nga, murag, maklaro, magininiyo yun sa iyang facial expression, di magito drama, no? O gani, bisan ang mga laig relihiyon na nakakita, mga non-Catholics, no? Na-touch yun po sila, no? So, it is really a miracle. So, sa atong panahon ron, bisag niya idaghan, bisag, grabe na yung itong panahon nung kagubot, kanilagang mga mamusil na ng eskulahan, mga estudyante, niya ni Kauman lagpusil sa mga ta, mga kapwa estudyante, maghikog sila, sila na po yung mamusil nila. Bisang ingana ka, gubot na itong panahon, ingana ka uncertain ang kalibutan, makalit na linog, naging bagyo, mga haze, so sige haze na itong parang piting iganga, o, pero atong timanaan nga, naagihapon ang Diyos, padayon siya nakikuban na ito sa kanunay, no?
1: Amen.
0: Amen. Hallelujah. So, padayon kitang ampo, inspiration ni nato, natong tanan nga mga Kristohanon, inspiration ni nato, mga faithful, nga di kita muhunun daw ampo, kay naaragyo di ay ang Diyos. Every now and then, magparamdam siya, magpapabati siya, magparamdam siya, may mong ikaw, may mong ako, may mong, di ba, ang atong mga kaparian, magparamdam siya nga naaragyo siya.
1: Oh, ayun pa to si, sipkoan man to, Father Brent, Bowman, taga Minnesota. Niingon siya nga kanang he has kuan ko no encounter a spiritual kanang miracle.
0: Spiritual miracle
1: sa iyang pagmisa.
0: O gani, mahimo na po ni siya nga usa sa mga kuan, usa sa mga Eucharistic miracle gyud kay o kay Eucharist magito, no? Upat man to sa Eucharist. So, ma-consider na siya sa Eucharistic, sa Eucharistic miracle na pag-aimbestigahan eh, dili madugay sa Roma, no? Mabot na gini sa Santo Papa, investigaron itong maong
1: kalis. Nahitabo din siya September 14.
0: Katungkuan. Piesta na siya sa kadaugan sa cross. Katong Exaltation of the Cross, bitaw. Katungse. O kapag 15, ito katuman si Mother Dolorosa, ito si o Santa Maria sa mga kasakit, o kay magsunod man gina sila. So, muna siya nga, September 14, so muna nga, magpadayon kita mga matuohon nga mag-ampo sa Ginoo, atong i-ampo ang kalibutan, ayaw lang po nang mag-ampo, rapod na nga para, rapod na to, nga, makapasarta, nga kuat, nagatagbay lawas, ang naibaw naman kung Ginoo na, ang unsay mas kikinahanglan sa itong pag-ampo, karon ang tibuok kalibutan, ang katauhan sa kalibutan, o ang simbahan. Ang simbahan na tinukod ni Kristo, siya nga maura ng simbahan na maura na iyang tinukod. Manamilit namin mga higala ko, kailas po sila, this has been Nick and Lee!
1: This has been Nick and Lee. Goodbye everybody.
0: Oh.
1: Goodbye my teacher, goodbye. Goodbye. Salamat sa pagpaminaw, niya si Upuhon. God bless everybody.
0: More power.
1: More power.
0: God bless.
1: Amping, amping.
0: Amping, amping.
1: Taon. Taon.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
8: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako believe. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, believe.
4: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
5: The Millionaire Mindset.
4: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New Kiss FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
6: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Vina, duwa sa mi sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
15: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old. Busa ka customer development manager.
17: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
18: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
19: Oh, ano bukod anon man imong dagway pre?
20: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
19: Dili pa pil may manulay tao sa inyong balay pre.
20: Mao lagi pre. Unsaon? Narbaho man ta.
19: Yuna pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
20: Wala, pre. Magpagama pa ko.
19: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
20: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
19: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
20: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
19: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
20: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
19: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
20: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: ADYRD ang ang pipaminaw yun. Everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay wala NDYRD Ragyod kay tungkol ang paminaw tao mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol o ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Oras may gala, doon na kita yung 11 minuto suman magkalabay alas 12. Kumusta mayong hapon? May pagyapan yun to sa tanan na itong mga sukintig paminaw garon. Huwag sa tanan na ito nga na silang taksa-taksa ka mga talad kananan. Kumusta? Adlaw Domingo may gala, no? Kini amateur alza sa pero karon na doon na sa iya.

A Setyembre. Ang mahaw na sab ang Disyembre. Na kumusta na po da? Mga kiksuna na to karon. Kabilang nga na silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan karon. Mga nagmanihog mga sakyanan. Na kumusta mong tanan diha karon? Mga tindira-tindero, mga kusinera-kusinero. Mga labandero o labandera. O gigaw na sab sa itong mga customers karon ron. Sa tagsa-tagsa ka mga talad ka na lang. Tagsa-tagsa ka mga balay at pahulayanan. Kumusta ang atong Domingo karon? Kayo sa bang tanan? Ato nga kauban ni Rimagala si Engineer Gilbert Atulop kaya sa Pikas Lawak. So, kumusta mo diha? Sabi na sa ato nga mga kingsunan dinis Dagbais, Dagbilaran sa 15 ka mga barangay.

Ala tagay. Domingo karon may galating tagay. Bueno, may gala 15 minutos na human magkalabay ang alas 12 sa kantuhon, no? Dali na kasi nang hagtok sa atong takdaan, may gala. Namatag karon og unya, may gala, no? Labi na nining mga panahon sa atong pagpahuway, no? Makaingon yun ang dali na kayo ang panahon. Wonderful tonight. Gigan Eric Clapton.

By the way, kailan tagna, ano na kita di si Noibi Minutos na haman magkalabay, ang alas 12 sa kautuhon, no? Ating paniuntog karoon may gala. Kinanglan nga, maniuntog yun, no? Umanang mga pista at nga lima, birthday na po, dugong sama, anniversary na po na itong tanaw na po nini. Okay? Giga ni Elton Jan, can you feel the love tonight?

Bueno, may gala tagdado na kita 23 minutos na ginuman magkalaba ang alas 12 sa kauntuhon, no? Og, nagpaminaw mo na itong mga music lingaw alang yung talandri sa DYRD. Igan sa sticks. Babe. Sa managuyab pa, babe lagi. Pero pagka minyo na, babay.

Pero may kalabay, 17 minutos na human magkalabay ang alas 12 na sa kauntuhon, no? Adres sa itong mga lingaw, alay nga kanyang tanan, no? Itong mga kaigsunan na ito, labi na sa doon ay mga lakaw karon. Atong pagdasigalan kanyang.

Pero may kalatag na doon na kita 31 minutos na human magkalabay ang alas 12 sa kautuhon. No, kamong tanan diya karon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay karon. No? Kumusta ang inyong paniunto karong takna? You got a Jody Walter? Can't be with you tonight.

Mayroon may kala 37 minutos na ginuman, makalabahay ang alas 12 sa kauntuhon. Pabuta may kala ito nga pagkaparaguban sa DYRD Katawatsi. Karong alauna hangto na sa alas 3 sa kapunon. No? O may pag paminaw alang kanina. Ika ni Gerald Joling, we don't have to see the world.

0: say.
1: Meno mai kala tagda dura kita 41 minutos lagi duman makala ba engalas dosi sa kautor. Dura kita di sini 2 minutos makala una. No pa puta mai kala gato nga pagya para guban. Ala nga kanyo taran ya to nga tulumanon. Dura sa DYRD mataga. Karon ugunya. Yung mabati mapa matag programa. Chris Norman, no arms can ever hold you.

0: Pero may kala 15 minutos magal una sa kahaponon o galaing mga dalit alay nga kininyong tanan. Labi na nining adlaw nga Domingo may gala, no? Dagan itong mga gimbuhaton gihapon sa panibahay. Nadigin ato kalikayan may gala nga. Doon ay itong mga gimbuhaton niya na nga. Digin ato kalikayan niya. Inay nga mo aksyon na taga-katog. Apandita makakatog gumikan kay napay giunahuna nato, no? Nga mga nagkadiyang buluhato na ito sa tagsa-tagsa ka mga panimay. May nga po nusabang ito ni Diyos Quizon nga nagpaminaw karon.
1: All rolling by like thunder now.
0: Gikan ni Jennifer Ross.
1: Your eyes.
0: Power of love.

Bueno, mga katagdado, nakita yung 49 minutos na yun, human magkalabay ang alas 12. I love you with all my heart.

Bueno, may kalatag na doon kita ay 8 minutos sa mag-alauna sa kahaponon. Aranasan nga ito nga pang napos nga dalit lingaw, alay nga kanyang tanan. No, desto pag paraguban niya ito nga tulumanon may gala, no? O saan sa maong programa may gala sa mature hour, no? Aduna sa mga jutang iisik kaso sa pagkakaroon.

Pabot ang ikinato niya pagya para guban na mubano sa di marugay. No? Di sa to niya tulumanon sa DYRD Katawatse. No? Ja, kumusta? Ito nga mga keksunan karon. Pabuta di sa to niya pagya para guban may gala karon nga taon takod. No? Mubano sa di madugay.

Ay, ¿cómo estamos, mi amigos? Buenos días, buenas gracias. Alasan ya tunya tulumanon may galan nininga mga tagnahang tuna sa lastri sa kapunon. Amo kamong dapiton may gala, amo kamong ganuyon karong nga mga tagna, das yung tagsa-tagsa ka mga pinuyanan karong kansang way mga buhat, way mga lingaw. Lingaw-lingaw tani at tunya tulumanon sa tigmo-tigmo agukoy karong kita mag-asoy. Padpan yung palaran panungsong sa kahanginan ko na doon na kay mamatik dan tugdun kay buhatan tagkalingawan. Pito-pito sang gurito pinarapat pinirito sungay turo pika sungay kalipay pika sungay tinapay. Ala, kumusta mo din tanan? No, karong nga mga tagna may gala. Nindot kay katog karon, no? Indot kayo di handay-handay karon. Ako sa tanan itanday-tanday, dili kay handay-handay ra, tanday-tanday po. Ala sige, kumusta mo di aoy? Huwag gipili batag tiguang sa senior citizens og di man. Ato kamong dapiton, mahigala pinagin ato niya tulungan. Namay nga hapon usap nga ito ni Rosa Abiharon is watching. Namay pagpaminaw sa pagkakaroon, no? Labi na sa ito nga mga kaisunan karon nga nagsunod kanunay diri sa ito nga pagkapanaguman. Labi na ding adlaw nga Domingo may gala. Kumusta mo diha? Kamu nalay maminaw, ako nalay magpili diri. Kung sa ako nga ihatag ninyo ha? Okay, igor ang magigunta nga musulti na ninyo. Muhong-hong lang ko ninyo, paminaw mo. Agyala, sige. Nga to nga pag-paraguban, nga to nga tulumanon may gala, labi na des mga kabukiran karon. Des mga kalasangan may gala. La, sige, kumusta mo nga tanan di ay? Alam mo palabig tanaw ng mga kuanda, kining mga has diha, no? Itaw nung kanyang tala na tunga mga kiksunan. Init ang panahon. Bugnaw ang kamuntagon. Ligo tag sayo, kinindot kay kaligo, basta bugnaw-bugnaw ang tubig. Halag magkurog-kurog ka, kasara man ka mukurog. Nagahan mang klasis kurog, may gala. May kurog sa katugnaw, napoy kurog sa kalami. Ay, kaila, sige, ninyong tala niya ito. Aga mga kaigsuna na to nga nakakuana kining nakahunat na diya may gala sa iyong mga gimbuhaton karon. Oh, gala sige. Diba naman po magpaniunto, di ba? Ito nga, wa pa magpaniunto. Nala, sige, paniunto sa mo. Ito nga nakakuan pa kining nakatakang pa silang nilungag di agaro, no? Nakatangka pa. Bueno, ganyan tara na itong mga sukintig paminaw. May pagkapanin kay sike ninyo di ay Luzon, Visayas, ug Mindanao. Labi na katong tuwa dito sa layong dapit, no? Tuwa sa mga remote areas may gala. Itong mga lugar may galang muabot sa itong Sibya, no? Para sige, kumusta mo diha? Mayong pagpaminaw. Ang inautang na mo diha sa Kapiskay, Kalipay, Kamaya, Karuntag na. Ang tanan na itong mga gimbuhaton karong may gala, ito ginang kuan, ginang ampingan. Kaya mo man ang gimbuhat, mo ginang ampingan, di ba? Ta manghugas ka higunit ti pagayro di mabundak na imong plato di buak nya na kita no kini yung tara dia tungya makiksunan lagi na katungya tua sa gawas sa tung nasud katusang tua sa gawas silang bay gawas silang bay kay ginitan dili sabton nga ni gawas ni siya kayo ni biya kundi ni gawas ni siya kay ginitan. Ato nito silinganan may gala dito na siyang palibot. Tanaw-tanaw ni siya dito.
Ano karong Domingo may galapit sa 20 na yun nga buwan sa September? Nanimahong ahos na sa Pasko, no? O naginigingon may gala, basta dinimobri na gani, awa na yun. Mga naginig ito nga pabuto, no? Masugotag sa madi may gala, muabot man yun na. Pinanalang yung kadlaw may gala, i-count ni muna, no? Kwa gamay na. Ilaragoy pagbadbada na. Kaingon ta may gala, no? Dali aragyo ka ading panahon, no? Dali aragyo ka ang tuig. Kuman sa kuan, kining nga Disyembre, Enero. Na pagma Enero, Pebrero, Marso, pag Abril na. Kuan po, Mayo na po. Pista na po. Mungingon na yung uban may gala, pa sige lang yapong pista tani, no? Balaga krisis. Halag krisis, basta kay daghang hinabang, daghang mga ayuda madawat, okay na na. May problema, may gala, bahala pa daga, kanusa pa mga krisisa, kada basta daghang hinabang. O, maginay itong, kung yan mo, maginay itong nauna-unao, no? Ngayon yung uban nga, dito kay maggagasto karon oy kay krisis kaayo ang panahon, pero ay mo kabalaka, kay daghang manghinabang. Pagani ubang mahinabang wa pamahatag ang nahatagan naglisod pag unsaon paghurot atong pirmirong hinabang ay tabo tao no kita ta nga ma pil sa nabang aday lingi-lingi lang tani asa man tani dapitan tao no eh. Pero na po itong na daw-daw po na po tayo nakadaw-daw po taga hinabang po. Pasalamat na po niya punta sa itong nasyonal na nasunong kagamanan. Pero dili man ito na may gana nga ito may gala nga ang kabaskog sa itong panglawas. Ang kanindot sa itong mahanggab mataga karunugun niya. Yun ta kanin nga mga hinabang okay magyapo na, no? Ng usa diri oh matur para si Robert Dabalos Mustabos tagay tag RH sorry dos ni bus pulutan na basoy bus yay asa mangka karon dia asa mangka be ada asa mangka be kay gani kuno be sa tagay kuno kasi mo location karon asa ka karon dia nagtagay tagay be bet bring hapon mo da Robert Robert Dabalos, no? May pagya paminaw, ni nga to niya pagya paraguban, ni nga to niya tulumano, napabagya po nga na sa Aguan, kining community hospital. Nagya po ni siya, nagya po ni. Pagya lang, sige, okay, kumusta mo niya, no? Tagay na ganun, yung sumusubig, tagay sila RH, Red Horse, pag pulutan po ganyan, basoy. Oy! Duta niyo eh. Basoy nga, kining basoy, no? May mong baka, may mong kabaw, may mong baboy, no? Basta basoy. Maglawoy po, daka na, kining mga utano na, kagilawoy. Pero nindot kaya din, kining basoy, may gala, labi nagkakuan, kining humo kayo bitaw, kining moraga, inig-inki bitaw ni mo. Inigpahit ni mo, may gala, moraga, wanay mabilin des bukog. Duta na eh. Dagos maribuhok po sa first na layo ka. May may hapon na sa tanan tayo maribuhok na ay. Namay nga pag paminaw alag yung ganyan tanan. May nagkog dool-dool rin kay Juan Hago kasi lang to amin sa maribuhok. Inahanglan pa po tag plitig 20 ane. Wala, sige, kumusta? Kumusta mong tanan? No, itong nga mga sukintig paminaw karong nga tagna. Itong nga pagdasig, pagdadapit ninyo may gala ng atong tulumanon sa DYRD Katawatsi. O, kaninyong nga tanan niya karon ha, maing pagpanikaisigay. Mga hapon usab nga ito ni Dr. Ronald Inting Pumatong. No, may pagpabinaw sa nga ito ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Dok, may nga hapon ni mo na, Dok.
sa ni may galang kuan kini nga nagini kanunay ang lantawan no sa matag kuan kini kini nga matag Domingo matag alas 6 sa buntag pagyuna sa Ala City sa Kabuntagon no ang lantawan ni Dr. Ronald Inting Pumatong.

Bueno, mga silingan dito maglangan dito sa magpalaguban ng atong tulumanon, no? Karoon nga mga orasa. O nga, labi na kato kay hapit na magyong nga Pasko may gala. Ito sa rin paminahon, ganyan sa kadalit, alam nga ganyan tanan. No, dito sa atong nga pagpalaguban ng atong tulumanon, no? Gilagdok, no? Mga suking, mga swaking tigpaminaw karon. Ano nino trabay ka og swaki may gala, no? Mga swaki bitaw kung nandasa ako, ano, kilaw ni muna, butang bitaw nagkuhan, kineng, kanang lapad bitaw. May nga hapon usap nga doon ni Lydia W. Arat. Mayong nga adlaw sa DYRD, sir. Rini, kumusta? Mayong nga hapon, mayong hapon. Di agaan to sa tumang kagwapo. Wala. Dita, wala. Sige, kumusta?

atong niya pag naparag-uban niya atong tulumanon. Unsa may pait sa tao. Pagkikita tao magini, unsa may pait sa tao. No, katsing kayo, no? Katsing kayo. Alam, may mong i-chat ninyo na may gala inyong mga tubag. No, diri sa atong niya pag naparag-uban niya atong tulumanon. Gawin magagarong silpon niya garon. No, unsa may pait sa tao. Kaya na sa'yo, kayo na, no? Nga panguta na. Sa magipait sa tao, ha? Swayog tubag, swayog tubag, sway, sway, sway. Sa magipait sa tao, may gala. Kaya na, sige, magini, dako kayo nga, kuan kayo karon, no? Dako kayo panguta na, may gala. Sa magipait sa tao. May nga po usabang ito ni Pari Ariel Labaya Gabuya. Pre, may nga po ni Muda Pre. Dasa tawala panglaw. Damay pagpaminaw nga ito ni Pari Ariel Labaya Gabuya. Nagyala sige, may nga pagpaminaw. Dasa yang kuan apartment karon ni Pari Ariel Labaya Gabuya. Nga ito sa ni Pari kanya. At Charlie Gang, ito saan ni Marie Inday Santa Rosales. Nasa Mama Santa Store, no, kumusta? Kamay nga pagpaminaw, alang nga ganyong tanan, ni ato nga pagpanag-uban, ni ato nga tulumanon, no, dugay-dugay na kita. Sa ato nga pagpanag-uban, may gala, no? Labi na sa ato nga mga kaysunan na karon, kumusta mong tanan? Kung sa mga pait, may galas dangatan sa tao, ingnunta, no? Kaya ka na mo ginikinapaitan. Sway, sway, way, kumus pagsway, may gala, no? Dari sa ito niya, pagya panag-uban, nga ito niya tulumanon, karong niya mga tagna sa ito niya, pagya panag-uban sa DYRD Katawatsi. Pagya may pagya paminaw sa mga tulad ni former Mayor Joe Turalba, nga ito sa ni former City Councilor BT Turalba. Former City Councilor Atoy Turalba. Dr. Ronald Inting Pumatong, nga ito sab-sab ni Jerry Sonic Electronics Communication.

Matod pa ni Lydia W. Arat, no? Ang pait ko no sa tao, kanang abdo. Katila naman ay kag-abdog tao. Okay, sige, di man mao. Okay, sige, larga. Itong nga, katsing ni kayo ba ikala, no? Disto magparaguma niya, tuntulo mo nun. Okay, abdo, dili man abdo, no? Okay, nabaw pag gini sa abdo, kapait. Ang abdo, maantos ba ni mo, pero ang kapait, yun din, bigin mo maantos. Okay, gato sa dasatag, Milana City Machine Repair Shop, no, pinag-iusap ni Yaito Lastimusa. No, may pag-paminaho, alang yan kanyang tanan. Okay, lasige sa yun kayo. Unsa man gyud pait sa tao, may gala, no? Unsa man gyud pait sa tao. Okay, hala, sige, chat na ninyo. May panagan to rin sa tunya, pagya, panaguban niya tunya, tulong manon. Okay, geto saan, diya sa, kwanda, diya sa Mama Santa Store, sa Bibi sa Litso, no, sab, no, may nga hapon, no, sab, nga to ni Bibi, og Rukas, geto saan ni Biberly. May nga hapon, alagin yung tanan. Sa sayog furniture, sab, no, may nga hapon, sab, nga to lang ni Bin o ni Francis. O nga to sab, nila ni, kuan dia, Marvin. At tihanog nga to sab ni Chi, dia, no? Dia sa Albur, karoon nila, kumusta? Dia sa Casi Verde apartment, pinag-isa ni Pari Arye, Labaya, Gabuya. O gigaw nga sab, dia ni, sab, ni, dia sa... ni Congresswoman Alexi Tutor, no, sa 3rd District. Nagkamusta mayong hapon, alagyan yung tanan. Ni Congresswoman Alexi Tutor, da, sa 3rd District, nagalang kong pinisa 19 ka mga lungsod. Ngayong hapon, usap nga ito ni Dodong Budlong Ugis, is

0: Watching.
1: Aga kini yung tanang ito sabah nila ni Congresswoman na Banban Umintado sa Sikan District, no? Ay pag pabilaw ni Governor Aris Umintado, sir. Aga ito sa 3rd District Board Member Greg Hala. Nada sa 3rd District Maygala. Ngagilang ko ba ni sa 19 ka mga lungsod? Nasa 3rd District Maygala. Ito ni 3rd District Board Member Greg Hala. Sir, may nga hapon mo na, sir. Sa Dorihag na Transit Incorporated, pinag-isad ni Robintaan, Tagiagtag Dumala. Mayong palis, Boss Rain, gikan ni Dudong Budlong Ugis. No, may nga hapon alang nga kininyong tala niya ito nga pag-aparaguban. O hanggang ito sa Choice Optical Shop, no, pinag-usap ni Dr. Angel Plaza. No, may nga hapon nga ito ni Ma'am ni Dr. Angel Plaza. Doktor, may hapon alag ka rin mo din sa Choice Optical Shop. O hanggang sa tanan ito nga mga alalay mga kiksunan nga ito nga pag-aparaguban nga ito nga tulumanon. Sa magipait yun sa tao, be. No, mangunta na tago sa magipait sa tao. Okay, okay. Doon na kay Silpong ginadada sa way ko, no. May hapon sa mga ito ni Lini Huaton na Turaino. Madong hapon na rin na may hapon. Musta magaling? Pabilin magyapon kang guwapa ka ron. Bito. May hapon mo dalin na guwapa magyapon. Guwapa lang yapon. Kumusta? Pila na may produkto ni Moronlin? No, may pagpaminaw ni mo? Huwag, kumusta ang atong mga kaeksunan? Sila si Kuanda, ito. Atong mga huwaton bito apelido? Atong nakalimutan yun ito na itong mga huwaton. Kisa itong mga huwaton na lin na? Huwaton, kining huwaton, sa binisepa ni huwaton, huwaton taga, ha? Kisa ito yung nga itong mga kuha na ito, sila si kuha ito, itong sastri ito, itong kuha na. Sastri ito lang doon niya na maligya po ng mga kuha na ito, lamber, no? Ay, kalima, arustiko na arustiko, huwaton, no? Ay, si arustiko niya, yung kuha na kining asawa. Kalimut lang ko na ito na. Ada gyo dugay na gyung panahon gyo namin limta naman gyo. Dugaya naman to murag 1990s pa man tani to. Tilad mo ta mo na gingon may gala murag diyan da pita. Pila na ron sa sos pila na katuig. Nakita na to ni nagkango-kango na ta. Oh, ay toy. Bueno, may dala ka rin tara. Atong niya tagla. Doon na kita 21 minutos na human magkalabay ang launa sa kapunon. Ay, nani magiging tao may gala. Basta mabuto kayo panahon nga taas-taas na mga edad. Nagkango-kango na nga agi. Dala na magiging. Di ba? May mga magitawag mo gamot ng kalibutan na. Ang tanang nga tao may gala. Mabot mga gini. Ano? Pabuton pagaling. Kita ko din sa kalibutan, kini mga paapanoy ko na ito, murang hapit na hapit na mukhango-kango. Hindi na ito nagkalikayan, mukhango-kango, rigaw-dagay, no? Murang yung mga, ang mga bolt yan, ng lukag na. Liso na ripiron. Pero may galatang na 21 minutos, suman magkalabay, ang alaunas kapunon. Nasa tanan na ito niya, nagasunod ka nun, hindi ka ito niya pag-apanaguban. Live ta may gala sa itong Facebook account, may gala sa Diwa, sa Rini Daling Facebook account, may gala. Nandere sa itong pag-aparaguban na nasige, suway ko nun ninyo gagawin, natubaw sa itong pag-utana. Masa mag-ipait sa tao, bi? Nag-ikaw ka ron, natao ka ron, no? Ipagkatao ka, may gala nga tao-tao, nadili tao-tao, masag yung kakataong tinuod. Kining tao bito may gala, no, kita. Bisag ka kinsa na to, aduna gyud mga respeto. Bisag sa inyong nga panimay na respeto si mong anak, respeto si mong asawa, respeto si mong partner. Pero kaning uban nga di wag yung respeto. Murag pagtanaw nila, murag abi nga nagkuan yung kining aliwas na yung atubang nila, wag yung respeto. Hindi po na maayo, di ba? Bila si mong panibay. May pagpaminaw, gato ni Felix Climaco Tanong is watching. Asa ni murag kini si Felix Climaco at tanong kuan eh, kining murag asa ni siya nga kuan rin sa tagbilan mo sa dao matali ni? Eh? Sige, kumusta may hapon ni mo niya? Mr. Felix Climaco Tanong. 23 minutos na mga silingan, human magkalabay ang alas alaunas kapunon. No? Pagdun sa ito niya, pag uban yung ato niya, tulubanon. Sa sayo naman kaya nga ito niya pangutana, unsa ko na pait sa tao may galan, no? Unsa may pait sa tao. Uban may abdo, nakapatilar, may kag-abdong tao. Mapasukan o isa sa mga. Dala, sige, kumusta mo na? Padayon ta, kag-inod, buksay, may galan, disto magbalag-uban yung ato niya, tulubanon. Karon may galan ka sinatibo tayo, pertin pong inita. Init kay panahon, may gala. Muna gingon nga digyan matabang ni kainit karong panahon na may gala, no? Basta tingali, umapuhon, mag-cloud seeding na. Nakitang mga bulanon may gala kay Dinis Lalawigan sa Bohol. Daganag yung mga umahan na ito, may galang nga ng liki na gintaon. Pwede nang dakuang liki, may gala. Halos lang imong kumagko, mo kuan ka, tunog ka, ma-shoot na dana, no? Kumagko pa na, ha? Di pa na tiil. Kuya, nag-aingon ng makadagko sa tiil, may galang liki na unsa na lang. Nga liki na gintaon. May lang tag din ang agi-aglaing liki. Delikado. Pero may galatag na 25 minutos na human magkalabay ng launa sa kapunon. May spiring ho itana. Eh, gano'n na nauso mo na spiring ho eh. Nawa mo na yung mga kuhan karon lighter, may gala. Ikan sa paldo na po spring hoy. Saan ka po sunodan ya? Okay, sagaran magini mga kuhan ba? Muna yung makuhan bitaw sa tawa ba? Butay sa unahuna. Na okay, ma-establish na dayon. Pero may gala, 26 minutos, suman magkalabay, ang alauna sa kapunon. Ato na tayo sa alas 3 din eh. Ato nga pagyaparang uban yung ato nga tulumanon, ato sa ring paminaon kuno may gala, kiningusag ka, dalit alang nga kininyong tanan, ha? Kaya, aron nga malingaw, matagbaw po ng atong mga kaigsunan na garoon. Mga lula o lulo, no? Kumusta mo da? Mga lula lulo, mga lulo naman po tag, mga lula, no? Napag yung mga lula lulo na to, sa tanang mga lulo lula o sa bala, sige larga, no? Dari sa ato nga pagyaparang uban yung ato nga tulumanon, be? Ato nga, suayan kuno ni. Okay, kiningusag ka, dalit alang ninyo. I don't want to talk about it.

nindot no nindot oh ora karo po kedungo gato oh kawan ga ga piano no pero daghan ga sa to gi pag usara siya pero daghan siya gi pang kuan kini nga gi pang gamit nga murag keyboard niya no kuan ga yo tulo ka keyboard niya gamit no nya siya ra usah di ti apo ning kalakihan ni maigala no tagsara po ning kamao ani no tagsara abilidad pud tao no tagadi ti kita mga tao adunay mga lain-lain linya sa kinabuhi. Kita nga mga tao, lain-lain tag-abilidad na. Ano yung iya, kamamay po niya siya, mugunit o tulog ka keyboard, no? Sigara ka isa naman na ka keyboard na may gala. Pero iya, to. Napay duyog, niya napag yun, napag yung background, napag yung suspasta niya. Hindi ko kahima to. Pero dito kahimo na ito may gala, pero di po siya kahimo sa itong abilidad po. Okay, lang sige, ganun yung tanan niya. No, may pag-pangatawa, o gamukatawa, o di mo mukatawa, naranin niyo. Bagang tao, may gala, kinahanglan yun ko na so sa kadlaw, kaduha, mukatawa. Balagwag ko kayo lang gibuhat, katawa lang niya. Pero ayala, pagpakita ang katawa kay Karosa, kayo na, uy, nabuang ng talina. Okay lang, gala, sige. Atong nga mga alalay magkiksunan niya, karo, no, may pagkabanikasi kay alang nga kanyang tanan. Atong nga naghinahinay, nagtagay-tagay, gubanini, naghinahinay, padong sa ilang tagsa-tagsak ka mga buwangan. Mamagini karon may gala, mamagini duwa karon no? Ila magini nga duwa karon mga panahuna. Kaya lain-lain mataga duwa may gala, no? May pagya paminaw sa bagay ito sa kong classmate na rin si Delia Lungas Dalaga. No? Mayong hapon na rin na pa-shout out ko sa Panabol Kinugitan sa akong nanay Asun. Taga Panabol ba rin ka din? Abi kong taga Suarez ka? Ato rin kas Panabol rin, no? Panabol rin mo rin. Sa Panabol do no? Sa Panabol kan jining Kinugitan Misamis Oriental Barangay Nes Kinugitan no? May pagya paminaw alang kan yung tanan dia ha katong mga soking ating paminaw kanong karon nga mga takna ha may pagya panikaysi kaninyo. Dili kaya dinira sa ato mo init may galas tas Mindanao perting inita no may ganita din kaya napay mga kahoy nga ato nga makita nini pero sa Mindanao may galas kagiyan di oro ang guha na lang mansanitas na lang makita may ganit na mansanitas may lang na yung mga kugon-kugon dito o kira kayo pero perting lang yung inita no mga atop naging tao no ay nga perting nga daghana. Maglisod na yung tao ng kuan, kining lusot ang hangin may gala. Maglisod ang hangin pag lusot, pero sayon ra pag lusot sa imong utot. Okay, una gingon nga. Lisod ang hangin pag lusot, pero sayon ra pag lusot ang imong utot. Okay, ala, sige, sige. Sa naminaw karo di ala, sige ba yung hapon, ala ganun yung tanan. Panabol ang amua classmate mo akong magulang ran si Raul Lunghas. Si Raul dito si Raul Lunghas din. Okay lang, sige sige, may nga po ninyo dito ran. Murag gaduldo ulo kaning Panabol, murag gaduldol mas Esperanza, murag gadi pa maabot sa Esperanza, Panabol madali no. Ibot naman ta mo ba? Murag inana inana ba? Kita makakuan di dalam depita kaya dugay-dugay naman tayong tao nga wak makakuan wak na mo wak na wak ta dito nga depita may gala 1978 pagod wak na ta dito naung sanarong nga tuiga may gala ila naman tayong tao katuig nga wak na ta magkakuan dito wak na ta magkinitanay dito no lagi-lagi huwag di lang kung mga buta makita ra huwag yun ay usada may gala. Pero ganun yung tanahan na itong mga sukit ikpaminaw 35 minutos na human magkalabay ng lauda sa kapunon.
Panabol sunod na sa Esperanza, bulisong nga sunod. Ah, gusto dahil sa no? Esperanza, unya panabol, unya bulisong. Okay, alam mo, din na muna, no? Magkita magka-memorize. Memorize ba na ito na sa una? Kaya nakaanap mapunta ng Esperanza. Sige, alam ko ng Esperanza. Kalang panabol, sige, alam ko sa bulisong. Nakaanap po ko niya. No? Okay, alam, sige. Kaya akong wamanha eh. Katulang wamanha. So, magkana o magkakana. Ito. Okay, sa Aglayan, dito sa Aglayan, Aglayan, or na ba ito yung Aglayan dito sa Mindanao? Ito sa Aguan, na Dumagungdong. Tugan-tugan Dumagungdong, may galamot, buhi pa ba itong iskulahan na dito? Itong taliwa, itong lasang. Kaya kung ano ba ito, sa agriculture ba ito, no? Amot ba ito po yung marimildi ka? Amot ba ito sa mga nakaon, pos gobyerno ka ito, amot itong taliwa, itong lasang. Ito naman tayo kumiskwila na ito sa Dumagungdong, sa Ginoo ko. Pater magiging nawa dito, no? Ito mong unggoy dito, magiging habol. Hindi ka pa itaw. Iyo, itaw eh. O, na siya, kuhan kayo ba? Ganoon nga. Amat kita rin nga mga unggoy dito po. Nga, di po na sila pagtugnaw. Nakita dito nga mga tao nga. Pareha po tag-unggoy. Tugnaw, no? Ta? Oya, shout out ko rin sa kinugitan na makapundag, makapilit, makapanas, makahilos, makayanga, makabinlar, makalaging, makalaging, oya, makababa, makababayaw, makabayaw, mga makamanitanan, no? Makapundag, makapilit, makapanas, makahilos, makayanga, makabinlar, makayaging, makalaging, makababayaw, makababayaw. Oh, na rin, makababayaw niya. Nala, sige, may hapon yung tanan, tanan. Sa talang mga maka. Nala, sige, sa tanan ninyo niya karon. Eh, mong ipaghingalan, hawa, mako makailan yung uban. Pero kaya makabinlar, anak ko, kauban amigo, ane, si, kauban ako sa estasyonan dito sa Cagayan de Oro. Dixiel pa mi, no? Para may Dixiel ron, magnawa, may mga estasyonan na naroon, na panas man. Apil po, makapanas mo rin. Ito, no? Pero di makabinlar mo't buhay pa magkaroon. Para magguwang po ito na ko kayo, tingaling buhay pa ito na ito, mga 80 na linad. Okay lang, sige. Mara ba ito yung gitawag o grid, Rudy Robot Makabinlar, no? Amot nga yung ganang itong robot. Bueno, kaya ganyan yung tanan niya ato niya mga alalay, mga kiksuna, no? Dari sa ato niya pag-aparag-uban, yung ato niya tulubanon. Okay, alas, sige, maraming niya kuhan lagi, putol-putol lang ato niya kuhan karo, no? Ato nga signal mo igalan. Okay, alas, sige. Ato lang ko nung kuhan, base nung mo kuhan pa, mabalik ba ni, no? Mabalik sa kuhan, normal. Okay, sige. May, mabalik na talin, eh. Basta kay, natuyok-tuyok man. Bueno, may galatag na 39 minutos na man magkalabay ng launas ka po nun. Resto pagbalaguban yung atong tulumanon may gala. Sige lang, ato na lang kuanon. Kaya basig mubalik na ni Madugay, no? Ang ato din nga mubalik na ganyan taon. Ay, lisod po kuan, gini nga kanyot atong pabalikon ko nun eh. Be? Okay, la sige. Adara. Kaya ron nga mubalik yun eh siya. Kaya kung ano, naputol, kalitong kawa, no? Ang atong live may gala, no? Sabi ko, anong internet usahay, mawa mo yun eh, no? Mawawa mo yun. Hindi, galuding ganit eh. Okay. Muna, kining atong internet may gala, mga kuan, ni ka adlaw, pila na ni ka adlaw nga kuan, bisan asa, no? Mindanao, na tumataw ganito, hinay ka ang among kuan diri, internet. Na nga mo po diri, aginod, no? Gaginod po yung tao ni Amo diri, no? Alam mo, po ni nga. Asa na kang kuhan nini? Asa na kang nindot kayong kuhan na ito sa internet ron? Daghan mga kuhan ka ron, ipamutan na mga, sana, canbirds, na po'y ibilditi,
sa paning uban may gala nga mga kuan sa telecommunication. Bata kay bawag asay kusog ani nila. Kesig palabuan na iman kusog ning amua. Ngayon nga kusog po ning amua. Pag resulta pa, mumukunik na ka. Pero tipong hinaya. Lapaita. Muna nga. Muna gingon nga. Asa may kusog ara? Nakaroon na. Mayon na sila nga. Kusog ning amua. Nakaroon nga. Ginod na. Galuding na. Tingali ka kung pagtunin na, gipanghuman tali dito sa gubat dito sa US o sa Iran, no? Kaya mo yung mga nga agikuan, gigamit na dito aron manlupad itong ilang mga missile. Tingali kay makahunat, may galag doon yung computer. May signal, di mo? Tingali pahinahinaya mga signal na ito din eh. Akin yung mga hunahuna, alam ba yan eh, ha? Hindi ba yan yung nga, kuhaan yun, mauna yun eh. Pero mo magipagtuos mga tao. Sabi na, apiktahan nga, mapiktahan nga, kining nga computer, tibok kalibutan man eh, hindi man eh, kaya usara ka ta, usara ka kuani, usara ka channel ni, daghan man eh sila. Basta yung ipanghuwaman po ni dito, no? Sabi na nga, kuani, may kaya gubat na may diri, kaya po nang ipamuhian yung mga dagkong kuani diri, dagkong troso diri, amoy palupan is kawanangan. Alam mo na nga, kita po din nga mga gamay, nga wapat tayong mga kuan, ang ato, communication lang, nga, gamay-gamayan po tagamay. Mas may na po gadi hurut-huruton ba? Nga, nagkagakuan, galuding man kanuna yun, sana ni, sana man ipagkakuan, sana may kuan na ni, sana may kuan na to sa live, be, sana ba gani, be, okay, okay. Nakuha na, aluding lagi hapon, no? Sa kung saan ni mag pugos, di gano'n mapugos. Maning loading, may galam sa kung saan ni mag pugos, di gano'n mapugos. Okay, may halatag na, doon na kita 42 minutos na human magkalabay ng una sa hapon nun. Wala kinig, kinig magpinaminti ni may galam, kinig loading-loading bitaw sa itong mga cellphone, no? Atong ibalik nga ito sa mga transistor radio. No, karon nga mabati ang atong mga programa. Okay, inana, di man ka madi naman mabati na, no? Nagaload naman pero ato ni sa radio may gala i-dial sa 1161. Og kuan kini kining klaro kayo nga DYRD, no? Pero nga dinis load dinis sa kuan kini cellphone di gyud lisod gyud. Ano gingon may gala maglagot talaga maghunahuna kag kalayog tuyok apil po rin mong utok ani natuyok po aga na galuding god unay gakuan bitaw unay atong kuan sa atong communication karon di man tayo nga kuan ta kining nang hilabot kundili ato magunang matikdan magunang kaya pero tinang magyong daghanag yung mingon nga ang sabi ng atong internet town saan naman yung atong kuan karon pero tinang hinaya na pero katupong nga taga kuan ni kining mga taga communication company may gala di po di silang paibaw nga nahinay ta karon kani sila paibaw no dayo paibaw po ni sila may nahinay dai mo diha ana nga way paibaw anay ni may gala magantos na lang ta ni matutuyok na lang taon ni ano sa mo balik ni taon. Nakaya ko ang kining panalita na kay mga tanaw ni mo nga but mong masairan may gala lagi sa kaimanan sa tungkol communication na karon. Ida lang ni mo makuan kay wa man galimlong loading man no. Kay kini kan high tech na magutak karon mo sa kaniya to wa man ta dili sa kaniya to may gala wa ta makuan ini wa ta mabaguhin ini kay daan man ta sa manual man ta no. Karon nga gibinag-una no. Kita magkinit-anay na ta. Magkinidhatay na ta. Kanya, ikaduha po na ta. Magka-istorya na ta. Ang kanang virus kanya ito, mato pa ka sa kuhan, kining long distance. No? Bayad pa ka dito niya. Ito pa ka itong tididit-taladat, tididit-taladat. Kana mo ito muna na dito. Mga Morse code, no? Muna da sa pilditi, may gala mo na inana. Kaluwa naman na karoon di aling nang tididit-taladat, tididit-taladat.
iskulahan ni mo na, pirtir bang memorize ni mo na, sos. Karoon, di nanawa na na. Klaro na kayo nga kuna na. Nila ta, atur ta ni Tutoy Bibo, kaya nga Bibo pa ni nga Tutoy dire, na? Kay Tutoy Bibo may gala, na? Kay Nes Tutoy Bibo. May panis Tutoy Bibo, kaya nga Tutoy pa ni Bibo pa kayo. Hindi, itong nga tanaw ni kuno on sa resulta ni. Gara! Iga ni Bung Navarro! Tutoy Bibo kayo, nagtutoy. Tutoy Bibo. Oh! Da, lagi!

Pero may kalatag na doon kita 49 minuto suman makalabay ng launa sa kahapunon. Noon ito magparakuman ng itong tulumanon sa DYRD Katawatse may gala, no? Okay, la sige. Pero may nga kuhani, ganun, load man, no? Ano man eh? Ato ko nung tanawin eh, kung sa'y ang depresya may depikto ani may gala. Okay lang, sige. Larga, ato nga paminaw, lain dalit tingaw, alang ka ninyo. Ikan ni Fred Panopio.

Okay, mangita tag pira gwanay kwarta nga piog wani kita ara tong pira, no? Ay gala sige. Kayron nga kini ato sa ni paminawon may gala kay sa ni ka dalit alang nga kanyutaran nga tumag paraguban.

bawas kala ay di grup Banauna. Bawas high blood. Okay, na sige, padayon ta may gala niya itong pagbaraguban niya itong niya itong manon. Na, okay. Sila, kining may gurot sa kanya itong may gala. Murag, ubos ka ini sa katilingban. Pero karon, nanay mga igurot nga buksidor, adunay mga igurot nga singer, no? Adunay si mga igurot nga guwapa kayo, no? Mga guwapa, kining sa una good, kining may igurot may gala. Matawag na ito nga, kuani, kining mga itom. Karon, nanay mga puti, no? Mga guwapa na guys, na lami pa kayong mga lawas, no? Mga igurot na lami pa manayaw, no? Di good na ito makuwaning mga tao, no? Mga hutong sa katilingban may gala. Gani po yung mga badyaw, no? Nanong po tayo gan, Miss Tagbilaran, badyaw, no? Okay, o muna nga, di good na ito makuwan ba? Kaya hindi na ito ma-underestimate ang mga nasa ubos nga hutong sa katilingban. Okay, na mabot maging panahon nga mutaas po ni sila. Tinood na noy. Kung tinood man galing na noy. Ligi na to i-look down kini mga tao noy. Bueno, magkala tagda, doon na kita yung 1 minuto magkala snow sa kapunon.

Bueno, may kalatag na doon na kita ay 3 minutos man makalabay ang alas 2 sa kapunon. Lord, ito pagparaguban niya itong tulumanon may gala. Alas, sige. May nga panikaisika na ninyo di agaroon, no? Kaya alas 2 na. Human ini hapon-hapon na po may gala, no? Manuro sa taga, kwan? Saan eh? Manuro sa taga-ice cream man eh.

Ay, original may galad ha, ito niya paminaon sa mamang subichero. Ay, ginara. Ay, ice cream, ito yung gila. Ito ilagway mga ice cream. Hindi mo yung manindahay ice cream yun.

Bueno, Miguel Antonio, tanda dulu kita 8 minit lagi depan magkalabay ng alas 2 sa kapunon. Bata maka live karo Miguel ano kay Galuding.

Maigala, tagda doon na kita ay 11 minutos na ginuman magkalabay ng alas 2 sa kahaponon, no? O, di na ito kalipak kalikayan, Maigala. Tingkao na po, no? Muna gingon sa uban pa, tingpasaw na po. No? Pasaw na po. Ah, ala. O na ni. Masalay pa, magiling-giling ta ni. Iba ni Wawawi. Yeah, we live here, Billy Jamie.

Ta, mana? Atong tagda may gala 15 minutos na human magkalabay ang alas 2 sa kahaponon. No, this tong pagbarhaguban ng atong tulumanon, kuya, nas giling-giling, okay, kalitan mo ta giling-giling, no? Wa po kalitas giling-giling, hala. Ato sa ring paminaon, aring usag ka lingaw, alang ganitran. Gikan ni Ruel Cortez.

Bueno, mañana estamos aquí. 19 minutos suman makalabay ang alas 2 sa kapuno, no? Dres atong pagkaparaguban karong nga hapuna, mga gala, no? Kuan na yun, kining ting, kuan na yun eh, ting human ang kaligo, no? Kauban karong nga ligo, mga gala, kainit lagi panahon.

Pero may galatag na doon na kita 23 minutos na haman magkalabay ang alas 2 sa kapon no? Doon sa itong pag-paraguban nga itong tulumanon. Okay lang na pada yung tamay gala sa pag-ingaw sa itong mga kiksunan karon. Labi na katong nakakuan pa kining bago pang nimata malabango na mo eh hapon na muli pambukaw sa sayong kapunon. Dying inside.

Pero may kalatag na doon na kita 27 minutos lagi naman magkalabay ang alas 2 sa kahapon nun gikan ni Jus Garcia.

Bueno, may kailang tag na 35 minutos suman makalabay. Ang alas 2 sa kahapon nun, ikakasal ka na. Okay, natatawa ako pero ikakasal ka na. Alaga ni alaga.

Bueno, may kailang tagdado na kita 39 minutos na human magkalabay ang alas 2 sa kapunon. No, miss, na-miss kita. Okay, nga naman, nga na-miss-miss, marintaw, nasa man, na-miss-miss, kaya na-mus-mus man. Okay, sige, larga. Okay.

Bueno, magandang tagal na nakita, 43 minutos na ginuman magkalabay. Ang alas 2 sa kahapon nun, no? Dari sa itong pagparaguban karong takna, no? Isang babalikan, isang iiwanan, no? Unsa bagay mong balikan, unsa mo yung halimtan. Okay, ato ko ng paminaw ni aron sa mga bahoga, unsa yung halimtan. Ligan ni si Christy Mendoza. Isang babalikan, isang iiwanan.

Bueno, magalas tag na doon na kita 3 minutos magalas 3 sa kapunon. Doon sa magparaguban niya itong nga tulungan sa DIY di katawat si magala. Okay, alaga si Aradia pa. Atong paminahon magala ganyan sa kadalit alaga ganyan tanan niya itong pagparaguban niya itong tulungan. Okay, larga.

Magala tanda dulu kita itu minutos magala 3 sekapunon no disuruh pagpara ku pada tahun tulung good pim sir rini namino japun kenuna itang sa kiki kan ni Patrick Panong Redolia okay no sa kumusta ming hapon alagi yung tarada may pag patalingod labi na sa lungsod sa Cortes.

Bueno, magkala tagda dulo kita 4 minutos magkala sa 3 sa kapunon, no? Sa atong pag-apareguban magkala. Bueno, ato na lang nga parapos nga dalit lingaw. Alam kayo sa... Di ka rin tindi ito. Ikaw pa rin. Bueno, magkala wala tayo oras na tayong gumbarahon sa pagpagiguban kanyo na itong tulaman nun. Ato na lang, karoon alas 4 hanggang sa alas 5 sa kapunon. Giguban ta kaninyo. Gatong tulumanon, may gala. Salang hugna sa itong pagparaguban niya itong tulumanon. Dili sa Estasyon DYRD. Kininyong alalay sugis kanunay. Rinidaling magpasalamat itong minghon. Mayong pagpaminaw. Happy Sunday.

0: canunae.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
3: Adiway arde, ang aming pipaminaw yun, everyday man doon pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
4: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
5: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimon o sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulos 15 versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya. Mamungag daghan kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto kapitulo 1 versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhin ning kalibutana. Nung ang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilag kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria na kadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang nalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan na may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papel sa tuyo o plano sa Diyos. Usa kini ka programa sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, usa ka Roman Catholic Religious Society nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: May hapon mga igsoon ko diyan ni Kristo. Nining maong Domingo, no? Ikatulong na Domingo sa bulan sa September. September 20, 2026, no? Ika 25, no? Nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. No, ano yung Domingo sa itong simbahan. Iksoon, atong Ebanghelyo karon, nagpahinomdom kini sa matag-usa ka nato, no? Sa itong kinaiya, patasan, ganyang pagpanarbaho, no? Sa mga og-asa ta paingon, sa atong pagpaubos, naabangan ka na itong kasina. Iksoon, itong amigo nga pare, na taga-Butuan, si Father Josilo Amalia. At doon siya gipost sa Facebook, na kuha lang ngayon kung ano, no? Sa patabagsugod sa prayer, no, naghisgot siya diri o identification, no, identify, we still identify a bad person, no, dili na ingon nga paghukom, no. So, kung yung pag-ila sa usa ka taong dautan, sa kataong dili maayo, no, dili man ingon nga gihukman mo si katao, kung dili, itudluan kita ni ini karon diya sa pagbantay, no, diya sa pagkuhan sa usa ka tawo kay may mga tawo god nga nagtuo kag maayo tarong Pero sa hilom, wagahibalo, na nagpakita lang umayong batasan, pero sud sa iyang kinaiya, ang iyang kinaiya, dili day maayo. Sa pasabot ni ana, nagtakuban. Nung kanyang mga batasan ng kinaiya, dili ni pariha, no? Kanyang behavior and character, no? Pag batasan, behavior, pag kinaiya, character. Ang behavior, makita niyo sa gawas, ang kinaiya to sa sud, naggikan sa iyang kinailagman, sa iyang pagkasiya. No? Ang imuhang, bisan pag na yung mga tao nga, maot o kinaiya, parang pwede sila magbuutan-buutan, no? Magtakuban, managitawag o magpakaruning nun, no? Managisaway ni Kristo sa Ebanghelyo nga, hipokrito. Mga hipokrito, man yung mga taong nagpakaruning nun. Namun yung lisod kaayo. Pinakalisod kaayo ba? Na, kung ano mo, man yung pinakabugat, no? Kanang magpakaruning nun ka. Labi na magpakaruning nun ka nga maayo, matarong. Pero so di ay, ato na lang kay tuyo nga lain, na pag magkahigayo na, dito na mo gawas. No, kanang itong gisgutan, mga bunga kini sa o pag-ampo. Kanang wala pa'y insakto nga adlasyon nga to sa Ginoo. Na may mga tao nga ni ampo, nag-ampo, pero wala mo tubo ang iyang relasyon sa Ginoo. So, ano saan mo pagkahibao? No, bisan pa siya taga-simbahan siya. Siya, bisan pag nangalaga siya sa Ginoo. O saan man yung pagkahibao nga siya dautan? No, managiingon ni Father Jusilo sa post niya sa Facebook. No, niingon din hino. Never admits defeat. Una mo nang kuan usa ka tao, mahibawa nimo nga siya dili maayong tao. Kay dili na mo dawat og kapildihan, no? Marabag do basketball na napildi pero dito sa mga post sa Facebook, kay man kadawat ah, mga kuan na daghan na yung mga pulo nga dili maayo, no? Favor kong referee, ana kuan daghan na istorya. Ngano man, ingon ani ning dili mo dawat sa kapildihan. Ha? Ngayon, ani ning dili mo dawat na hinumdum lang ko sa aduna ko'y nakontra. Kay nagdako marita sa agusan, no? Kanang kontra ba sa dula? Kay chess player man ta. Labi na kaniad to, no? Na duwa may provincial met na para mo daog ad to, dala sa regional, no? Mamana, dali pa sa Visayas pa, Central Sibiraa, no? Kami sa una, kaya tanang Caraga region, part man na siya Northern Mindanao, in Imraa, no? Na, isa mo daugad to, mauna to'y kuan. Na, kalau sa Ginoo kay, may daug man ko, na, nakadaog ko at to, gabi ka thrilling nga kuan, no? Kanang in-game, sa duwala sa chess, kanang hinapos na ba? No, ang tanaw sa uban, kanang draw to siya, draw. Pero nakakita ko ugwi nga mudaog, no, na lamay sa una kay batan-on pata ko ang gyud na napasa time ba nga sige ko practice sige dula og mga kuan nga mga kontra kanya ni daog ko, no, nakita mi sud tuig, no, ningon siya sa kuha iyang kuya kong giinan gabi ka, no, gabi ka yung tawag sa kuha kay gabi ka may apelyido gabi ka, no, tundula na to ba ni aging ko ano usag yung kabuhan o katug, no? Usag yung kunong kabuhan o siya katug, no? Nakahuna-huna ko, no? Kaluoy pod, no? Kana bang di mo dawat? Di ka mo dawat nga mapildi ka. Ha? Di mo dawat nga mapildi. No? Yung una-ana, never admit defeats, no? Na sunod, refuses to lose an argument, no? Dili ka mo dawat. Dili pong kakadawat, di ka mo dawat nga napildikas argumento, ha? Sunod, speak with arrogance, ha? Arrogante kayo, hambo kay manulti, ha? Makita na nanimo, ha? Try to show off their power, ha? Sa iyang gahom, sa iyahang baruganan, sa iyahang kuan, ha? No? Nainumdob lang ko iksoon. Atuloy daghan man nino di kaya na to ni Ikuan kaayo. Ako lang limasahon mi paspaso na kong basa, no. Pretend to be an expert of in everything. Suspect everyone. No, pretend to be, pretend. Nagtuo siya, kamao siya tanan. Na di bang ida? Di bang ginama? Di bang wa mangi tao ngayon ana? Kaya ang kasulatan nagsulti man sa Sirak kapitulo 4 bersikulo 25 nga wala gyud ta masayon sa tanang butang. Na ay mga tao nga nagpakaron inon nga kamao siya sa tanan, no? Muna siya, oh. Suspect everyone. Kanambi ang katahapan ni mong tanan. Ha? Katahapan ni mong tanan. No? Get angry over small things and tries to hurt others. No? Dali na masuko. Na, no? Manakit na. Magamay lang ko. And tries to lecture others on right and wrong. Ha? Sulayan niya kuan. Kailangan lang tudluan ganiya. Bisag kuan. Mamaayo magdautan. Iyag yung ikuan. Labi nagmabikil siya. Ha? Ano man na? No, katong mga kuan, ha, mga tao nga dili makadawat ba sa iyang tinuod nga kahimtang na magpakaron ingnon, ha? She's showing respect to others.

nga lahi nga grupo, lahi nga pamilya. Pagtanaw nila nga nangamining mga bata, isunod po sila. No, wala to na ko kaila, di ko kaila ilahang mama, ilahang kuan. Ni amin po sila nga naman ay mga tao nga natudluan nyo sila o saon pagrespeto kay ang kanang amin, ang meaning anang amin, mobless ba, mobless sa kamot, ha? Kung ana, ang meaning ana, blessing. Blessing. Man ako, kung na yung amin ako nga bata, inong ginako, God bless. No, God bless. No, mauni siya. O sa pagyod, scold or criticize people constantly, na dali ra siya mang yaw-yaw, dali masuko, dali ra manaway, na targets people weak points, no? Kung ang bikil siya, iadain itong kung anon itong mga, kung ka, ha? Kuan ka, na kay kabit, na kay kuan, ka na bang usang usalay pang nulte? Ha? Kuan ka? No, ka na mga yunana. Mga labi nagmabikil. No? Labi nagmabikil. Ka na bang dili kadawat sa kamatuuran? No? Always put their own self-interest first. No? I remember sa usaka ko, ano nga, usaka madre, nga superiora. Ha? Inya, niabot ang panahon nga napulihan siya sa pagka-superiora sa ilang congregation na orang di siya siguro kadawat. Kaya naman yung anak, bisa pag nangalagad ka simbahan. Ha? Resulta, nihawa siya sa pagkamadre. Niundang siya. Ha? Isuon, nga naman, aduna yung mga tao nga ang ilahang kuan nagsumikad diha sa kanang itawag self-interest. Unsa ray makaayo para kaniya wa maghunahuna sa uban. Ha? Belittles any talent. Sa pa yung talento, ah, wala. Kuan na ay, kuan na. Layo ra na, ga. Kuan na nga kuan. Ha? Mama na. Ha? Muna ang kuan. Kada mga tao mapahitason. Mga tao nga dili maayo. Dili magkadawat nga na talento ang uban. Ha? Parang Pilipino ba? Duwag basketball sa mga tagagilas duwa. Tanaw nimo ang comments ah, pagka kuan eh. Ang uban basang kuan mana daog lang og kuan mauna daghan kayoy kuan. No kanay mga Pilipino mao gi unay ra pod nila daot ning ato ang mga kuan. Kay ato ang tabangan ato untang dasigon maayo nga iampo no. Mana belittle any talent. Pakita nimo na mga tawhana na sa social media, mga comments, no? In town, no? Mani mga tawhana, makita nimo nga di gyud mga maayong tawhana. Thinks of themselves as very smart, ha? Tanawa. Labi na mahuna-huna nga kanunay karon nga abtik ka kanunay abtik. Mamay taw nang naa karon sa ebanghelyo inya pagbasa nato. Kuan sila nga nagtuon sila mga tao sila nga maayo. Ha? Suko sila karon pag sinuhulay na nanong pareha ra og kuan suhol isuon magampo kita res pagampo no kining pagampo nagtibaan kini na nanginhanglan kita sa panabang sa Dios kaniya to pagampo nagtimaan kini na wala kitay mahimo kung wala ang Dios. No, sa ato ang mga pangamuyo, pag-ampo, matag-higayon, nga mo gunit ka grosaryuhan. Nagpasabot kini. Nga imong gidawat ang kamatuuran, nga wala kita'y mahimo, kung wala ang Ginoo. So, mag-ampo kita, sa ngalan sumahan, sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Hesus. O may buswak ang tuburan sa kinabuhi. Alang sa mga kalag. O ang kalauran sa kaloy na ukab, alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi. Dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan. O ihwad mo ang imong kaugalingon nga rikanamo. O dugo og tubig nga may buswak, gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga may buswak, gikan

0: ADYRD, ang lang tipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Higala, kumusta, nasa sa bagay yung tanahan na nasa kita sa lahing nga hugnas ng pagparagubari at tuntulo ba noon. Adlaw karong nga Domingo. It's 20 na yun ng buwan sa September. Hala, kumusta mo sa amigas, buenas dias, buenas gracias. Oga sa tanan natong nga mga sukintig paminaw, mga loyalists, mga followers, mga sympathizers. Oga sa tanan nga nagasunod kanon ay sa atong nga pagpagubari atong nga tulumanon. Oga sa tanan nga naa silang tagsa-tagsa ka mga panimay karon.

Ay pag panikaisikay na alas 4 na yun, alas 4:03 na. Ayong nga pagpaminaw alang kaninyo di agaroon sa atong mga sukintig paminaw sa Coritay City ka mga lungsod din sa Lalugyang Bulanon. Lakip na nini may gala ang mail 19 ka mga barangay din sa Lalugyang Bulanon usap. Lakip na 15 ka mga barangay din sa Dakbes Tagbilaran. Pagkakuri-kuri karong panahon na, parikay-sikay. Mga kusinira-kusinira, mga tindira-tindira. Nakakaroon diyan nagamaniyo sa inyong mga sakyanan na lagkumusta. Atong kauban diri si Engineer Cyrus de Bayros, sumarusam ni Engineer Michael Porlaris Taray, Engineer Gilbert Atulop, Engineer Jerry Cahis. Ito sa transmitter side, sila si Engineer Goni Pilisa, ang ato sab ni Jun Mulat. O dya sa itong Chief Engineer Phil Abandula. Ito sa Hong Kong ni akong amigo nga si Phil Abandula, no? Itong Chief. Parang gani bakasyon ni Hong Kong. Alig ni Kuanin ni... nagasusi po nila sa Spartary Island. Philippine Sea. Okay, may nga hapon ninyo tanan. May pagpaminaw, oy, sa tanan na itong mga kuhan na karoon. Nag-monitor din sa itong tulumanon. Bueno, dito maglangan may gala itong binuksang dalit alay nga kaninyong tanan nga itong pagparaguban, no? Labi na kay kuan karon nga panahon na medyo init yun, no? Init. O niya panahon nga kuan na kining adlaw na kining buntag tugnaw kayo, no? Okay, alas sige, alay kaninyong tanan nga itong pagparaguban nga itong tulumanon. Okay, lah, sige, diyan na. Ato sa rin nga paminaon, may galaw sa kadalit alag ka ninyo.

Bueno, mangalatag na doon kita ng 2 minuto sa ginuman magkalabaheng alas 4 sa kapunon. No? Nakakuha na muna, nakapagandam na. No? Okay na ang tanan. Okay na tiyali. Okay na. May pagkapaminaw ninyo. Higa sa The Bangles. Manic Monday.

Bueno, may gratong tag na. Doon na kita ay... Kanyo lang. 12 minutos na haman magkalabay ang alas 4 sa kapunon. No? Doon sa itong pagyaparaguban. Itong tulumanon may gato. Sa rin paminahon, lain dalit alam kayo tanan. Top of the world. Gigan sa Carpenters.

Mayroon may galatong oras sa noon kita ay 18 minutos na haman magkalabay ang alas 4 sa kapuno, no? Desto pagbarago ba rin atong tulumanon may gala. Okay lang, no? Alang sa atong mga suking tigpaminaw karong mga takna, no? Okay, no? Diara. Atong dugang dalit alang kanyang tanan ni atong pagbaraguban na atong lingaw alang sa tanan. Diga ni Bon Jovi, Midobrosis.

Bueno, baiklah, tanda donor kita 34 minutos sa kinuman magkalabay ang alas 4 sa kaporon. Kailang ninyo dia. Kaya ukira po namo kay Dre, no? Padayon mo dia. Padayon po mi Dre sa ato nga mga lingaw para ka ninyo. Ingat sa supply, lonely is the night. Kanila no more night. Karan lonely is the night. Really

Dame que la tabla de una de 38 minutos sa kaduman makalabay ng ras 4 sa kapunon. Okay, imuni ako na. Ibuni an ivory. Okay lang, no? Kajutang. Ay magbaktas una ta. Kaya medyo subidahon o baktasunon kini. Okay, larga! Ika ni Paul McCartney o Stevie Wonder.

Bueno, me queda tarde 42 minutos. Salay que roban makalabay ang alas 4 sa kahaponon, no? Ka muntanan de karon. Katong naghihog manok, no? Labi nagbisaya. Okay, woman. You got a John Lennon.

Mayroon may kailang tagdado na kita'y 45 minutos na ahuman magkalabay ang alas 4 sa kapuron 15 minutos mag-alas 5. No? Maraga rin din ang gintihalig yun. Labi ng mga kuan karon, no? Atong tagsa-tagsa ka mga panimay karong panahon na. Liyara. Ato sa rin ka paminawon may galagikan sa Beatles. Duaya.

Dala itong oras na nakita 49 minutos na yun human magkalabay ang alas 4 sa kapunon. Okay. Uban ka nun, nanihapo na, no? Tingpanihapo na nila karong mga panahon ng mga alas 5, may gala. Okay, alas, sige. Itong manihapong sa'yo kay Masay Pumakatog. Larga!

0: Pero may kalawar na tayo oras wa tayong panahon sa pagpagiguban ganyan itong tulubaroon sa ganas itong kaoban rin sa itong BBP sa Maiko Purlares Taray. Parasan ni Engineer Cyrus de Mayros. Inyong aralay sugis kanunay, rin ni daling magpasalamat itong mingon. Mayong hapon, happy Sunday, pabuta may gala ang usag religious program o banos sa Libarugay. Kapita na mo yun ganyan, happy, happy Sunday, bye-bye, pagayoyo.
1: Way balinay, DYRD kanunay.
2: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na Junjun na niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante, ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: O, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
6: Rexino Forte!
5: Naapay ka uban nga, pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
6: Rexino Forte!
4: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
6: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: CE.

0: Isinggit ang tuwa sa langit, wala lang ngalan nga atong ginabayaw, ginatuboy, maulamang ang ngalan ni Ginoong Jesucristo mga kagsunan. Dito maglangan at tuntos pag-ambit sa pulong sa Dios, igahatod sa iyang alagad.
1: Kung pagbaton o katudlo ang kasing-kasing, mga kagsunan, this morning let's talk about having a teachable heart. Kung pagbaton o katudlo ang kasing-kasing, pila ba'y gusto makabaton o kasing-kasing ang katudloan? Kaya, opposite man na sa kasing-kasing nga dili katudloan, kanang unteachable heart. Pero ang mga anak sa Ginoo, he must be a teachable sa pulong sa Dios. Praise God, ang pahutana, are you teachable or are you unteachable? Dapat ang mga anak sa Ginoo, teachable. Amen? Kuhita rin ko niyong katapad, inaigsoon, you are teachable. Katudloan ka. One of the causes why Christians are not growing, why some Christians are still immature, some are still baby. Christian lang yapon, for how many years na, nga nangalaga na tas Ginoo, nagpabilin na yapong pasaway, unggagak sa kinabuhi. It's because he or she is unteachable. Dili katudloan. Pero mga kagsunan, ni ay sikreto nga sa dihang maninood tas pagpangalagad sa Ginoo, magbaton tag kahadlok sa atong gibasa, ang tao nga maalamon, mamati usab ug magdugang sa kinaadman, ug ang tao nga may panabot, makabaton sa maayo mga tambag, kinahanglan yod nga mamati ta. Amen? Kaysa dihang mamati tas pulong sa Ginoo, mao kanay sinugdanan nga makabaton tag pagtuo. The faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen ba mga kasyonan? Kimutante gayon. We must be teachable. Ang mga tao, malitagla sa ilahang kaugalingong panabot tungod kay unteachable. Mga tao, mga buang-buang. Ang mga tao, mga way igong kahadlok sa Ginoo. Ang nakanindot sa mga tinuod ng mga anak sa Ginoo, mga kasyonan. A teachable person is none defensive. Kay kini mga taong unteachable, very defensive man na, no? Pero sa mga anak sa Ginoo, dili na sila defensive. Kung masayop manggali sila, muangkon na gid gihapon sa ilang sayop. Pasaylo ako, Brad. Pasaylo ako, sister. Pasaylo ako. Di ko perpekto nga pagkatao. Pero naatay Ginoo nga perpekto. Amen? Nakanindot, nga muangkon ta. A teachable person allows others to speak truth. Dine sa ating iglesia, atong mga magwali din he, nagawali gayod sa kamaturan. Ayaw pagingon nga, video ko ganahan na ng tawahan na mo'y muwali kay mangigo na po. Dawa tayong saon. Ang pulong sa Dios. Di ko ganahan mo basa o Biblia kay makabuang. Di yun na tinuod, igsoon.

o gituga uban sa lamdag gikan sa Dios o mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Wata magtudlo direk bakak, nagtudlo tag kamatuoran sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Praise God, anak anindot sa pulong sa Ginoo mga kaigsoonan. Usahay, hait ang pulong sa Ginoo, pero hinumdumi nga kung unsa man kahait ng kutsilyo, kung di ka maigo, digyog ka, masakitan. Amen ba? Ang pulong sa Ginoo, sakit. O masakitan, magaliga kay naigo ka, dawata lang, kay makaayo na nimo. Muni ang pulong sa Dios, realidad ni siya. We are all works in progress, mga kaigsoonan. The Bible will correct you. Tinuod, itatama ka ng Bible kapag nagkamali ka. At hindi ka nito gagawing tama kahit na mali ka. Di pwede nga atong usbo ng Biblia kay aron muhaom ang Biblia sa imuhang kaugalingong kagustuhan. Kundili ang atong kinabuhi, dapat usbon og maoy mupahiuyon sa kabuton sa Ginoo. Muna'y gustos Ginoo mga kaigsoonan. In Proverbs 12 verse 1, naging undi, whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Ang tao nga nagmahal sa kaalam, buot nga pahibaloon, siya kun masayop siya. Apan ang buang-buang, masuko kun badlungon. Way masuko na to din he. Amen? Watay masuko. Lord, salamat sa imong pulong. Salamat, Lord. Imo dagyo kong hinigugma. Imo dagyo kong gimahal. Kay imo man kong gibadlong. Ang tinuod ng mga anak, basta badlungon sa ginikanan, mahal na sa ginikanan. Way ginikanan, muingon nga, apsak din ang anak na, bahalag, maunsa na siya diya. Way anak nga mangayog, pan nga tagaan imong bitin. Wa. Ato siyang mahalon, ato siyang tambagan, ato siyang giyahan. A teachable person will drive out rebellion. Wisdom and rebellion, hinumdumi mga kaigsoonan, di na pwedeng magkuyog. Di pwedeng magkuyog. Ang kanang pag-rebuild, disrespectful, unsubmissive to your leaders, unsubmissive to your parents, unsubmissive to your boss, sa inyong trabaho, dili na mao'y gustos Ginoo mga kaigsoonan. Ang mga tinuod nga mga naay kahadlok sa Ginoo, kamauna mo communicate sa ilahang labaw. Mga anak, communicate mo tarong sa inyong ginikanan. Mga anak, naidaghan mga anak dire. Dili kay di pa mananghid ug asa paingon. Tingog lag nay pangayoon. Ngayo kog tampuhon ma, kami project ron. Pa, ngayo kog nami project, pero padulong dahil ghost project. Naami team building ron ma, kinahanglan yun may magkuhan ron, naami tampuhon. Uy, asa man to paingon, nabaday mag team building to asun sa motel, to dito hotel. Wa diha ang tinuod nga kaalam. Naahinoon ang rebellion, disrespect, pag-disrespect, apan sa mga anak sa Ginoo mga kaigsoonan, naagyo'y pagpaningkamot siyang kagalingon. Nga mubuhat yun, kutob siyang mahimo, uban sa gracias Ginoo. Tabangan na to itong kagalingon, uban sa gracias Ginoo. We are all works in progress, but sometimes we're more willing to learn than others. Willing ka, makakat-on. Gusto ka mahimong muhingkod og dali, mahamtong sa pagpangalagad sa Ginoo, tabangi mo kagalingon. Pangantungan hini mo sa simbahan, ayaw murag check attendance ra. Pangantungan hini mo simbahan, kay nag-eager jud ka nga maka-learn ka sa pulong sa Ginoo. I really appreciate sa uban makaigsoonan nga mag-take note jud. Ang uban, why take note tayo, pero ditsuras utok. Murag computer, save man dayon kuno. Anya kay kining computer, mabayrusan ba yan ang computer? Mabayrusan sa daghang mga problema, makalimot, mawa. Mas maayo gitong atong ginasulat. Amin ba makaigsoonan? Amin ba makaigsoonan? Amin. Basta correction. Amin kita. Kaya blessing bitaw. Usog mong kita mo amin. Amin. Ako na. Ako na Lord. Pero correction. Lingog-lingog man. Pero

mga kaigsuunan sa Victory Temple, dili lang ni sila mga blessing nga kusog mo amin, bisan sa mga dili lang kay blessing, ang ilang kinabuhi, blessing usab ngadto sa uban. Mga panalangin ta mga kaigsuunan, having a teachable spirit, na ay kinahanglan nga ato gyud siya makultivate mga kaigsuunan, makultivate ni siya. Upat ka butang nga unsaon na to nga ang atong pagbaton og kasing-kasing nga katudloan. Number one, begin with a willing heart. Willing heart. Kanag yung andam nga mudawat, mauyunong kasing-kasing. Ang tinuod nga disipulos Ginoo, willing nga matudloan. Eager to learn more of the things about the Word of God. A teachable heart starts with the acknowledgement that we do not know everything. Atong i-acknowledge nga, wa man yun ta mahibaw sa tanan. Ayaw pag-asip sa imong kagalingon nga, ay na lang ko, ibaw na ko na tanan. Ay na lang ko, Brad, padulong pa ka, pauli na ko. Naingana ng mga tao, that's pride. Pero mga kaigsuunan, ang tinuod nga disipulo, willing na siya makakat-on. Muangkon siya sa kagalingon nga, wa pa kita ng hibaw tanan. Hangtod ning kinabuhi, bisan pag matigulang na ta, wa'y pag-undang ni atong pagkat-on sa Ginoo. Amen? Bisan pag mag-retire na kasi imong trabaho sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nagpadayon ang atong pagkat-on. We need to learn more. Hinumdumi mga kaksunan, si Lord ay hindi tumitingin sa magaling, siya ay tumitingin sa mga willing. Willing ba ta mga kaigsuunan? Atong kasing-kasing dapat willing ta. Kung asa ka gitahasan sa Ginoo, kung asa ka gitawag sa Ginoo, willing ka. Willing magaling na ubang mga kaigsuunan, kayabag na ubang kinanta, way igong talento, pero willing ang ilang paghalad sa Ginoo. Pero gidihugan sa Ginoo. Nindot kayo. Kaysa dihang dihugan na ka, makabati ka sa presensya sa Ginoo. Nga ano mo ito si Kuan, nga lami, makaito siya tingog. Pero huwag man ko'y mabati sa presensya sa Ginoo. Niya si Kuan, Igor, may ang tingog. Talip sa'yo, manusahay, pero makahilak man ko, makasinati man ko sa presensya sa Ginoo. That's the anointing of God. The presence of the Lord is here in the midst of us. Ang presensya sa Ginoo, bisan asa, naa siya. He is present everywhere. Omnipresent ang Diyos nga atong gilagaran. In Proverbs 13, verse 18, mga kaigsuunan, whoever disregards discipline comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. Ang tao nga dili buot, makakat-on, mahimong walay nahot, o galaot. Apan ang tao mamati kung badlungon, tahuron sa katawhan. Matingabi tata sa ubang mga tao, kaniadto dating pasaway pa kay imong kinabuhi bisag unsa pa ka professional na himong way nahot ang imong kinabuhi tungod kay wa kay Ginoo, pero sa dihang namati kas pulong sa Ginoo na usab imong kinabuhi, nahimo na kang tinahod karon, tinahod, nahimo na kang maayong ehemplo sa mga katawhan. Himo lang buhaton nga sa dihang masayop ta, muangkon ta sa atong sayop, muangkon ta. Di ta perpekto, naatay mga kagahapon, naatay mga isyo sa kinabuhi. Walay perpekto ning kinabuhi a. In Mark 4:25, atong klaruhon ni sa Mark 4:25. Tigingon diha. For whoever has a teachable heart, for whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. And whoever does not have a yearning for truth, even what he has will be taken away from him. Karuhon natos Bisaya, Marcos 4, versikulo 5, mga kaigsuunan, nagingon diha, ug may ubang mga binhi nga diha mahulog sa kabatuan. 4:25. Kay siya nga adunay iya paghatagan ug labaw pa. Apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. Unsay anaa nimo? Paghatagan og labaw pa. Unsa may naa nimo?
Huwag na akay kasing-kasing ang katudluan. Hatagan pa kas Ginoo, glabaw pa ni ana, i-bless kas Ginoo. Apan, siya nga walay iya pagakuhaan. Siya nga walay pagbaton o kamatuuran, pulong sa Dios. Uhaon, para uhaan pa siya. Muna daghan sa mga taong profesional na unta. Daghag kaalam ay tungod sa kalibutanong. Maghisgot ang about secular. Nay daghang kaalam, pero there is may tungod sa kaalam sa Dios. Why hibang kaagan? They are blinded by the God of this world. Blinded, nabutaan. So gikinahanglan mga kaigsoonan, surround yourself with people who love you enough to correct you. Surround. Pakihugoy-hugoy sa mga taong na ay gugma nga mo badlong sa imuha. Hinumdong mo magnay tao tig badlong ninyo? Nabay tao tig badlong ninyo? O tig tolerate lang ninyo? Ay dong, buguya dyan ni mo doon na, padayon na yung pagkabinugoy dong. Nabay tao tig anak ninyo? Badlongon ta sa atong higala. Ayaw anak brad. Undangin anak brad, kaya di na maayo. Magpasalamat na ni anak Iksoon. Kigigamit na sila sa Ginoo nga ikaw mabadlungan. Be in a good company, mga kaigsoonan, nga kanang mga taong mudala nimo sa Ginoo. Ayaw hugoy-hugoy sa mga taong mudala nimo ngadto sa impierno. Hugoy-hugoy ka sa mga taong mudala ngadto sa Ginoo, mga kaigsoonan. Pakihigala sa mga katauhan sa Dios. Kanang mga taong nga mudala nimo paingog simbahan aron maduol ka sa Ginoo. Dili kay kuyog ka. Natay patsisyon ron. Natay tagay ron. Kana gahatod ni muna padong dito sa impyerno. Nay worship concert ron. Kuyog ka? Kuyog ta? Di ko ana brad, allergic ko ana. Naay concert ron mayuuno dito sa grandstand. Kuyog ta? Kuyog silang tanan. Kinabagaan kayong duot sa katauhan. Mga kaisunan, surround yourself with people who love you enough to correct you. Salamat sa Ginoo. Nay mission sa men's department atong Biyernes kay mayuuno man aron dita maka hugoy-hugoy sa atong mga daang barkada silingan. Agi anticipate na daan nga ug naarta didto si imo ang balay, murag batintal jud kasi imo ang silingan. Nay gaso-aso dito silingan, nay daghang pulutan. Adto miss kwan. Nangita mi didto asa tong panalangin ato nga gihatag si Ginoo didto panglaw. Nalukit yun na ito ang panalangin dito. Dugay yun nalukit na mo. Kaya dako-dako ba yung yudahan niya? Grabe ka, tag-as mo po kayong gabing suot-suot po na mo dito yun. Tagha mo kayong kakahuyan man. Murag, operasyon, kinahanglan itong napitag, operasyonan ito na ito, tibok, simbahan siguro, or mahapay yun itong kakahuyan dito. Pero ay mo kumpiyansa kay katong napitang mahal na kayong per square meter karong panahon na. Pero kinsa may sa inyo nga dili malipay nga tagaan og 1,000 square meter kay para nis bulhaton sa Ginoo. Dako kay nga panalangin. To God be the glory. Kabantay mo naatay pangayoon sa Ginoo nga dili ihatag sa Ginoo, pero naatay wa gi pangayo nga ihatag sa Ginoo, no? Kana nga panalangin, grabe kay na nga wa taga plano ana, pero ang Ginoo na ay dakong plano. Who knows kung maabot ang panahon, mahimo to natong murag kanang murag kuan ba retreat house, prayer house ditong dapita. Mahimo to natong satellite church siguro sa Panglao, na naputay Victory Temple Panglao someday somehow, no? Uban sa grasya sa Ginoo, salamat sa mga kagsuunan nga way undang sa mga pag-ampo kay mao ni siya'y bunga sa ato mga pag-ampo. Ang ato inanay tang gitrain sa Ginoo aron makurhian ta. E di man yun ta tanang panahon insakto. Number one, begin with a willing heart. Number two, be willing to accept correction. Be willing to accept correction. Ayaw pagkasuko kung naay mo correct sa imo ha. Kay kana nagtimaan lang na nga sila nahigugma kanimo. Pasalamat ha, nga nahigugma sa to ha. When someone offers correction, consider it a gift. Kasan ni mo na. Nagihatag sa diyang badlungon ta. Sa pulong sa Ginoo, kanunay itong mamadlungan. Ubasa ito sa Biblia, maigo, diyo ko aning dapita.
Salamat sa Ginoo. Kay gasa na, panalangin na sa imuha. Learn much more from our mistakes than from our successes in life. Learn. Dapat makakat-on ta. Ang uban kay problema, nakafocus naman sa ilang mga kalampusan sa kinabuhi. Very dagang achievers kay sila silang kinabuhi. Pero wa man sila magunahuna nga makakat-on nga sa ilang mga sayop. Wa, maura gihapon ang sayop, balik-balik. Kaya nga naman, why pag-surrender ngantos Ginoo? Apan salamat sa Ginoo, mga kaigsuunan. Nganong ganahan, magyod mong ngantong anong simbahan. Kaya ang ilang kinabuhi, surrender na sa Ginoo. Nakatahan na sa Ginoo, Ikson. Muna sa imong pagdaig, dili bugat sa imong kamot, nga musaka sa imong kamot, bayaw sa Ginoo, kaya nakatahan ang imong kinabuhi. Surrendered life, mao nagipangita sa Ginoo, Ikson. Proverbs 15:31, maalamon ang tao nga mamati kung badlungon. Mamati. Maalamon ka, basta mamati ka. Salamat sa mga kaigsoonan. Kamura ba diay? Kitang tanan. Bisa ako mismo dire, ganahan ko, mabadlungan ko. Kadaghang panahon nga magtuo ka nga, insakto ka sa tanang panahon. Di ra ba gyud ta tanang panahon, insakto, Ikson. Basig nagtuo ka, kahibaw na gyud ka tanan, no. Ginoo ra gyud moy nahibalo sa tanan. He is an omniscient God. He knows everything. Usa tulo ka butang anong nahimo sa Dios. He is an omnipresent God. He is an omniscient God. He is an omnipotent God. Presente siya sa tanang dapit. Nahibalo siya sa tanang butang. Why butang nalilong sa imong kinabuhi? Unya siya ang gamhanan sa tanang gamhanan. Atong Dios nga galagaran gamhanan sa tanang gamhanan. Atong Dios nga galagaran, siya mo'y mukugos na to. Amen. Dili itong ang Ginoo ilang gikugos-kugos, ang atong Ginoo siya mo'y musapnay na to. Taliwala sa mga problema, pagsulay ng kinabuhi. Daghan kayo problema. Daghan kayo classmate dire, daghan kayo pagsulay sa kinabuhi. Pero nakanindot na ang Ginoo, naghimo ka natong mga mananaog. Mananaog, we are more than conquerors. If God is for us, then who can be against us? Ikatulong mga kaisunan, nga makabatuntag, makultibate ang ato ang katudluan nga kasing-kasing. Number three, recognize everyone has something to teach us. I-recognize ang uban. Di dyan ko ganahan ang tawhana kaya makasapot, maka. I-recognize lagi hapon. Kaya who knows kung panalangin na din animo. Kaya kanya-kanya man tao gasa, kanya-kanya man tag-talento, kanya-kanya man tag mga experiences sa kinabuhi. Daiya mga ato ang mga experiences sa kinabuhi, kanya-kanya man tag mga kagahapon. Natay mga pinagdaanan sa kinabuhi. Pero wa moingon ang Ginoo nga magpabilin kasi imuhang giagian. Labyera na. Labyera. Usahay makamubuon ka pero usahay murag di na pud ka kamubuon. Gibiyaan na to sa atong amahan sa pagtuo. Usahay murag di pa gyud ta kamubuon kay gimingaw gyud tang pastor. Mingaw, papa, si mama, ambot, nakamupuan naman. Di pwede, di na mumupuan, mother. Kay, huwag mapiktuhan ka, mapiktuhan po tang tanan. Pamilya, move on yun ta. Itong mga tao, nakamupuan magaling ang mga ubang mga tao nga, wala sila kibawag asa na to paingon ng ilaang unang mahal sa kinabuhi. Kaya kay atong amahan sa pagto, sigurado magitang naan na magisyas, tiilan sa Ginoo, dapat natang mag-move on. Kay ni una raman si papa dito. Naabot pong panahon makita ra pud ta dito tanan. O magreunion ta dito, tibuok Victory Temple tuas langit. Aper-aper dito. Hey pastor, thank you kay pastor. Ikaw jud nakaingon na langit ko pastor ba. Ikaw jud nakaingon pastor. Salamat imo kung gi-invite nakasimba ko sa Victory Temple pastor. Kita ta dito, aper-aper ta dito. Ingon pasuban bahalag way corona pastor basta kay langit pastor. Adira bahalag kuha naman na, anang add-on naman na sa Ginoo. Importante nga, makauban ta sa Ginoo. Di kay inig ka, waa ni mo ni kalibutan na, basig si Satanas, may mo, welcome ni mo, welcome to my kingdom. Abi ni mo, aircon, init naman na ini. Impierno na di ay. Dito sa Ginoo, nindot kaayo. Na-record sa Biblia nga ang kalipay dito, dili ikatandi sa atong kalipay ni kalibutan na iksoon. Mao na nga, ayaw give up yun sa pagpangalagad sa Ginoo. Hasmagan matagdaghang pagsulay, ayaw undang. Padayon taigsoon. Hangtod may kinabuhi. Padayon.
hangtod na apay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Rason nga nung gibuhi pa kas Ginoo, karon na apay nindot ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Si Papa, giuna lang siya, kaya nahuma naman ang iyang misyon. Kita, wapata, sige patag, misyon karon. Uban itong aksyon na, nakamisyon na sila dito, Surigao. Murag, jet lag pa siguro na sila karon kay nakarelate na gyud sila kun say kinabuhing biyahidor, no? Kami sa Victory Tempo, Victory Van, grabe man jud biyahe dito. Usay makabiyahe mi 11, 12 ka oras. Straight ra na nga magsakay, kapoy man na, no? How much more sa mga apostolis kaniadto? Wa ba yay sakay sa una? So may panghambog nga sakay sa una, kabayo ra siguro nga masakay lakaw man gyud to. Diba? Adto tas ubay mag-ibanghilyo, maglakaw mo itong mga kwan dito. Alagad si Ginoo, lakaw ra. Muto'y klarong walk by faith yun. Lakaw sa pagtuo, lakaw pinagigtiil, no? Walk by faith. Instead nga walk by faith, walk by faith. Mga katauhan si Ginoo, magsakay ang matag sa dili. Ibanghilyo yun ta. Amen? Maayo man, magpalami ta sa atong simbahan. Pero mas maayo po nga mag-ibanghilyo ta. Mangalag po ta. Kay punoon tas Ginoo din he. Manay purpose Ginoo mga kaigsoonan. Praise God. Importante nga katudloan ka. You must be teachable. You must have a teachable heart mga kaigsoonan. Usahay sakit ang pulong sa Ginoo. Apan hinumdumi. Naa ko na yung razor blade. Palinis man yun ang razor blade. Razor. Palinis na. Maka putol na po na siya mga pang-shave ni mo. Pero di na siya makaputol o kahoy. Di na pwede putol o kahoy. Naapoy atsa, ligon kayo atsa. Di makaputol o buhok, makaputol o kahoy. Makaputol o kahoy, pwede po makaputol o kwan. Nagkadaiya ang atuang kahimuan sa kinabuhi. Naatay kanya-kanyang gasa, talinto. Ang asa kagi, pahimutang sa Ginoo. Atay, igsoon dire, Engineer Noel, gasahan mga sa Ginoo. Sukod-sukod si Yuta. Iyaama na. Kung kami rin mo ato dito, di dyan may katuunan ng yun. Yuta agyod. Di man dyan may kalocate ato. Pero, gigasahan si Engineer Noel. Wapon may kahibaw sa inyo po, doon sa inyong gasa. Gasa siguro po mo, maayaw mo suporta. Pastor, di man ko makalakaw, Pastor, kay nature sa akong business, nature sa akong trabaho. Pero, kini akong suporta financial, pwede kayo ni siya, Pastor, para sa kahimayaan sa Ginoo. Himuan na igsoon, para sa kahimayaan sa Ginoo. Dili kahimayaan ni Pastor, dili kahimayaan ni pinsan na itong mga tao din, hey, para buhata na, para sa kahimayaan sa Ginoo. Ikaw pati igsoon, in having a teachable heart, nga angay na itong i-cultivate, nga ma-develop ang ato ang kasing-kasing nga makatudluan. Ikaw pat, be humble. Humble. Be humble. Amen ba makaisunan? Dili kay abi kay daghan na kag nahumanan. Di na ka pwede maduulan. Di na ka pwede maistoryahan. I really appreciate sa ubang mga tao. Bisag abogado na, doktor na, unsa pa da, engineer. Pero di gyud ka mataha og istorya. Kaya nga naman, na ay spiritus pagka mapaubsanon. Be humble. Not humbug, humble. Ayaw po pag-ingon nga, humble ko. Humble ko ha. Humble ako. Pero humble nga, humble gero. Naman ay apelido, humble gero. Ang tinuod mga anak sa Ginoo, humble. Amen? Pero bantayanan po, kay too much humble is fried chicken mang puguno. Too much humble. So dapat, humble lang. Proverbs 3:7-8, ang sabi ingon. Proverbs 3:7-8. Ayaw pagunahuna nga maalamon ka na gayod. Kahadluki o tahura ang Ginoo o isalikway ang daotan. Salikway ang daotan. Kung buhaton mo kini, sama ra kini sa maayong tambal nga muayo sa imong mga samad o muhupay sa imong kasakit. Kasakit. Kining pagka mapaubsanon. Gusto ka magmalipayon? Pag mapaubsanon. Gusto kay pataas sa Ginoo? Pag mapaubsanon. Ayaw tuloy mong kagalingon nga magtaas-taas sa mong kagalingon. Kay ibagsak na kas Ginoo, ipaubos ka. Pero sa dihang mapaubsanon ka, ipataas yung kas Ginoo iksoon. Bisag unsa pa kakabright sa imong unahuna,
bisag unsa pa ka professional sa imong nahuna, ikasugat ra gyud nimo ang tao. Maabot yung panahon nga makasugat ra nimo ang tao, nga mas labaw pa nimo ka bright, nga mas labaw pa nimo. Ah, maulaw ka, no? Malanay ka mura kag ice cream nga malanay. Uy, mas labaw pa man ako ni tawhan. Layo ara man ko, no? So ayaw paabot sa panahon niya niya ana makatsunan nga malanay kas kauaw. Mura ba og humay? Uhot sa humay. Ayaw say uhot. Kala bang humay? Sa dihang mamunga na siya. Mamunga na gali ang humay. Ang padung na bitaw, anihon. Sa dihang, ang iyang bunga, magkadagha na. Bao man ang humay tungkol sa kabugat. Managing sa Tagalog, kung kailan ka tumataas, doon ka naman dapat magpakababa. Amen, mga kaigsoonan? Kay pariha kuno sa humay, sa dihang ni daghan ang iyang bunga, mas labaw ni ubos ang iyahang punuan sa humay. Mubaw. Kamong tanan, kitang tanan, kung panalanginan tas Ginoo, labaw tang magpaubos sa tong kagalingon. Dili kay pataas kay Ginoo, taas mong liog, ako na gune. Dili nga na. Kaya ang tinuod mga katawhan sa Dios, mapaubsanon. Proverbs 26 verse 12, mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kay kaniya nga nagunahuna nga siya maalamon bisag dili tinuod. Napakunoy paglaom ang mga taong buong buang kaysa tao nga nagunahuna nga mas malamon pa siya. Di gyud na tinuod igsuon. Sabi to gingon, kuyaw kuno kun puro mga bright ug may magtapok kay di gyud magkasinabot hinuon, magigi maglales. Puro man bright. Mas maayo pa kunong puro mga bugo kay murag dali ra makasabot. Humility is the starting point for teachability because teachable souls know their need for learning. Pero sa mga taong prideful, nagunahuna sila nga they are more than everyone else. Di na sila kinahanglan mo learn pa kay labaw na kuno sila daan. Pero sa mga taong katudluan, teachable people, know there is always something more to learn from everybody. Something more to learn. Mabit ang ganahan ta, mamatis pulong si Ginoo, bahalag maigo ka, imog yung dawaton, kay gusto yung ka makakaton. Mawde na yung sekreto, Lord. Salamat, Lord. Imo kong ipinumduman sa pulong na dapat na yung ko magpaubos. Nani ay pipila ka mga characteristics sa mga taong humble person. Una, kining humble person, he is aware of his or her weaknesses. Aware na siya sa iyahang kaluyahon. Aware na siya, magbantay na siya, nga di na siya kung sa iya, di ko magpundog balay ron, kaya mayuuno ron, imitar ron dito silingan. Kaluyahon ni mo nga, mamista ka, di ko dito ka kabalibad sa imong barkada. I-anticipate na lang yun ni mo nga, ikyas ko ron kay basig, matintal ko. Mga na mga taong humble, aware sila silahang kaluyahon. Lain pa, humble person, characteristics, conscious of blind spots. Conscious ka sa imong blind spots, naghangitag masayop, mahimo nga, waka kahibaw. Naagyo tayo mga blind spots ning kinabuhiya. Waka kahibaw nga sa sobra ni mo katabian, si mong baba mo, nakapasakit na day ka sa uban. Munang magbantay na ka, maghinahinay na kong sulti siguro, kay murag masayop man yun eh. Nabi to'y verse na sa Bible na kung too much word na present yun ang sayop ana, taklis na ka sa pulong sa imong manggawa sa imong baba, dapat conscious sa imong blind spot. Ikson. Kanya James 1:19, sige ngon, slow to speak and quick to listen. Slow to speak. Quick to listen. Okay raman masuko. Ayaw lang pasalupig adlaw. Pero dili po nang masuko nga dumot yun hangtod sa hangtod. Hinay lang, istorya. Di man yun ma-perfect usahay sa itong kinabuhi. Nagyod tay issues kinabuhi. Natay temper issue. Natay mga anger issues kinabuhi. Humble person characteristics owns up to his or her failures. Muangko na siya sa iyahang sayop.
Mabi tao sa mga naay nagabingkil, wagyoy magkahi uliay, wagyoy magka uliay sa ilahang maayong buot, kay way nagangkon sa sayop. Bisag iyaha pang sayop, ang kuno na lang nimo. Angkon na lang sayop para way samok, no? Then last, humble person characteristics. In Philippians 2 verse 3, consider others more highly than him or herself. Consider others more highly. Itugot nga mas labaw pa ang uban. Isipa nga mas labaw pa ang uban kay kanimo. Bisag hibaw gud ka nga, ikaw gud mas labaw kay ikaw mo'y mas labing na hibaw. Pero imo ra gyapong ang kunon nga labaw sila. Mao ni sekreto igsoon. Nagkapakita ka nga ikaw, mapabsanon dagyo ka nga tao. Masahay, tungod sa feeling sa tao nga mas bright pakunuhay siya sa iyahang leader, mas bright pakunuhay siya sa iyahang labaw, mas bright pakunuhay siya sa iyang amo, mas bright pakunuhay siya, di ka muhatag og respeto, di ka muhatag og maayong pagtagad, nag-rebuild ra ka pirmi, pirmi ra ka ga disrespect sa imong leader, nakaminos ka sa imuhang labaw, tungod kay mas professional pamangkuhan ang among leader, mas bright pamangkuhan ang among leader, mas bright pamangkuhan ang maayo pa man ko mo in English na nang tawana, pila ramay, in English sana na niya, mas eloquent pa man ko na niya. That's pride, so on. Bantayan na siya. Kay wa na ka magkapakita nga imong kasing-kasing katudluan. Hinoon, unteachable heart ang naani mo. Christians must strive for humility in all of life. Muningkamot yuta, musulay yuta. Bahala gidaog-daog ka, bahala gibuli ka sa uban. Pailob lang. Inumdong kung papa, bisag himo nang isyag bully sa ubang mga pastor, kay di man gito mabawas papa, musmile naman gito siya, jaga-jagaan siya. Tingnan naman siya, pastor, nagkabatanon lang ka pastor. Tsa, bisag iulog-ulogan, okay ra. Alam sa papa, di ba? Musmile na siya. Usay, makaingon ko, makaya baka na ako ng style ni papa, hanga. Uy, ako'y bugal-bugalan, mura mag... Sakitan man yung masakitan, pero si abot yung sa puntos papa nga, musmile na yun na siya. Bisag kagang-kagang yung motor, bugal-bugalan siya, bulihan siya, smile na yun na siya. Pero, ang katong mga taong ga bugal-bugal, maudyo iwa panalangin eh. Ang ibugal-bugalan, maudyo ipanalanginan. Praise God. Gusto mo panalanginan si Ginoo? Be humble at all times. Mga katauhan si Ginoo, obos na kita. God will teach us through His Word, through creation, through life experience. Tudluan ta sa Ginoo sa iyang pulong, tudluan ta sa mga kabuhatan sa Ginoo, mga eksperyensya sa atong kinabuhi, mga naimong na-meet nga ubang mga tao. Matudluan ta nga mahimong usa ka malipayon. Ato lang yun, padayon lang kita nga mga lagad, nga naagyong pagpaubos, nga willing nga magbatul o kasing-kasing nga katudluan. Proverbs 15:32, kung dili ka magpatudlo, gihikawan mo sa kayuhan ang imong kaugalingon. Apan kung magpatudlo ka, madugang ang imong kaalam. Diha ta, makagain og more wisdom, knowledge sa dihang, madinawaton tas pulong sa Ginoo. Gusto ka mahimong, gusto na ko mahimo ni parihan ni Kuan, Sister Juwali, mahimo na ko ganahan ko ni Sister Kuan, nga bright kayo, taghag na hibalaan nga pulong sa Ginoo, pag madinawaton sa pulong sa Ginoo. Ayaw pag magahi, ayaw pag daghag, batikos-batikos, sa akong ginabuhi mismo, mahimong bayong-bayong pa ko. In terms of ministry, ang Ginoo nagapahimutang man ato dinhi, pagipuli sa atong amahan sa pagtuo, kay dito man ko nagdugay sa ministry, sa music ministry, yun yung simbahan, naapay, nag-una pa natos ministry, daghang kitang mga associate pastors din eh, sa itong mga satellite churches, daghan sila, nag-una na sila. Pero ako yun silang giisip ng mga naminaw yun ko sa ilahang mga unsay lang mga naagian sa kinabuhi, experiences, nagapaniid ko sa ilahang kaagi. Giisip ko silang akong mga spiritual advisors, spiritual consultant, no? Kinahanglan nga mamati ko niya. Inindot mga yun sa usaka leader nga mamati mga yun siya in the council of many. Inaas Pastor Roy, ani, ginapaminaw na ko ni unsay ko kay mas eksperyensyado ni siya. Ako bayong-bayong pa. Pero sa dihang, sa ngatungad to,
Kuha imposible sa Ginoo. Niya ang Holy Spirit. He is our great teacher. Siya mo ato maghahatag, magaligon, pagdasig ka nato. In spite sa daghang mga pagsulay, nga ma-encounter, kadaghan mag-expectar na lang yung dagnaad yung mga pagsulay, na ay mga, unsa pa lang mga pressures sa kinabuhi. Uban sa inyong pagpaluyo sa mga pag-ampo, magmanaugon tang tanan, iksoon. Just be willing. Learn how to be humble. You have to be willing to listen, to learn, to grow, and open to suggestions. Open to suggestion and corrections from other people. Wata kay bao, hindi man yung tanan, insakto ta. Naging sa Tagalog, hindi lahat ng tama ay alam mo. Hindi lahat ng alam mo ay tama. Ay naku, hilabde ha, kasakto na ko. Murag kuyaw na na, delikado na na. Mao na'y nakahagbunga ni Lucifer. Kay, mura naman kuno siya Ginoo. Kuyaw na na. In conclusion, mga kagsunan, ingon pa ni Israel Mor Ayevor, ingon siya, just be silent, humble, and teachable. If you ever think you know it all, that is the beginning of your troubles. Hilom ra, pagpaubos, o niya, pag mahimong katudluan yung ka, kaysa panahon nga magunahuna ka nga kahibaw na yung katanan, that is the beginning of your troubles. Gusto mo kaguliyang sa kinabuhi, ayaw pag as if sa mga galingon nga kuyaw na ka. Just be reachable and be teachable. O niya, last nga sayings, ngingon ni Shannon Aldor, ingon siya, happiness is always on the other side of being teachable. Always on the other side of being teachable is happiness. Happiness. Gusto ka magmalipayon? Just be teachable, iksoon. Have a teachable heart if you want to be happy. Then last nga verse, ingon diha, Proverbs 4, ang sinugdanan sa kaalam, maokini, batuni ang kaalam, ug bisan unsay imong makuha, batuni ang pagpanabot, pasidunggi siya ug siya magpauswag kanimo, siya magpasidungog kanimo kun ikaw mugakos kaniya, siya magbutang sa imong ulo ug usa ka purong-purong nga bulak, siya maghatag kanimo ug usa ka matahom nga purong-purong. Wisdom is the principal thing, mga kaigsoonan. Mahalag wa tay kabtangan daghan ng kalibutana, basta kay natay kaalam gikan sa Dios, mao kana importante, iksoon. Therefore, get wisdom. Wisdom from the Lord. Divine wisdom and knowledge and understanding, mga kaigsoonan. Praise God.

amahan nga langit nun, pinaagi si mong bugtong anak ng si Ginoong Hesus. Ugahom sa balaang Espiritu Santo, sa kanunay Ginoo, kami nagapaubos sa mong kagalingon. Ug nagatug, nagasalig kanimo, na ikaw lamang ang Diyos nga matuod. Hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Milagroso ka nga Diyos, ikaw mo ay tinubdan sa tanang panalangin. Ikaw mo ay nagmugna sa langit o sa yutan. Lord, daghang salamat sa imuhang kamatinudanon. Naga-intervene kagayod sa kahimtang sa matag kinabuhi, kahimtang sa pamilya, bisan sa among iglesia, o bisan pa sa among nasod sa tibuok Pilipinas. Ginoong Diyos, ubani ang kinabuhi sa matag usa. Naas mga krisis nga kahimtang, apan Lord, enough nga naaka sa among mga kasing-kasing. Ayaw migpasagdi, Ginoo. Salamat sa iyong pulong. You will never leave us nor forsake us. Sumala sa iyong pulong. Dagan salamat, Ginoo. Akong pag-ampo sa daghang mga katauhan nga sila maka-encounter gayud kanimo. Tungod kay ang tao nagakinahanglan gayud Dios niining kalibutana. Aron sila mutuog mga lagad diha kanimo. Sa ingon ni Ana, adunay kasiguruhan ang ilang kinabuhi, mga Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imuhang kamatinudanon sa kanunay. Kami nagaampo sa kaluwasan sa daghang mga katauhan. Bisan sa mga katauhan nga naain taon sa mga balatian, Ginoong Diyos, kami nagaampo ang kayuhan magabot kanila na ay mga problema. Tagi sila kagawasan. Bisan pa sa ubang mga katauhan nga nasa kawalad-on. Lord, salamat sa iyong pulong. Ikaw may tinubdan sa panalangin. Imong saad nga imong abihan ang tambuanan sa langit. Ibubo mong daghang panalangin. Bisan pa, Lord, sa mga daotang mga panghitabo, na doon ay mga katalagman, anytime, anywhere, most right. Apan, Lord, we are praying for protection, covering of your most precious blood. Ilikay ang imong mga katauhan. Ilikay sa mga daotang mga elemento. Kaya imo kaming mga katauhan. Dalaygon ka, O Diyos, walay katapusan. Padayon ka magapamuhat sa imuhang gahom nga masinati ngayon sa kadaghanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name, Amen. O amen. Mga kaigsuunan, kinimaw nga programa. Salamat sa ato mga kaigsuunan nga nagasuporta financially aron nga mapadayon kini ato nga programa, no? GA's Hollow Block Trading diha sa Purok Tres Maribilis, Dawis. Salamat sa ato mga kahigalaan kay Sonan, Brother Giovanni and Sister Isil. Makalam sa ilang mga kinabuhi. Ang Diyos magapanalangin kaninyo hangtod sa sunod nga Domingo, mga kaigsuunan. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. God bless Bohol, God bless Philippines.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugahan.
6: Rexino Forte.
5: Naapay ka uban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
6: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
6: Rexino Forte.
7: Mas paspas, balat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa amin akong dagan!
11: Uy! What ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan!
13: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence Mara era.
14: G22 here! Into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
15: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
18: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
0: Unilab yan!
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old. Proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
4: Balita o impormasyon, gipabilaw sa katawang bulano.
3: Bulano.
20: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
21: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
22: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
23: Ang istasyon sa katawhan.
24: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Diway Balinay, Diway RD Kanunay.
1: Sa inyong Lumber of Construction Niche, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz sa Dan M. Paras at Bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shen Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabinamog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Tiguan na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
12: Rexido Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
12: Rexido Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
12: Rexido Forte!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Lindo tag-aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
17: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
19: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
20: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
23: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Diri ko believe.
24: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
25: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
24: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
25: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man tao mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
24: Ay, Marie, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
25: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
24: Oo, oy, higayon na dyan na nila, Mare.
25: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
0: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
1: ACE Medical Center Bohol.
0: Kasaligan mo.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
26: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
27: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
28: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
29: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Kala kumusta man ipaing gabi kayo yung tanahan. Welcome sa pag-usapan ito pagparaguban ni atong tulumanon. Sa pag-usapan may gala adlaw nga Domingo karumpit sa 20 buwan sa September 2025. Ganito na itong pagtibaya alang sa itong maso kintig paminaw karon Luzon, Visayas ug Mindanao. Manila sa tanan na itong maso kintig paminaw karon. Dasi ang tagsa-tagsa kang mga panimay, amo ka mong dapiton sa makausapa, pinagi itong pagparaguban. Sa ipagkatulog ko ikaw, adlaw karong Domingo, ting katulog, sab? Buti ako may galang maputod kaninyo sa mga huni ug awit. Mga awit kaniadto karon mga awit nga balikanhon. Awit nga makapahinumdum kanimo sa imong kabataon ug hangtod karon. Asa ka man og hain ka man karon paminaw pakiguban karato. Gikan sa alas 8:30 nga tuna sa alas 10 sa gabi. Usa ka takdang tuya sa itong pagparaguban. Samtang ikaw na karon si mong tagsa-tagsa ka mga lawak katulganan. Dapiton ko kamo pinagi na itong pagparaguban at itong tulumanon live na karon sa itong Facebook page o Facebook account. O, gyakin yung tanan, ato nga mga sukintig paminaw. Mahimong katimbaya ka mo pinagi sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Pinagi usab sa mga request sa atong mga kaigsunan karon. Kung hain ka mang dapita karon, madulog malayo ka man, kumusta? Ayaw usiki ang matagutling sa itong kinabuhi. Labi na sa pagpaminaw sa mga awit kaniadto karon. Labi na sa itong mga senior citizen karon, sa itong nga mga kaigsunan karon. Nada sila panimahe. Si nanay, si tatay, si lolo, si lola. Si daddy, si mami. Ganyong tanan sa pagkausapa mo kumunda piton. Basta ito nga kaubanong sabdiri. Nga itong video controller may galaway lain si Bong Bolero alias James James. Mabatisan niyo sa 102.3 Kiss FM. Pagkikan pabitalin ni Judith na rito. Bueno, kanyang yung tanan itong kakawas of si Engineer Michael Polaris Taray. Ngayon manusap, ganito, nato higala si Arnold Lucas. Kaba yung gabi. Nato sabla ni Engineer Gilbert Tatulup, Engineer Jerry Cahis, Engineer Cyrus de Byros. Nato sab sa transmitter side, to sab sila si Engineer Goody Felicia, Engineer Romy Mulat na ito sab sa itong Chief Engineer Phil Abandula. Kumusta ang tanan ito makiksunan sa mga kalungsuran karon nga nakiktubay sa itong pagparaguban ni itong tulumanon? Sa Corinthians City ka mga lungsod may gala, kumusta mayong gabi alang kaninyong tanan? Sa tanan ito mga tigpaminaon sa mga kalabaranggayan. Iyon ba sabda sa mga kalungsuran, kumusta mayong gabi kaninyo? Sa 1019 ka mga barangay, lakip ng 15 ka barangay ni Snakbes, Nagbilaran. No, kumusta? Bueno, kinyong higalas ka noon na rinidaling mo dapit na usap kaninyo? Sa pag-usapan.
Ako na'y bahala sa inyong request, kamo na'y paminaw niya. Bueno, dito maglangan, mga igalan, nesto pagpanaguban ng atong turumanon, atong binuksang dalit, lingaw, alang kanyang tanan niya atong pagpanaguban ng atong turumanon. Kinangalang sa atong mga suking at tigpaminaw karong mga takna, mga igalan, no? Kumusta? Mayong gabi alang niya kaninyo. Ano, ang atong binuksang dalit, alang kaninyo. Labi na sa atong mga kaisuran karon. Samtang nagpitik pa rin kasing-kasing, covered by Atoy Kusap.

May sa nga pagpaminaw sa bagay ito ni Lydia W. Arat. O diyan, mali pa yung madyong gabi sa rin eh. O diyan, panigong kusawit niya, wala ni luha alang kanimo. Giga ni Lydia W. Arat. O diyan, ito sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Good evening, yes, sir. No, may nga, hindi mo sabda, doktor, no? Ngayon yung mabati, may galamatag alas 6 sa buntag, hangto na sa La City sa gabi, sa kabuntag, no, sab? Ang yang tulumanon na lantawan.

Pero may kinamot sa tungga, minok sang dalit din nga, sa itong magparaguban, itong tulungan na ono, bansong kauban ka rin sa Master's Control, may galapinag yung sab ni BBP's Marco Polaris Taray. BBP's, ha? O gawin kami yung sab gato ni Loriana Rautraut, no sir? Rini ba yung gabi? O request mo yung... kung langkaw, no? Okay, salamat na kayo, no? Okay, huwag, di ba itong natusap ni Lini Huaton to Rhino, no? Sani, I'm good evening nga rin. Okay, mayong gabi ini. Mayong good evening na rin, okay? Bueno, dito maglangan may gala. Nain na nga sa mga awit ato ipabati gilayo, no? Gikan ni Rini Cruz, no? So, sa ka Lidia W. Arat, no? Kumusta mayong gabi alang kita na?

Pero may kilatag na doon na kita ay 54 minutos na human magkalabay ang alas 8 sa gabi. No? Aray na sa awit nga lagkaw at ito'y pabati may gala pinag-iatong nga pag-aparaguban karong nga takna. Oh, ito nga kauban na rin si Master Arnold Schwarzenegger. No. Okay, may nga, may alang nga kayong tanan nyo. Ito pagparaguban niya itong tulumanon.

Di pa kayo nisaw sa Lauriana Rautraut? Si Laura Rautraut niya? Na may nga gabi, alak yung tanan? May gabi sa mga ito ni Gina Kaingog is watching.

Good evening, sir. Ini request lagu kanta. Mabugnaw ang lasag, mabugnaw ang lasag. Oga dughang kuba. Salamat ta kayo.

Pero may kinatag na doon kita 3 minutos mag alas 9 sa gabi. No? De sa itong nga pag para gubar nga itong nga turumanon. O ga, di pag yun. Ato nga tagaan sa pag-tagadusap nga. Ito na sa ni former City Mayor Joe Turalba. Ito sa ni former City Councilor B.T. Turalba. Ni former City Councilor Atoy Turalba. May gabi alang kanito lang. O ga, nga ito sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong. No? O ga, mayong nga gabi mo na, Doktor. O ga, nga ito sa sa Jerisonic Electronics Communication, no? O ga, sa sayong furniture, no? Kumusta may nga gabi? Alay nga kanyang tanan. Nga ito, sab, sa Tagbilaran City Machine Repair Shop, no? Mayong nga gabi, usab nga ito ni Yaitor Lastimosa. Sa Mama Santa Store, no? Pinag-usab ni Paritarli nga ito, sab, ni Inday Santa Rosales. No? May pagpaminaw. O ga, labo sa tanan. Nga ito, sab, sa kasi Kasi Berdier apartment no pinag-usab ni Pari Ariel Labaya Gabuya no o garbo sa tanan ngadto sa ni Congresswoman Alexie Tutor sa 3rd district o ngadto sab ni Congresswoman na Barbara Mintado ni Gobernador Aris Mintado ngadto sa ni 3rd district ka board member Greg Hala no kumusta mayong gabi usa duri hagna transit Incorporated. No? Desa usab, pinag-usab ni Rubin Tan, Tagiyak Tagdumalang. At usab sa iChoice Optical Shop. Pinag-usab ni Dr. Angel Plaza. O, ikaw na usab, napag-good na rin. Great ko nga, sir, marumag di maklaro rin kayo, marumag kuhan. Ni Chito Bisara, kang kumpare Jerry Pami. O, nga to usab ni Captain Eupimio Brua. Ah, magdi ka maklaro mga gala, no? Kuan kining puti, na puti ang agi. O, nga to sab, rin, good evening, kuyog ta, kuyog ta sa Dahilayan, October 10. October 10 nga yan, maning birthday, no? Advance happy birthday ni Muda Roy. No, si Engineer Roy, salon no Amerika maning gibutan ni kay salon di man mo yung kuno mugana ng yahang nga guan yahang nga apelyido advance happy birthday mo Daroy no Engineer Roy salon no kumusta mayong ga sa tanan na ko classmate di karon nga naminaw di sa pagparago ba ni atong tulumanon may pagpaminaw alang kanyang tanan October 10 no kang kuan na lang wala lang ka ko ani pila na lang kadlaw ato nga pabuton kay 20 na ron no okay ato sa Dahilayan no October 10 mura mag tabukonon maguglaon ning ato ani Roy og di pa ta tabukonon ani mura gi jere mo anha gi dalita no of course ngadto sab ni Agaw Mayor Joe Turalba o gawan sab sa iya nga pamilya amayong nga gabi. At usap ni Rosa Abiaro, ni Suwasing, no? Kumusta? Mayong gabi, alag yung tanan. Alin itong nangayo sa Awit Maigala, no? At utas kalasangan, pingon. Mabugnaw lasang, ikan sa punok sa parot, punpirot, lili parot.

Kaya gabi sa mga to ni GPJ Vlog, no? Mayong gabi, boss. Watching from Marabag, Bukidnon. Kalabay, rin matalas Marabag, Bukidnon. Gaging mga buwan dahan, no? Natalas Marabag, may gala. Hintay sa imong gitoy. At tumasok yung tigpaminaw dahan itong mga listeners. May gabi alag.

Bueno, may galatag na. Doon na nakita ay 4 minutos suman makalabay. Ang alas 9 sa gabi. No, may pagkapaminaw sa mga ito ni Roderick Daling is watching. No, may nga gabi sa mga ni Roderick Daling. No, may pagkapaminaw no, sa pagkakaroon. No, doon sa itong pagkaparaguban ni itong tulumanon. Og may nga gabi alag kanyang talandiya. Og ngayon usab mayong gabi sa ni Agaw Ridolia, uban usab sa iyahang nga misis si Dr. Mirhilia Salinas Ridolia. Magiga ni Patrick Panong Ridolia, no? Okay, dito maglangan may gala ni atong pagpanaguban, ni atong tulumanon. Aning awit, alag kanyang tanan. Magiga ni Greg McKean. Good evening nga po, kumusta po kayo? Tagalog mo din nga kong agaw. Tuanis Manila nali. Huwag nga to sir ni Concepcion Lupina. Concepcion Lupina, good evening, Sir Daling. May nga gabi usam.

0: Shout out, Sir Daling. Ay, kumusta na Concepcion?
1: Magkandong pa.
0: Di ayaw na yung nga niya. Concepcion. Concepcion to sana. Karoon, Concepcion na yun. Concepcion Lupina. Di lang na ito ibundak niya nga kayo mamurder. Ay, hindi. Mayroon nga, gawin mo na.

Ada sa tutulan dawis no. Sila kang kun-kun na lupina. Konsep na konsep na punik konsep lupina. Lupina pag konsepsyon. Balik na kanako. Banhaon ta ang kanita. Asawa po ako sa anak ni Papa Wilfredo Daling po. Ah. At po nga di pa mangkon ako dari asawa sa kumpag kumangkon. Ala sige may gahapon na may gabi ala gyud tara. Musta naman ka oy? Okay lang gyud gyapon no nag nabilanggo gyapos gugma. Bitaw.

May nga gabiusa ba nga ito ni Pari Ariel na baya gabuya, pre? May nga biin mo na, pre? May pagpaminaw ito ni Pari Ariel na baya gabuya, karoon niya. Diyan sa kasi Birdie Apartment. Bansa ang hamiling kapikas. Si Nonoy po ni, si Nonoy din eh. Nonoy, si Nonoy din eh. Tinagalog man eh, mura manig sa Manila, hindi ka. Okay, Nonoy, may nga gabihin mo din, no? Request ko, okay, rako, sir, daling, oy. Wala, sige, na-request niya kahit maputi ng ulo ko, mabuhok ko. Ipatina na, aron di maputi. Bitawan kayo kanyang tanan, diyan, no, may nga, gabi, kinikinaham din ni Rosa Biaron.

0: ilisik ron na imong sound. Unsa may sound na to?
1: Nagbakho ako.
0: Nagkuan man ni mga binisaya mo gani kon.
1: Ay binilanggo sa paghigog.
0: Bueno, mga igal, salamat na kayo. No? May gabi sob nga to ni Joby Butron is watching. No, Job, may gabi mo na Job. No, may pagpaminaw sa pagkakaroon. No, dari sa itong pagparaguban ni itong tulumanon. O mayong pagpanikisikay. No, karong mga takna. Di ba gina ito ni makuan mailisdan nga kun kay kuan mo gini mo magini original no original gini mga kanta nini ato gini gihan ay para usab sa ito nga makingsunan karon oh og request ko og song no samtang nagpitik ni kasi kasing humanara ba no ang atong opening song na to no dari sa ito nga pagparaguban ng ito nga tulumanon. Bueno, ato sa ning paminahon alang sa itong mga kingsunan. Okay, salamat kayo. Pa-shout out, kuya, arini sa akong kaipon ron nga si Joseph Bulungkaita nga ni sa Manaol Dawis. Aha, mo ba? May nga gabi, alang ganyong tanan, na binang ito ni Joseph Bulungkaita. Diyan sa Manaol Dawis. May gabi mo na Joby Butron.

Mainga bisa ngatur ni Shalomar is watching. Aga amping permikul please. Aga please. Agi kani Roderick Daling. Nabay nga gabi alay nga kanyang tanan dia. Sa akong mga pagumangkon usab, ngatulan ni Christopher, no? Sila si Nonoy, og kisa patungo ba niya? Ni Junalin, ngatulan usab ni Cecil. Nabay nga gabi alay nga kanyang tanan dia sa Dabaw.

0: Bueno, may kalatag na 15 minutos na haman magkalabay ng alas 9 sa gabi, no? Dito sa itong pagparaguban niya itong turumanon. Kinaham ni karon hantod karon may gala, no? Kining usa ka awit alag yung tarang. Bani sa garang kantahon may gala, des mga tabi-tabi, no? Daplin-daplin. Himayang nahunlat.
1: Ingon sa giminok karon kinkalag ko.
0: Dugay na kini apan kinaham hangtod karon.
1: Daw na bilang ko inkam sa usagadang.
0: Good evening, sinisout out ko sa akong asawa nga si Alma Wayan o Liaruso. Yaw si Daling.
1: Handun.
0: Nga akong anak, watching from Sagay, Camiguin.
1: Tanala.
0: Ah, taga Sagay, Camiguin province. May gabi niyo sa Sagay, Camiguin province.

Bueno, may kailan, salamat kaayo no sa atong mga sukintig paminaw karong nga takna no na sila tagsatag sa ka mga panimahay karon uban nga pahuway na no gumikan kay ugma trabaho na pod no trabaho ting eskwela direto kapugnan may gala okay bueno dito maglangan 15 siya ni Los Loritos, double L.

0: Night po Tito Rene Daling, ingat po kayo lagi, God bless. Hindi ka ni Roderick Daling. Ito na rin yung sign off na ni.
1: Nanog, nanong nagluib ka. Kinsa siyang kipanggangong labaw pa ka na
0: ko. Bueno, may karatag na doon na kita 22 minutos na human magkalabay ang last 9 gabi, no? Sa itong pag-panagubar nga itong tulumanon sa pagkatulog ko ikaw, no? O, alas sa tanang mga security guard ay sa mga pangatuhog. Itong programa lang pagpakatulog sa atong mga kaigsunan. Unungan ko ikaw.

Venga, que vio sabe a Tony Sel Rimulador. Ban sayang nga mga kuandiyagaron. Mga ginsakpan.

0: Bueno, og Dors, na humana man ang awit niya magipangayo, Dors, no? Dito pagparaguban na itong tuluman sa itong opening song na to, opening number na to, no? Sa itong tuluman nun. Og na humana, Dors, no? Ang imonggi request, no? Samtang nagpitik pa kanina akong kasing-kasing. Og sa rin niya, na ay daghang daling diha sa inyo. Daghan gud, madaling na daghan din kayo, no? Nas Bohol, daghan. Nas Valencia. No, okay. Og may pagpabinaw alang sa tanan tumasukin ting paminaw. Ayon ang panumpa mo.
1: Panumpa mo.
0: Gikan ni VW. Ay.

0: Wow, grabe nindo kayo ang mga awit karon sa rini. Nagabayli na lang ni Adere sa damindot sa mga awit. Okay, gigan to ni Lydia W. Arat, no? Okay, okay. Ato kung sutaon ninyo mga kabasakan karon ng liki naman, no? Kining gitawag na ito may tubod sa naughang sapa, no? Kaya murag na nga kuha na, naughan na yung tao, no? O ingon man sab, no? Di apagin na itong atas pagtagan, no? Good night, Sarinino Amping, sa pag-regard sa nalang ko sa mga kaliwat ni Lolo Liberato sa Lisi Daling. Ako gini pa rin tigre, no? Ano mga salisi tanan no agi o kaya dani di ka di ta ka ikiasan ni kay salisi akong apuhan apuhan nga inahan kan lula na ko ya akong apuhan nga laki usab daling nga di ka wagi digin makakuan di ta ka eskapo ni bueno arang awit atong ipabati may gala alang na tong naughan ng mga sapa ato kuno susayon ning mga kasapaan karog nga uga na ba ni handabang nang liki karon may gala
1: tubod sa naughang sapa
0: katawa ko kakauban diri kay kini nang liki nga sapa
1: sa akong luha
0: bitaw alang nga kanyang

Okay, mga lumot ko nung mga bughaw, no? Mga lumot sa sapa, mga igala. Pwerte gud ay nga, kung ano, pwerte na yung ugaha dahil, no? Bueno, ito sa rin ipabati, mga igala.

Bueno, tong oras may galaduna kita 38 minutos na human makalabay ang alas 9 sa gabi, no? Nagkuhan mo gin si Dors Kaluyong pa kuhan gin ang kuhan, no? Kining samtang nagpitik pa kasing-kasing Dors, ang kuhan ba yun, no? Ang balawad biya na mo diri sa radyo, no? Once nga makatukar na ipalabay gin sa na mo nagmausa ka oras, no? Sa kauras kapin or duha, no? Kay lain magugayag masun o ikuha na ito ibalik na niya morang urasa, no? Ama na itong paibaon si Dors Kaluyog na ni kay ngayon siya nga, please, please, ipakuha niyo ko no, i-plig yung kuno, no? Pero di pa magudugay good, no? Pag gani uras gani sa itong pagkuhan, murag, di na sa itong matuman na Dors, no? Basin sa sunod Domingo, no? Kuha na sayo-sayo lang paminaw kay basig atong nga ma-play na na, ha? Okay, sige. Ato lang ang huli pa na ning balik in town akong pinangga. Ika ni Rosalie Robles.

Bayad mo gala tagda 42 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi. Okay, no? Para yung das mga awit nga binisaya may gala. Carmila

Kanta ha may gala pang amateur dito, no? Ato kita sa amateuran ani magdaog ini, no? Basta mga karmila na. Bueno, bisan ang kalibutan mo daw magdahili, magdumili dahil dili magdahili. Bueno, ada ang atong dugang dalit alang ganyan tanan.

0: Good evening, Sarini. Good, God bless you. Ikani, Diyos ko'y saan, Dimiya.
1: Na ikaw akong unungan.
0: Salamat kayo, Ma'am Dimiya.

Bueno, magala 11 minutos, magalas 10 sa gabi. No, this no pagbaraguban itong tulumanon sa ipagkatulog ko ikaw. Og, ay sa mga pangatog, ngubani ni nakatog na ginmaygala. Nya, na ilang mga transistor radio karon nagdaguok na. No? Okay, dira. Diga na Greg Makin.

Og shout out ko ni Nong Manuel Bertomin TY. Giga ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Doktor, may nga gabi. At ay paibaw may galang matag buntag, no? Alam matag alas 6, pero sa city sa buntag. Ang lantawan diri sa DYRD. Lagi sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong, ang host niya na may gala.

Pero may ganang tagda, doon na kita 7 minutos, magalas 10 sa gabi. Doon no, sa itong pagparagumari nga itong tulumanon ato na lang panapos pangwakas na bilang mga kaibigan.

0: nagadugo.
1: Bueno mga sangga, mga mahal, mga suking, mga suwaking tigpaminaw, wa naman yung taigong oras, wa na taigong panahon sa pagpagiguban kininyo ni atong tulumanon. Manapos na lang shout out nga to ni Peter Ladra. Nagpaminaw ka ron. Wag wa tayo oras na yung pagkiguban kininyong tanan may gawas itong tulumanon. Sa uban sa itong kauban, usab ka ron din eh. Atong BBP sa Kutis Porcelana Wela and Maiko Purlaris Taray. Gato sang kauban diri sa video control. Wela and Maiko si James. James.
0: Forgive me, darling.
1: Hindi nyo kalalay. Sa ganun ay rini daling magpasalamat ng mingon. Mayong pagpaminaw. Kaninyong tanahan. Bye-bye.

0: ang Tacna a las 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay. Ang takna, alas 5:15.

0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Pinilin ko si Uyde, then insert agamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood po ko. Niya masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa kong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murok ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ning akong ulo. Karon kaloy ang sagin mo, sir, okay na gid siya. Dito X500 o may TC, radyo nga akong ginainom, sir.
2: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
3: Alas 5.20 sa DYRD.
4: DYRD. Nang una sa mga balita.
5: Igala may nga buntag kini si Ray Tutas sa mga uluhan sa mga balita karbuntaga ni Gadlaw Karod ga Lunes, September 21, 2025. Duha ka mag-agaw nga parehong minor di edad 14 o 15 anyos patay umanabangga ang gisagyang motorsiklo sa kasugat niya Southern Star Bus kagahapon sa National Highway sa Barangay West Kanayaon, lungsod sa Garcia Hernandez. Sa laing nga bahin, duha ka managsuon nga trabahante sa solar plant. Gidunggab sa kaubang trabahante gamit ang buhag na botilya sa lungsod sa Sikatuna. Suspek gipangita karon sa mga otoridad. Patayng lawas sa usa ka senior citizen napalgan sulod sa kwarto sa panimay nini sa barangay San Francisco Ubay kagahapon sa buntag. 32 anyos nga bone therapist nga taga Kalapin na sikom sa bypass operation kagahapon sa barangay Las Aninlas, lungsod sa Luway. Samtang sa sports sa basketball, LGU Dawis o LGU Inabanga sulod na sa Western o Eastern Conference Finals sa The Governor's Cup Season 4 20 Under Division. Bagad itong mga higalang at mga uluhan na magkaditalya karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa main buntag.
4: DYRD nag-una sa mga balita.
6: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay. Kanunay.

0: Good morning sa ato ang lalawigan sa Bohol o sa mga dapit nga nagkadungog sa ato ang Sibya karong buntaga. Ani ana usab ang atong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan. Nagpahinumdom kanato sa atong mga produkto nga anha mapalit sa mga butika og wa ni kaingog isuro-isuro ining ato ang produkto mga higala. Anha gini sa ato ang mga butika. So nining adlaw karon adlaw sina nining buwan sa September. Atong pasalamatan kanunay ang Diyos nga makagagahom nga mo'y naghatag nato sa tanan mga higala. Mo'y naghatag nato sa tanan nga naa nato. No, sa tanan nga mga naa nato ang atong Diyos nga makagagahom angay nato nga pasalamatan. Labi na gyud sa gasas kinabuhi. Gasas maayong panglawas, gasas sa pamilya, kalinaw sa pamilya. Gasas sa trabaho, no? Sa tanan atong timbayaon ang mga kaigsoonan nato nga dunay atong mga kaigsoonan nga dunay gihambin nga mga balatian o kadtong uban pod nga mga katawhan karon nga naa sa mga hospital. Pinautunta nga maayo na mo sa inyohang gihambin ng mga balatian. Katong mga nagpadagan po sa mga butika, 150 ka mga butika sa tibuok, lalawigan sa Bohol nga nang atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Good morning ka ninyong tanan. O katong mga vulnerable sector, katong mga senior citizens, mga PWD. Good morning ka ninyong tanan. Maayo ba nga ang ato ang pagbangon sa buntag? Mayo man og dili, atong pasalamatan gihapon ang Diyos nga magkagagahom. Nagsakit baga ang imuhang mga lutahan, naa ang pau liniment mga higala. Unya masahe-masahe po, napoy atong pau masahe. Kanang atong pau masahe mga higala, dili na la kaingog dangog-dangog lang hang-hang po na, no? Makawa po na sa imuhang pamati nga mga oo sa kaluwasan. Samot na nga to ang Pau Liniment, mga higala. Naasay Pau Sports, kanang Pau Sports, hang-hang po na siya. Haom sa mga athletes. Napoy Energoturo, Pau de Arco Herbal Capsule, naausab, mga higala. Nga makatabang usab pag-ayo sa ato ang mga gipamati. No? Ang Pau de Arco Herbal Kapsul. Pangsuot sa ginuhaan nga gamit mga higala. Walay harmful side effects tungod kay kini puro natural. Makaingon tag puro natural kunod kay kini ginama gikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso. Inner bark sa kahoy nga lapatso mga higala nga mapalgan lamang dito sa mabagang duot sa kalasangan sa Brazil sa San Paulo, no? Onya ang iyang inner bark wamog niya moy gipauga o gipowder. Kung mauna nga ito ang Pau de Arco Herbal Capsule manufactured ni mga higala sa batid o kasaligan nga tig manufactured, no? By an ISO certified company. Mauni ang nag-manufactured ani ISO International Standard organization ba mao mo yung naga kuana ni. So watay angayan ngay kabalaka ngay kasud sa lawas pero naa lang gihapoy pasidaan kay mahadlok tag pasanginlan mga higala. Kaning mga buntis nagpasusog bata wa na to sila dasiga nga moinom ani katong mga nag-edad og ubos sa 18 anyos mga minors wa na to dasiga kay mahadlok tag mapasanginlan unya gilabanan labag yun sila sa ato ang gobyerno. Diyan mo pasanginlan orita samok na kayo. Unya kadtong mga nag-inuman nagdaan ng pagpalusaw sa dugo wa na to i-recommendar ang pag-inom ani kay kining ato ang Pau de Arco Herbal Capsule makatabang ni sa pagpalusaw pagpa tinaw-tinaw sa imuhang naglugitok nga dugo. Unya kadto pong adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder wa na to ni sila dasiga nga mo inom ani mga higala, no? Kay sa gayon nga nga bleeding ka, unya ang imuhang dugo medyo mulasaw, dili mo dili lugitok, mukusog imuhang bleed, no? Mo ang imong bleeding. So mao na ang pahinumdong gikan sa Aldrich Corporation, wa na to mahinganli mga higala. Mahimong mo inom katulos sa kaadlaw buntag o tuhapon, 30 minutes sa dili pa ka mukaon. Pang panagang ni mga higala, prevention, dili lang sa mga aduna na gibati kun dili prevention. Og pigado iti ang imuhang bulsa unya gusto kang aduna kay panagang, bisag kausa na lang sa kaadlaw, buntag na lang mo imong iinom, labi na kun ikaw 18 pataas, medyo batanon-batanon pa ang imuhang pangidaron. Makahimo ka sa pag-inom sa tuang Pau de Arco Herbal Capsule kung lapas ka na 18 na kapataas, no? Mamahimong makatuto kahigayon sa Osaka adlaw. Tulakilag, init-init nga tubig mga higala. Kining ato ang Pau de Arco Herbal Capsule. Ang Pau de Arco Herbal Capsule mayunay sa mga adunay arthritis, taas nga presyon sa dugo, adunay taas nga sugar sa imuhang dugo, makatabang ni siya sa mga sa ulcer, no? Makatabang usab kini siya. Unya kay kini lagi prevention, para sa prevention mampod. Panagang walay mga infections nga musud sa imuhang lawas mga higala. Walay mga infections kay kining ato ang lawas, vulnerable kayo labi na kun mag-usap-usap pod ang dagat sa panahon, no? Ato tibayaon ning mga tigamitan og padung pang mogamit sa mga produkto sa Aldrich Corporation. Ma'am Dori Kagoko di sa lungsod sa Alburquerque, good morning. Oh, nagda sa tingog sa mga senior citizens diha. Daghana ang mga misundog ni Ma'am Dori Kagoko nga nagagamit sa to ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Iya pong sharean sa iyang experience o kasinatian mga higala ang mga seniors nga iyang ikabagat. Kay kini purabuyag si Ma'am Dori Kagoko, murag batan-on pa kanunay tanawon, no? Ingo manusab si Boss Iti Sanchez diha sa lungsod sa Baclayon, nagdapon istingog sa mga seniors diha. Why adlaw nga di magtakin sa to ang Pau liniment, no? Misalig pag-ayo sa itong Pau liniment. Parihan na lang sila si Paring Hill Nisnisan diha sa Bingag Dawis, no? Wa giyod magpakawa nining ato ang Pau liniment. Inga mausab si Ma'am Betty Matiga Humawid. Kumusta naman ma'am? Ma'am Betty, good morning. Og sa imuhang mga anak o sa imuhang banay, no? Daghan kayo ang mga nag-view sab nato mga higala. Si Gaudencio Umali, Aida Lunghas Almidilla, lakip na usab. Si Mel Arbutante, Makalisang Arbutante, mauni una naka-abli sa to ang Facebook page. Gisundan kini ni Doris Kaluyong diha sa Kankata, Corilla. Good morning ma'am. Aisa Opus Bustamante, good morning. Ingo manusa, mayong pagpamati ni Hinay kayo nga to ang internet, no? Teofilo BC, no? Diha sa Corilla, masyon ni si Sir Teofilo BC. O sa tanan nga nagapaminawan karon, ining adlaw karon nga Lunes mga higala, pizza 21 naman kita karon ining buwan sa September tuig 2026. Kanunay yun natong pasalamatan ang Diyos nga makagagaho mga higala. Nga mo'y naghatag nato sa tanan, no? Sa tanan nato, kung unsa ang naan nato, kay hubo umatang may gawas nining kalibutana mga higala. So, wa gitay ato ah. Mauni nga atong ipasalamat kung unsay atong naa karon. Katong mga kaigsuna nato nga moingon nga matang maglisod mako og pasalamat kay wa mami i kanon rong adlaw, kanong buntaga, wa pa may kahibaw asa may makatrabaho rong adlaw, rong isunod og gasto sa sunod nga mga adlaw. Wa gracia nga nadawat. Pero sayop na, no? tungod kay ang imong pagbangon sa buntag sayo. Perting dakuan na nakaya kag angay nga ipasalamat nga tustong Ginoo, no? Sa Dios nga magagagahom nga nakamata pa ka. No, nakamata pa ka, nakita pa nimo mga mahal sa kinabuhi. Imong nagamit ang tanan nimo mga senses, no? Nakasimhot ka sa hangin, nakahanggap ka sa hangin nga nagda sa imong kinabuhi. Unya na nakatimaho ka, nakasulti ka, nakadungog ka, no? Unya nakasabot ka, aduna kay panabot kon common sense, no? O ang tanan nga naa nimo nakalakaw-lakaw ka. Bisan og wa pa kay siguro aduna kay madungag rumbuntaga, ato gihapon yung pasalamatan ng atong Dios nga magkagagahom. Sa maayong panglawas nga gihatag nato. Bisan og matawag og gakalisod og di makakakha, di makakaon, sagdi lang. Basta kay buhi pa, no? Maka kita makasaka pagaglubi o isunob sa imong utan. Makadaro pa ka o paubrahon ka. Kinadakuan na kayo ng grasya sa Ginoo. Usahay di lang na ito timbang-timbang, no? Di lang na ito mahatagag bili, pero mauna ang grasya sa Ginoo nga gihatag. Kay why mga dato nga bisan pag kuan na natagbaw sila sa ilahang kaugalingong pagkadato. Wa, bisan pa og dato na sila, mangita pa sa gihapon og kuan nga haramang mapunan pa doon ang kwarta. Why kalinaw? Why katagbawan ang tao? Mauna nga, unsay anaan na to, kinahanglan nga magtagbaw ta. Bisan og mamahaw ra ta og utan nang ka, wa ya mo'y kanon tungod kay pigado iting atong bulsa. Okay raman na, no? Sunuban lang na, naipuwak sa lubi, imuhang isunob ni mo sa utanang ka, bahala guay pares, no? O kumbati na, ang imong blanghoy nga gitanom, hingkaging tungo sa kalabihang kainit, okay ra. Okay na, basta kay doon na kay malingi, gyud, kay di, gyud, mahitabo nga ang tao, basta magkugi lang gyud, di makakaon, na agyo tayo makaon, para itubag sa papanginanglan sa tuang lawas. No, atong ikuan sa to ang lawas. Kanang mga vitamins kintahay nga imuhang gidamgo nga makuha nimo sa sa mga pagkaong lami, mahimo na imong kuanog sa utan-utan lang. No, utan-utan lang, substitute sa meat na imunggos, no? Wag na kay gitanom nga pugas nga munggos, sanggi ana o aniha na kay aron makautan. So daghan kaayo nga mga kuan mga higala nga di itandi ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Ang atong gitinguha nga makakuha tag dugang ikahatag kaayuhan sa lawas, mahimong moinom ta ni ning atong Pau de Arco herbal capsule. Ang kapsula sa Pau de Arco mga higala makatabang ni pag-ayo nato. Makatabang ning Pau de Arco herbal capsule, tulaki lagi init-init nga tubig. Ang 30 minutes before meal sa dili pa kamukaon, ang mga elemento nga makuha ni mo niini mga higala makatubag na sa imuhang pagpanginanglanon sa lawas sa mata sa usa ka adlaw. Buntag o to hapon kun ugaling aduna pay adunay makaya pa ba nog pero magkalisod bisag usa na lang ka kapsula sa dili pa mamahaw, tulaki lagi init-init nga tubig, 30 minutes sa dili pa mukaon, makatabang ni nato tinuod yun, no? Kining ato ang Pau de Arco herbal capsule. Good morning ni Ma'am Dori Kagoko, ang atong matawag na tog mga mensahero sa mga sayang mga ginsakpan o mga kauban ng mga senior citizens diha sa Albuquerque mga higala, no? Kanunay sila nga sharean ni Ma'am Dori Kagoko siyang kasinatian sa paggamit sa to ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Unya si Bosity Sanchez po, kanunay gatakin sa to ang Pau Liniment. No, why puas sa paggamit sa itong Pau Liniment diha sa lungsos Baclayon, mao po ni nagdastingog sa mga senior citizens. Ni Ma'am Bete Matigaw Humawid, good morning. O mga uban pa nga mga super tigpaminawan o super tigamitan sa ito ang mga produkto. Walay harmful side effects ning ato ang mga produkto mga higala tungod kay kini puro natural ginamagikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso. Ang atong Pau de Arco herbal capsule nga dunay quinones ug quercetin. Unya ang atong Pau liniment, adunay sikap mo extract mga higala. Adunay sikap mo extract og adunay duga gikan sa 15 kamatang sa mga extracted combined herbs nga naa diha. Napoy Pau masahe danglog-danglog, maayong gagamiton sa imo pagpamasahe, hiniguman sa masahe, i-finishing touches ning atong Pau liniment. Napoy Pau Sports, Pau o Energoturo, sangkap nga to ang mga produkto mga higala. Nagpaminaw din nato Sir Caron, no? Sila si Kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa, no? Kagawad sa Belringka des Buol, good morning. Og si lakip na usab si City Councilor Plong Ringka, nagpamati nato. Good morning. Ni City Councilor Ide Burhang adi gimasipyat sa pagpaminaw nato din sa atong tulumanon. Si Kagawad Roberto Batso Alba po des Poblasyon, nagpoblasyon dos ganarlog nanog atong Sibya. O gingo man sa good morning ni Kagawad Dani Abiliana des Kugon ning Dakbayan, gasipa-sipa po nga to ang tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan. So salamat kayo sa to ang mga kaigsuunan. Sila Ma'am Edith Rebeta des Montanya Baklayon, good morning ni si Municipal Councilor Singgingging Umuloy Kabalyo de po, nagpamati na to karong buntaga mga higala. Good morning kaninyong tanan. Og mayong pagpaminaw at angya itong mga balita karong taon-taon. Salamat o maing buntag ka na itong taran.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong nahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Fee. Nagsugod na sa pagidangat sa Office of the Provincial Agriculturist ang kantidad sa damyo sa mga pananom o palaisdaan dinhi sa lalawigan sa Bohol epekto sa nasinati nga kainit sa panahon kon El Nino phenomenon. Mukabat ngadto sa 31 milyon ka pesos ang kadaot sa mga produktong pang-agrikultural dinhi sa lalawigan. Sa totoo lamang una ka mga lungsod ang lungsod sa Valencia, Luway ug Lubok. Ato paminaw details sa report gikan ni Alin Doidora. Alin, go.
1: Mikabat na sa 31.17 million pesos ang inisyal nga natala nga kadaot sa sektor sa agrikultura sa Bohol tungod sa dagpadayon nga El Nino. Base sa report sa Office of the Provincial Agriculturist nga nadawat sa Provincial Government sa Bohol, gikan sa mga municipal agriculturist nga gi-report ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas, labing dako nga kadaot ang natala sa fishery sector nga mikabat sa 26.10 million pesos.
2: Isda kay ang heavily affected ato ang inland fisheries kanang mga fish ponds. Duna tay 7,500 hectares ng mga fish ponds, 1,428 farmers ni siya. Damage ni Sirango 26.18 na natay 10,208 hectares nga damage out of 48 municipalities ang nakasubiha sa gamay na square, 26 municipalities na ang nakasub ana niya. Na total area ato for agricultural in the province is 273,000 hectares. Niya total opportunity loss na to dapat sa 263,000 tungod kay ang term ano na to total opportunity loss kung natamdan pa ni, nagamit pa ni natin mahimo, wak man natamdan wak man magamit muning wak mahimo.
1: Gilauman nga budaghan pa ang kantidad sa kadaot sa umaabot nga mga semana samtang nagparayon pagsumiti sa assessment og ubang mga lungsod og masukod ang tibok epekto sa dugay nga pag-uga sa panahon. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Si Provincial Agriculturist Lisa Quirog og si Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas miingon nga gipaabot nga musaka pa ang damyo sa kadaot sa agrikultura dinhi sa lalawigan sa Bohol. Sanglituto pa lamang kalungsod ang misumiter sa ilahang damage report. Ang lungsod sa Carmen, lungsod sa Ubay, uguban pa sa Pilar, San Miguel nga mga dunay halapad nga kabasakan, wa pa sila mahuman sa ilahang pagsumada sa damyos sa ilang mga pananom dito. Atong liliyaw kuno ang atong lakat sa panahon kay giingon nga moabot pa kuno ni sa first half sa sunod nga tuig o sa ato pa hutob sa Hunyo. Ang atong nasinati ron buwan sa Setyembre, kuan pa mga kuno ni matod pa sa pag-asa murag napay mga pag-uan-uan nga muduaw nato sa sunod nga mga buwan. Wa na magpangita nang yuta bisag taligsik na lang. Si Sir Leonard Summer ato paminawon sa iyang report. Sir Leonard, kumusta nga ito panahon karon?
3: Pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin i-monitor nga low pressure area nga nasa gawa sa PAR nga nasa east of eastern Visayas. Sa may alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibaraban ang kinibasis na ng available mga data na nakini may mutang sa 2,090 km east of eastern Visayas. O anakin ni sa coordinate nga 11.9 degrees north, 144.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sunod sa 24 ka oras. Samtang kini mong low pressure area, wala sa usab kini direct epekto diri sa ato sa nasod karong mga panahon na. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, kining southwest monsoon o habagat, nakapikto kini sa western section sa southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang probinsya sa Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kining mga lugar makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adto na managumon ng kalangitan ug gibadan sa panagsang ang mga dagnit nga pag-ulan, mga pagpadupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod og ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakimayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon, Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan. Huwag naman sa panagsang ang mga dakrit, mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, huwag nga ito na sa kusugang hangin, nga nagagikan sa amin ng silangan, huwag paingon na nga ito sa amin ng kasagpan, nga may mapasarabi dito napita sa may northern Luzon, huwag ingon masab sa eastern section sa central o southern Luzon. Huwag samtang karagatan, ining malugraha, kasarangan, huwag nga ito na sa pagkabaluron. Samtang sa bangbahin, dito sa Mindanao, makasinati o mahinay o nga ito na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa habagatan o pengon na ito sa patang kasagpan, o samtang kanagatan o sab nining malugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang ang bangbayan sa nasod, o gingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, makasinati laman o mahinay o nga ito na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa habagatan kasagpan o pengon na ito sa kasagpan, o samtang kanagatan, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw musidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:40 sa kahaponon. Dinhi ra lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita. Salamat Sir Leonard Samar. At mga online viewers karon ay i-comment no ang atong DYRD kasaligan YouTube. Unya good morning ato nila ni John Ren watching live diha sa Habitat Bohol no. Good morning ni Paring Bin Arigo diha sa Habitat Bohol, Dors Kaluyong, Bineta Foliedo. Atong mga online viewers na sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, si Neil Gahit Hunkada. Shout out ni Neil Hunkada from Anuling Kandihay Bohol. Pila? Kung tibayaon ang mga 37 ka mga online viewers sa atong YouTube mga higala no. Garong buntaga. Emily Dingke, greet ko ni Papa Tino and Lamay family o sa ako ang pamilya Jay Dingke and family diri sa Tanday, Kurilya. Arita sa mga balita, gikan sa kauluhan, patay ang pito ka mga tao sa binakbakay nga nahitabo sa tropa, sa gobyerno o armadong grupo sa Tagunan, Bangsamoros Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinimoy gitutukan sa ABS-CBN News.
4: Kapamilya, magsimula tayo sa bakbakan ng mga tropa ng gobyerno at armadong grupo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pito ang kumpirmadong nasawi sa law enforcement operation ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa barangay Bialong sa bayan ng Tugunan na special geographic area ng BARM nitong Sabado ng umaga. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, magsisilbi ng warrant of arrest ang mga pulis at sundalo sa isang individual kaugnay ng mga kasong carnapping at homicide. Ayon kay Suscano, bago pa maisilbi ang warrants, pinaputukan umano sila ng grupo nito at sumiklab ang matinding barilan. Na-recover ang 5 matataas na kalibreng baril matapos ang engkwentro. 350 residente ng barangay ang kinailangang lisanin ang mga tahanan. Nanunuluyan sila ngayon sa 2 evacuation centers.
0: Ang dugang mga balita gikan sa kauluhan. Gusto sa House Prosecution nga himuong hostile witness si Mayor Baste Duterte sa impeachment trial. Kinima itong paminawon na gikan sa Bilyonaryo News Channel.
5: Nais ng prosecution team na ideklarang hostile witness si Davao City Mayor Baste Duterte. Isa siya sa mga ipinasapina para sa impeachment case ng bise. Bukod sa kanya,

0: vice-presidente, meron mga iba-ibang kumpanya no, na nakatiklara doon na kung saan siya merong financial interest.
1: Ayon sa prosekusyon, nakalista sa idineklarang SAL and ng BICE bilang business interest ang kumpanyang GenCorp Industries. Kaya nais tanungin ng prosekusyon si Mayor Baste kung may mga naging transaksyon ba ang GenCorp sa LGU ng Davao City.
0: To declare him as a hostile witness, so tulad ng mga other witness, pare-pareho naman ho yung pamantayan dyan na if you'll be able to show that yung interest of the witness are adverse to the party calling him, in this case, yung prosecution.
1: Nakatakdang sumalang sa mga susunod na araw ng impeachment trial ang ilang mga testigo mula sa prosecution. Kabilang dito sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, PhilJEPS Division Chief Ren Del Supeña, Police Major Jerickson Sangalang, Attorney Gary Samonte, at ang nauna nang ipinasabpina na si SEC Director Gerardo Del Rosario. Inaasahang may papaliwanag ni Ronquillo ang guidelines kung paano maghain ng SALN, habang tetestigo naman si Del Rosario kaugnay sa mga kumpanyang mayroon umanong financial interest ng BICE. Aasahan naman mula kay Sangalang ang testimonya tungkol sa mga armas na nakarehistro kay VP Sara at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Para sa Agenda Weekend, join...
2: Dahil karon sa atong mga balita, ni ay dili mayong balita mga higala. Nagaong-ong ang labing dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ug mga dawa nga maoy gikabalak-an sa mga driver o mga chauffeur. Sa laing bahin, 4 pesos kada kilo ang saka presyo sa LPG sugod karong adlaw. Ato paminaw ng mga balita gikan sa Bilyonaryo News Channel.
3: Narito ang ibang balitang tinutukan ng 24 Horas Weekend. Idinulog na ng LTFRB sa COMELEC na pagbigyan sana ng e-exempt sa barangay at SK elections ang ilang programa nilang pantulong sa mga chuper sa gitna po ng panibagong pagsirit muli ng presyo ng petrolyo. Nakatutok si Mark Salazar.
4: Sana suerte ng biyaya nasa 154 to.
2: Gibana-bana mo kabat nga to sa dulaan sa 11 pesos ang saka sa presyo sa diesel samtang 5 pesos sab ang saka sa gasolina sumapa sa report sa GMA News. Good morning sa atong mga online viewers sa YouTube mga higala, si Johnny De Losa. Good morning, De Losa family de Samanga og Julius Madanggit. Good morning. Og ingon masab si June Mika Yabas diha sa Basak Taluto. Unang bahin kadto sa mga balita inyo na bati hatod kanato sa Marcela Feeds.

0: Oras, 6:28.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
0: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta. Sa mga nangunang ulohang tudling sa atong mga balita karong adlaw, mosaka na sad ang sugod karong adlaw ang plitihan sa Ocean Jet Tagbilaran Cebu o sa Tagbilaran Dumaguete gumikan sa padayong pagmahal sa mga produktong petrolyo. Pagmahal sa mga pagkaon o plitihan, misaka ngadto na sa dili mo minus 7%. Hangtod karon wa pay opisyal nga balaod noon nga mag-oktaba sa barangay ug sanggunian kabataan election ngadto na sa tuig 2028. Ang filing laba karong pitsa 28 hangtod sa October 5. Inoon og kauna-huna ang presidente nga lagdaan niya mga pizza 20. Okay po man siguro yun na. Kaya kanang mga baluta ron nga gikuan. Blanco man, no? Kinamot man ang pag-agi sa election sa barangay. Manual ba, no? So, why mausik sa mga baluta? Ang kuan lang, magsugo na po doog. Magparehistro na po sugo. Dinig niyo, maoktaba man o galing. Himoon karong adlaw ang unang pagpangopera sa sakit sa kasing-kasing diha sa Galyare Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes uban sa mga doctors gikan sa Philippine Heart Center. Kini og dugang pang mga balita inyo mapati karong 7:00 na.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta og na siya gamma nutrients and akini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi ra gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.

0: Good morning at doon ni Ma'am Ems Rekina. Nagtimbaya ni Ma'am Rosemary Inday o Paul Masirin. Nga ito nausab ni Jobelin o Randy Lumayag o ni Sir Joe Galindo, school principal o ni Ma'am Chris Batinggal, head teacher sa Mangga National High School nga namati na ito karong buntaga. Maminatag labing ulahing katikarang gikan sa City Hall, pinagin ni Kay Kasinili o Bayuko. Kay Go!
1: Gikumpirma ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap nga 100% nang nahuman ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project nga mao ang pinakaunang tenement housing project ubos sa Yaphala Administration. Ang proyekto gitukod para makatubag sa panginahanglan sa urban poor families sa syudad. Kabahin sa housing development, ang usa ka komunidad nga dunay covered activity center, chapel, livelihood center o uban pang pasilidad alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya. Sumala ni Mayor Jane nga natukod ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project nga wala mangutang ang city government alang sa implementasyon ni ini. Dugang pa sa mayor nga aduna pay umaabot nga maayong balita sa usa pa ka project nga ipatuman sa pagkigtambayayong sa Government Service Insurance System o GSIS. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Kasinilyo Bayokot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Alas 6:43 ang atong oras.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Unang round sa itong round Bohol Balita, nagbutyag nga patay ang duha ka mga minor di edad nga mga motorista human na aksidente sa na dusmog o gika bangga sa ilang gikasugat nga Southern Star Bus dito sa nasudnong dalan sa Barangay West Canayaon, Garcia Hernandez kagahapon sa Unto. Sumala pa sa nasangab nga report kining maong duha ka mga minor di edad lulan sa usa ka motorsiklo og mi overtake sa nahaunang sakyanan og sa pag-overtake pa nila dito nagikasugat na hinoon ang sakyanan sa Southern Star Bus. At ang paminaw detalye sa report gikan in the Barker Cell Remolador Cell. Pasok!
3: Sa lungsod sa Garcia Hernandez, patay ang duha ka mga minor de edad human kini makabagat og aksidente sa kadalanan nahitabo dito sa Barangay West Canayaon, lungsod sa Garcia Hernandez, Domingo sa Udto. Base sa gihimong investigasyon sa kapulisan, gibutyag nga kining duha ka mga minor de edad pulos kini lumulupyo sa Barangay West Poblasyon Garcia Hernandez, lulan kini sa gisakyang motorsiklo paingon na unta sa lungsod sa Hagna. Pagidangat ni ini sa may National Highway sa Barangay West Canayaon, Garcia Hernandez, misway kini og overtake sa gisunda ni ining sakyanan, apan wa kini makabantay sa diyang kalit miguhot ang gikasugat nga Southern Star Bus inungdan sa pagkadosmog ni ini. Gumikan sa kusog nga impact, napasok sa ilawom sa gikasugat nga sakyanan kini mga biktima o gideklara kini nga dead on the spot gumikan sa grabing angol nga naangkon ni ini. Dugang gibutyag sa kapulisan nga wa magsulob og helmet kini mga biktima atol sa maong hitabo. Nanukad gikan sa Campo Dagoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:46 sa katong oras sa kabuntagon, padayon karon sa atong mga balita. Nadakpan pinagi sa bypass operation ng usa ka therapist nga taga-lungsod sa Kalape. Sa gipahigayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag, si Roboca Willie Maestrado sa iyong detalye. Willie Boy, pasok!
4: Nga taga-lungsod sa Kalape ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Marjon Nuida, 32 anyos ulita o empleyado sa Bohol Alignment o galumad kani nga molupyo sa Purok City sa Barangay Muhon sa lungsod sa Kalape kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Las Salinas Norte na sundan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain John Ray Olid, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad John Ray Undap o Barangay Kagawad Candelario Sarong sa Barangay Las Salinas Norte o sakop sa media. Usa ka police pusher bayari may palit ni ini usa ka potos nga Gingong Shabu sa kantidad nga usa ka libo. Pagtuno sa ikatahapan sa usa ka potos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa gikatahapan, laing tulo ka mga potos nga Gingong Shabu ang nakuha nga gibadaban ng mutimbang tanan ngadto sa 3.47 kagramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 23,596 kapisos. Sa pagkakaroon kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas, ang giandam sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Marjon Nuida. Gikan sa lungsod sa Luway, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Kagawad Patsoy Albadas, Poblasyon 2. Alas 6:48 ang atong oras. Napalgan ang pataing lawas sa usa ka ulitaw nga senior citizen sulod sa kwarto sa panimalay niini dito sa Barangay San Francisco Ubay sayo sa buntag gagahapong adlaw. Detalye sa report gikan ni Maskulado Uno Winnie Reyes. Winnie Boy, go!
5: Wala na kinabuhi ang lawas sa kalalaki nga senior citizen nga nakitaan sulod sa kwarto sa panimalay nini sa Puro 4 Barangay San Francisco Lungsod sa Ubay sa sayong buntag kagahapon. Gituuhan nga nagkutlo kini siyang kaugalingong kinabuhi. Gila ang biktima nga usa ka Chufi Lucas Tolo Yankee Tinaco sa 63 anyos ulitaw mag-uma o nagpiyo sa maong dapit. Ang pasiunang investigasyon sa kapulisan nagbutiyag nga sa may alas 6 antak na sa buntag kagahapon ang 90 anyos nga inahan sa biktima nga usa ka Tranquilina Castulo mao'y unang nakadiskubre nga nagbitay na ang biktima sa babag sa kwarto ginamit ang pisi nga may gitasoon nga 4 ka metros kapin kon kulang dugang nini. Matod pa ang biktima may panahon nga suungan sa iyang nervous breakdown o kun ubos sa gahom sa makahubog nga limnon mulitok nga gustong magpakamatay. Sa medical examination nga gihimo ni Dr. Juna Shirley Balani Paredes ang Rural Health Unit Physician, ang hinungdan sa kamatayon mao ang asphyxia secondary to hanging og walay foul play nga nahitabo. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Morning ni Councilor Ibi Burha diha sa Dampas o ni Councilor Plong Ringkang na pamati na ito karumbuntaga. Padayon karon sa itong mga balita, nakaangkon og samad dinong gaban na gamit ang buat na butilya ang managsuong trabahante sa solar plant. Suspect ila raw sa mga kauban sa trabaho diha sa lungsod sa Sikatuna. Si June Gutierrez sa iyang report. June, go!
6: Pagdagan, Dres ng Galeares Medical Center ang managsuon nga trabante o solar plant. Iyan sa nasunod si Katuna, humay kanyang gidunggap ang gigamit pagdunggap, butilya nga buhak. Ang mga biktima, gipailang nga si Jonathan Avenido o kanyang igsuon nga si Devencio Avenido nga lumad kanyang kabarangay North Caloocan City nga temporary usap kanyang nagapuyo. Iyan sa ilang banghaw sa Poblasyon 1 sa lungsod sa si Katuna. Sa tuwa na siran, kagahapon sa Mara City, imidya sa gabi, na kining managsuon, gagahapon pa sa buntag na sugod ginislag inom, ang panggagahapon sa Mara City na sa gabi. Huwag sa tuwang mapaginabi ni Police Corporal Virgilio Duruin III, Police Alonsod sa Sikatuna.
7: Huwag sa pagkatabuhan, sir.
8: Ang sir, ang kanang biktima, sir, nindo na diri, ang tabungko na siya, na siya isang magsiyahang kuwan, siyahang kamot. Niya, matut pa niya, di kuwan ko na siya, di gamitan ng grande at ng basilya.
7: Ah, okay.
8: Di atyo na ulit ko sa area, inom ko na sila, niya, ang kanang suspect, ang kalitag to nga, motong nahangit o ganang sabagay. Ito nga, bisirahan sila ng duha, kanang kana si, ang biktima kana si, kanang duha may biktima na ito, natamad ang grand, ang dako, o kanang kuwan niya, tamad ang kanang kusa.
7: Yung kaning away, away giyatod. Ang nahita po, nindi ha ganyan sa, yung compound o sa...
8: Oh, dito silang bank, sir. Silang ang...
7: House, ma house. Magkatong tulo, nag-inom.
8: Pag-intag, pag na sila nag-inom.
7: Pas, niya, sila.
8: Human, kalitong nag... Ang sila na inabiling inom, niya, ang tanang suspect, kalit lang o abot.
7: Nasa maroon suspect, sir?
8: O, pag-hatrosod pa ni sir, ipangita ka na mo.
6: Sa buntag, atuwa, gagisusik ka ng mga baktima nga mga nagsuon. Nakaangkol ka mga samad, angol, munog sa silang kalawasan. O pala isang pinig, gatiman sa tuwag mga doktor. Nakatong nga suspek nga ilang usab nga kauban nga trabaho nga si Orlando Indaya nga taga Surigao del Norte bahan padayon pa, gipangita sa tuwang kapulisan niya sa lungsod sa Sikatuna. Gikalandes mo sa Galeares Medical Center sa si Alerto Jungo Chores ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, saligan sa balita.
2: DYRD
0: Inyo nabati ang kinatibok ang bahin sa itong Round Bohol Balita.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Alas 6:54 na.
2: DYRD Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
9: Oh, good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni?
9: Si Eliezer Mandin.
0: Kisa'y pasyente?
9: Ako ito, sir.
0: Kisa nga sa iksoon ni mo?
9: Nicomedes Mandin, sir.
0: Pila may edad ni?
9: 64.
0: Na taga-asa ni?
9: Taga-dao.
0: O sa may problema ani niya?
9: Kanang yata higla sir. Aneurysm ba? Kanang naiblad cut sa iyang utok. Yung buto ang bin sa iyang utok.
0: Asa man yung ospitala siya?
9: Nasa Galeares Memorial Hospital sir. Naa siya na ito.
0: Ah, sige, what na nais gawas ha? Sige, salamat kayo. Paalihok ko nung pasa ng imong cellphone nga gigamit anang doon na po yung laing ihangyo diha. Hello, good morning.
9: Hello, sir.
0: Good morning. Kisa ni sir?
9: Si Gaudioso Soliba ni sir.
0: Gaudioso. Kisa may pasyente?
9: Aong bata, sir.
0: Kisa may ngas bata ni mo?
9: G. Soliba.
0: Pila may edad ni?
9: 25.
0: Kung sa may... problema.
9: Kuwani siya po. Na-share po. Ano ba? Ito lang ba? iyang potasyo kuhaon sa liter.
0: Asa man ni siya ron? Asa man ni Ron?
9: Tuwa sa Romero.
0: Sige, huwat-huwat lang dahil sa gawas, ha?
9: Oh, sige, sir.
0: Paliho ko nung pahuwa man lang yung cellphone nga gamit ang aduna po ilang ihangyo diha. Hello, good morning.
10: Good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni?
10: Kisa Mila Montalde, sir.
0: Kisa ay pasyente?
10: Si Rico Montalde.
0: Pila may edad?
10: 34.
0: Kung sa may problema?
10: Kuan, tanang may dalasisan ang gabi, sir. Pilahanan yeah. O kuan na nagdabo ang gabi. Schedule na siya ang gabi, kuan sa dabo. Dalasis.
0: I-dialize siya unyang gabi eh?
10: Ah,
0: sige, huwat-huwat lang diyan sa gawas mo, ma.
10: Opo.
0: Oh, sige, paliho ko nung. Napay isa diyan, no?
10: O, di ba?
0: Ah, paliho ko nung. Good morning, kisa ni ma'am.
11: Si Nida Rihe, sir.
0: Kisa pasyente.
11: Akong papa, si Tisdado Andal.
0: Kailan may edad, ani?
11: 82.
0: Kung sa may problema, ani, ni Sir Diosdado?
11: Pneumonia ni sir.
0: Ah, sige, huwat-huwat na din sa gawas ha. Pulos mo magkadawat og tag sa kalibo ka pesos gikas itong mga loyal donors. Nya doon na po'y uban niya diha ninyo nga maka madugangan po gikas na lain atong mga tinubdan. Salamat sa itong mga loyal donors.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Altura Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Historia Family, Purok Dos Dao Tagbilaran, Grace Labi, ug Jojit Juanir.
0: Salamat sa taga-Purok Dos, Barangay Dao, taga-Purok Tres, Barangay Dao, Luyo sa Dao, Diamond. Gihuwat taga-gabi sa human sa pag sa misa mga alas 7 diha sa parokya sa Santa Cruz Paris sa Dao. Aduna na po'y gipada ang taga Purok Tres sa Barangay Dao sa kantidad nga 17,000 ka pesos, 17,000 pesos ato ning i pasang ato sa admin mga higala aron maupoy mga apod-apod in town ani sa tumang kaigsunan nga dunay panginahanglanon. Salamat po kayo ni Sir Jevoy Tabera. Di ano po nadawat na to ang imong 2,000 kada simana, no? Ato po nang hihapong ipasa ni dito sa admin. Salamat kayo Sir Jevoy Tabera sa Rolex Auto Care na himutang dili halayo sa Co-op Hospital sa Barangay Dampas ning atong dakbayan sa Tagbilaran. O gingon manusap salamat ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sarikina, ni Ma'am Praxidis Mahumas, ni Ondoy Cristan, ni Father James Darunday, adunay 500 pesos ipaagi ang paghatag utabang sa STK Diner. Atbang sa Solidad Suite sa Poblacion 2 ang 500 pesos mga higala. Laing 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dili halayo sa KFC Church. Way laing restaurant diha punuan sa Acacia ang Hisel Bulaluan. Salamat po kayo ni Ma'am Grace Labi mga higala. Good morning ato ni Baradito ni Itak, galanog-lanog kung natatuan na po dito sa Trinidad o Banlason, Trinidad. Lanog ang DYRD dere, Brad Atoy, salamat kayo. O gingong masam ni Gagawa, Dani Abiliana de Escugo ni itong syudad. Kini sa Atoy Kosap mga higala, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos kung may buntag ka na itong tanan.

0: sa DYRD ang Friend Mo Forever. Untok alas 7 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Be in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: Tak na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
5: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
0: Nagpakita ba kami karoon ng butika na nagbaligya sa barato na presyo itandi sa ubang mga butika? Ano adayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan? Nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galiares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipadagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca, adto wa og palit na.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
7: Beach trip or island hopping? Maparty.
8: Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kahit insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kaya wala yung DYRD radio, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Ako ang paminaw sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras DYRD Worldwide, alas 7:07.
5: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
6: Itangyay
5: sa Island City Mall. Ang DYRD.
6: DYRD.
5: Breakfast News.
3: Gala, maing buntag, kininausap. Ang hanay, sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News, sa itong sa maing tinguha. Sa Island City Mall, hinikay o gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Ikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
7: O kinisigli orgulyo ang friend mo forever.
3: Ang mga todes sa itong mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Gasugod na ang damyos. Gumikan kini sa kainit da sa El Nino din sa itong lalawigan din may kabat na sa 31 million pesos ang kadaot sa agrikultura.
7: Gumikan sa maong kanaot, magsugod na ang cloud seeding karong buwan ha? Aron makasinati og mga pag-uwan ang mga umahan sa probinsya sa Bohol.
3: Upat ka mga bulano nahimo kining top notchers sa nursing board exams gihatag sa PRC.
7: Dili maayong balita. Musaka na sa sugod karong adlaw ang plitihan sa Ocean Jet tag Bilaran Cebu ug tag Bilaran Dumaguete. Gumikan sa padayong pagmahal sa petrolyo. Pagmahal sa pagkaod o plitihan, misaka nga tuna sa dili muminos sa 7%.
3: Hangtod karon, wag gyapoy opisyal nga balaod nun. Ka nagaoktaba usab sa barangay ug SK election nga tuna sa tuig 2028.
7: Sa atong police report, duha ka managagaw ang parehong minor di edad, 14 anyos o 15 anyos, patay humanabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga Southern Star Bus kagahapon dito sa lungsod sa Garcia Hernandez.
3: Una nga pag-opera sa kasing-kasing himoon karong adlaw diha sa Galyares Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes uban usab sa mga doctor sa Philippine Heart Center.
7: Gipaabot ang pagbukas pagbalik sa whale shark watching sa lungsod sa Lila karong sunod buwan sa Nobyembre.
3: Ang National Grid Corporation of the Philippines, kun NGCP, may pasalig nga ang pagsinati o brownout mauna gayon ang katapusang mahitabo kung na adunay pagkuwang sa supply sa kuryente.
7: Sa balitang regional, 8 ka LGU dito sa Sugbo nagsuspende o klase karong adlaw tungod sa haze.
3: Samtang sa kauluhan, 12 pesos per liter kuna 12 pesos fuel subsidy sa jeepney gi-suspende kini.
7: Nanawagan si Senador Erwin Tulfo sa gobyerno nga pasmasan ang investigasyon o pagdamang sa mga pamilya sa mga namatay o naluwas sa sunog sa F.A. June Aster.
3: Samtang sa gawas sa nasod, sunog sa kalasangan sa Indonesia nagapadayong gihapon o nagabugna kini. O Hazel.
7: Sa paugnat sa kusog, nagasood na sa ikaduhang round sa Singapore Open si Pinay tennis player Alex Ayala. Sa balitang artista, subling mag-uban sa usa ka proyekto sila si John Prats o Heart Evangelista.
3: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit. Kasugod na ang damyos gumikan kini sa kainit da sa El Nino dinhi sa atong lalawigan. Diin mikabat na sa 31 million pesos ang kadaot sa agrikultura. Kompleto detalye ato paminaon siya lagad, Alin Doidora.
1: Mikabat na sa 31.17 million pesos ang inisyal nga natala nga kadaot sa sektor sa agrikultura sa Bohol tungod sa dagpadayon nga El Nino. Base sa report sa Office of the Provincial Agriculturist nga nadawat sa provincial government sa Bohol, gikan sa mga municipal agriculturist nga gi-report ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas, labing dako nga kadaot ang natala sa fishery sector nga mikabat sa 26.10 million pesos.
2: Isda pe ang heavily affected dato ang inland fisheries kana mga fish ponds. Duna tay 7,500 hectares ng mga fish ponds, 1,428 farmers ni siya. Damage ni Sirango 26.1 m. Na tay 10,208 hectares ng damage out of 48 municipalities ang nakasod diha sa gamay na square. 26 municipalities na ang nakasod ana niya. Na total area to for agricultural and the province is 273,000 hectares. Niya total opportunity loss na to dapat sa 263,000 tungod kay ang term ano na to total opportunity loss ang natamdan pa ni nagamit pa ni natin mahimo wak man matamdan wak man magamit muna wak edo mong terhimo.
1: Gilauman nga budaghan pa ang kantidad sa kadaot sa umaabot nga mga semana samtang nagparayon pagsumiti sa assessment og ubang mga lungsod og masukod ang tibok epekto sa dugay nga pag-uga sa panahon. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Emma Rikina. Hermes Malanog diha sa Corilla, Bohol. Naminaw ka na ito garon. Usab, good morning ni Ma'am Linda Pasco. Usab, Langlang Lasia o Tony Lasia. Samtang kumikan sa maong kadaot, magsugod na ang cloud seeding operation karong buwana aron makasinati og mga pag-uwan ang mga umahan sa probinsya sa Bohol. At ang paminaon pagbalik ang report ni Alagad Alin Doidora.
1: Gipapaspasan sa provincial government sa Bohol ang pagpangandam alang sa 5 million pesos nga cloud seeding operations nga target patuman karong buwan sa Setyembre aron makatabang sa pagsulbad sa epekto sa nagpadayong kauga sa panahon. Si Provincial Administrator Aster Caberte nga may preside sa tigom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council karong bag-o, ni mando nga kung mahimo, himo undayon ang cloud seeding karong simanaha.
4: Why am I so edgy on this? It's because this is an emergency measure to address the report of next month. Now, the need is now. Klaro na nakayo na natin problema. It's been 2 weeks. I've been following up on cloud seeding. Yes, the regional office mo ay nag-procure na. Maura gapon, more or less the same. I'd like to know again another status on the atong kwarta. Now, in terms of those two resources, for how long na sila makastretch?
1: Pinagi sa cloud seeding tumong sa gagamhanan nga mapukaw ang artificial nga pag-uhan aron makatabang sa pagpanlipod sa mga pananon, kahayupan og mga tinubdan sa tubig batok sa epekto sa dugay nga uga nga panahon. Gikumpirma ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas na dunay tulo ka mga service provider ang mi-appeal sa bidding process. Ang interesado nga bidder nga mohimo sa pagpalupad og eroplano nga mubuog asin sa mga panganod. Ang mananaog sa bidding nga pilion base sa pinakabarato apan responsive nga offer, gilauman nga mapili sulod sa mga musunod nga adlaw. Apan sa dili pa masugdan ang operasyon, kinahanglan pa nga mahuman ang pagripaso sa pipila ka mga procurement documents, lakip na ang abstract of bids, back resolution, notice of award, notarized contract og notice to proceed. Ang mga dokumento kinahanglan usab nga ma-review ug mapirmahan sa mga hingtungdang opisyal, lakip na ang office head, provincial administrator ug ngadto sa gobernador. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 18 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Inyo sab kining mabati sa KISS 102.3 FM, DCCTV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa Facebook o Gazino Radio. Upat ka bulano nahimo kining top notcher sa board exam. Ihatag kini sa Professional Regulation Commission. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
5: Upat ka mga bulanon ang naapil sa top notcher sa August-September 2026 Philippine Nurses Licensure Examination. Si Shena Rina Oko sa Cebu Doctors University gikan sa lungsod sa Alpor nakakuha og gradong 91.60% ang nahimutang sa top 4 og si Cleo Herbert Gran sa Holy Name University nga taga Tagbilaran City nakakuha og gradong 90.80% nahimutang sa top 8 gawas kang Oko og Gran top notcher usabang laing duha ka bulanon si Cyrus Sanel Gilay sa University of Bohol nga taga Baclayon ang top 9 nga nakakuha og 90.60% nga grado og si Jazz Excel Remedio sa Visayas State University nga taga Bilar ang top 10 nga nakakuha og 90.40% nga grado. Ang ilang outstanding performance na himong dungog dili lamang sa ilang pamilya og eskwelahan kun dili sa tibuok Bohol human sila magkasulod sa mga nanguna sa examini. Sa nasod, ang ilang kalampusan nagpakita sa bunga sa kugihan, dedikasyon o kahibaw, ingon man sa kalidad sa nursing education sa universidad nga ilang giskwilahan. Gilauman nga mahimong inspirasyon ang upat ka bulanong top notcher sa nursing board exam sa mga nursing student o sa ubang mga bulanon nga nagtingwa usab nga makabot ang kausayan sa ilang gipiling profesyon. Gikan sa DYRD Newsroom, ginisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Delia Chuada sa Taloto, Ma'am Sinoy, ug Ma'am Chema de las Eras, Dr. Rulad Inting Pumato, nga naminaw karon, ug si Mahil Kiwag Aranton. Ipatuman sa Ocean Jet ang bagong pliti sa mga pasahero karong adlaw, September 21, tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina sa global market. Base sa opisyal nga advisory sa kumpanya, magpatuman kini og 10% ang pagsaga sa tanang ruta isip temporaryong adjustment sa plitihan. Mao kini ang bagong plitihan nga epektibo sugod karong adlaw. Tag Bilaran Cebu, tourist open air 960 pesos, business class 1440 pesos. Tag Bilaran Sikihor, tourist open air 960 pesos, business class 1440 pesos. Tag Bilaran Dumaguete, tourist open air 1080 pesos, business class 1680 pesos. Hitafe Cebu, tourist open air 540 pesos, business class 960 pesos. Gipahibaw na usab sa Ocean Jet ang Marina Regional Office 7 niadtong September 16 bahin sa maong pag-adjust sa plitihan. Samtang subay usab ni ini, misa nga, kung misa ka nga ito sa 7.9% ang headline inflation sa Bohol, na itong Agosto gikan sa 6.7% na itong buwan sa Hulyo tungo sa paspas nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, transportasyon, housing, tubig, kuryente, gas o guban pang fuel. Base sa dato sa PSA, kipangunahan sa mga tulo ka grupo ang mga nagunang nakaamot sa inflation sa probinsya na itong buwan sa Agosto. Misa kausab ang food inflation sa Bohol nga to sa 9.6% na itong buwan sa Agosto gikan sa 8.3% na itong buwan sa Hulyo.
0: Good morning usab ng Antonia June Mikayabas, Julius Marangit, doy may buntag naman doy. Hangtod karon wa gyapoy official nga balaod noon nga nagaugtaba kini sa barangay ug SK elections ngadto na sa tuig 2028. Ato mabinon pagbalik sa alagad Ray Tutas.
5: Padayon ng Commission on Elections o COMELEC sa pagpatuman sa kasamtangang calendar of activities alang sa barangay ug sa gunian kabataan election kon na BSKE samtang wa pa mapirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang balaod nga magpostpone sa eleksyon ngadto sa tuig 2028. Sa interview sa DYRD Balita, miingon si Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilaw nga ipadayon sa ilang opisina ang kasamtangang schedule sa mga importanteng petsa deadline o kalihukan alang sa BSKE nga gitagdang ipahigayon sa November 2, 2026.
7: Hangtod nga walay order namo sa central office,
6: Nagmudag ni kay sa sundon na mo ang unscheduled yun.
7: Okay.
6: Nonetheless, naka-receive ni o order from central office based po sa balaod na na-inacta ba o yung sa ba, ano kami mo stop. Pero kung wala, then pa rin nga pag sa today.
5: Bisan pa, og nakapasar na ang Senado o House of Representatives sa mga bersyon sa sugyot balaod noon na magbalhin sa BSK ngadto sa Nobyembre 2028. Wala pa kini mahimong balaod hangtod nga dili pa pirmahan sa presidente.
6: Until nga masainan na may balaod niya o si order po sa taas, central office. So follow lang yan po niya sa amo ang disunod ng program activities. Na ngayong form, wala pa na ngayon.
5: Sumala sa Comelec Resolution Number 11191 ang filing sa CUC o Certificate of Candidacy alang sa BSKE gitakdagigan sa September 28 hangtod October 5. Ang official election period o ganban magsugod sa October 3 hangtod Nobyembre 9 samtang ang campaign period gitakdagigan sa October 22 hangtod October 31, 2026. Ang deadline sa pagsumiti sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE Desyembre 2 matod ni Lamanilaw hangtod karon wa pay nakadawat o nakakuha og COC form sa ilang opisina gikan sa Tagbilaran City, Comelec. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Yung mga lunay Smart TV ay galimot sa pag-like at follow. Ang DYRD kasaligan, radyo na, TV pa. Masayo na sabang pag-subay sa kasaligan o niya pinakabagong balita direkta mismo sa inyo ha, mga telebisyon. Kining DYRD Breakfast News, ito ginis may tinguha, Silent Cinema.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa itong panahon, ito paminaon si Leonard Samar, ikan sa lokal ng buwatan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ano yung akining pinakauling kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Doon natin i-monitor nga low pressure area nga nasa gawa sa PAR nga nasa east of eastern Visayas. Sa may alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibinaban ang kinibasis na ng available mga data na nakini may mutang sa 2,090 km east of eastern Visayas o nakini sa coordinate nga 11.9 degrees north, 144.6 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sunod sa 24 ka oras. Samtang kining mong low pressure area, wala sa usab kini direct epekto diri sa ato asa nasod karong mga panahon na. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, kining southwest monsoon o habagat nakapikto kini sa western section sa southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang probinsya sa Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kining mga lugar makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay na managumon ng kalangitan ug gibadan sa panagsang ang mga dagnit nga mapulan, mga pagpropakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug akip na usab ang bangbayan sa nasod o gingon man sab din niya sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o takmihan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o nga ito na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan o ginuman sa panagsang ang mga daklit, mga pagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorms. Samtang kasrangan o nga ito na sa kusog hangin nga nagagikan sa amin ng silangan o paingon na nga ito sa amin ng kasagpan, nga may mapasalabi dito na pita sa may northern Luzon o ingon masab sa eastern section sa central o southern Luzon. O samtang karagatan ining mga lugraha, kasarangan o ngayto na sa pagkabaluron. Samtang sa bangbahin, dito sa Mindanao, makasinati o mahinay o ngayto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa habagatan o paingon ng ito sa matang kasagpan. O samtang karagatan o sab ining mga lugraha, malinaw o ngayto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang ang bangbayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, makasinati laman og mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habang kasagpan o paingon nga ito sa kasagpan o samtang karagatan, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukan sa 27 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, musidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5:40 sa kahaponon. Din nila lang kutob, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa Dugini sa Mayingatingwa sa Island City Mall. At tingin dugang balita din hey, sa DYRD, ang Radyos Katawahan. Nagang salamat o Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 7 minutos sa Limamag, alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling Biogesic. Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Dugang nagaunong balita sa mga bahin sa itong nasod. Ang Malacañang Complex, gi-lockdown kini o gipaubos usab sa mas hugot nga seguridad karong adlaw. Setyembre 21, subay kini sa mga protesta sa ika-54 nga anibersaryo sa martial law.
7: D-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!
1: Kining balita, Pilipinas sa tugananto sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligyan kani sa mga bateryang motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower biinting dak bayan sa tagbilaran. Ang Presidential Communications Office nagapahibaw nga mga empleyado sulod sa Malacañang gibanduan kaniyang magatrabaho work from home samtang pipila usab ka mga opisina sama na lang sa new executive building ug ang Presidential Action Center gisira. Ang pag-access usab sa mga kadalanan ug mga gangaan padung kini sa Malacañang hugot nga gidili nya limited usab isip kabahin sa standard operating procedure. Kapin sa 17,000 ka mga pulis gipada sa Metro Manila aron sa bantayan ng mga royalista nga nagatapok diha sa lugar sa manalang sa liwasang Bonifacio, Luneta Park, EDSA og sa Camp Aguinaldo. Giklaro sa mga otoridad why konpirmadong mando sa martial law bisan pa sa mga bakak nga balita nga nagalibot online. Matudusab sa DILG, adunay pagsuway sa pag-vandalize o niya pag-atake usab sa Ayala Bridge, bag-uhay lang apan nagabilin o daghang mga pulis nga nasamdan.
4: Nanawagan si Senador Erwin Tulfo sa gobyerno nga paspasan ang investigasyon o paghatag sa mga pamilya sa mga namatay o naluwa sa sunog sa F.V. John Aster nga gikamatay sa City Nation ka mga tao o walo ka missing dito sa Coron, Palawan ni atong September 9. May dugang si Tulfo nga dili angay pasagdan ang mga pamilya sa namatay o mga naluwas sa trahedya. Ilabi na nga miadto sa iyang buhatan ang mga kabanay niini gumikan sa kakuwang o tabang gikan sa operator sa ferry nga Atienza Inter Island Ferries Incorporated.
1: Dugang nga balita Pilipinas humani ini.
7: D-Y-R-D Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini nga balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen Goodyear Servitech. First up, in first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran. Gisuspende sa LTFRB ang pag-apod-apod sa 12 pesos kada litro ng fuel subsidy sa mga jeepney drivers tungkol kini sa election ban sa paggastos sa mga social services. Atul kini sa umabot sa mga barangay usang kunyang kabataang elections. Nasagmuyo ang mga jeepney drivers sa mga suspension na nawagan usab sa gobyerno nga dugangan ang ilahang fuel subsidy o niya aprobahan usab ang ilang hangyo nga taas pasada. Matod sa Kamalek, posible nga ipadayon ang fuel subsidy kung mangayo mismo ang LTFRB o ga exemption.
3: Andam na ang gobyerno sa paghatag o gayuda taliwa sa pagsaka sa presyo sa lana. Kini ang gipadayag ni Executive Secretary Ralph Recto atol sa gipahigayon nga tigom. Matod pa ni Recto nga padayon nga gimonitor sa gobyerno ang sitwasyon dito sa Middle East. Ug ang posibleng epekto niini sa presyo sa gasolina, supply sa pagkaon, inflation ug ekonomiya sa Pilipinas.
2: Balita sa gawas nasod ug ang paunang sa Sokmani.
4: B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Venancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad ng serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod at ganito sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Duha ka tao namatay o ganadao tusab ang Osaka Oil Refinery human sa pinakadakong pag-atake sa drone sa Ukraine ang natunong kini sa katapusang adlaw sa eleksyon sa Parlamento sa Russia. Matod ni Moscow Mayor Sobyanin, nakapahagsa usab ang Russia campaign 1,600 ka mga drone. Sukad niya itong adlaw Sabado, lakip na ang 450 nga mga nagpadung-usab ngadto sa kapital. Gipasiugda sa mga opisyal sa syudad nga tuyo usab sa Ukraine, gubon ang dagan sa nasudnong eleksyon. Pinaagi niini nga mga insidente apang gikataho nga napakyas ang kaaway sa pagkabot sa mga tumong. Gikan sa DYRD Bull Chronicles,